metsotso motho e motle ke e meraro gantle ka morago rena ya bobedi re sa tswa mamela lenaneo la diaroropa le ponto ena nako ke ya ka le wena ya gore re tloe mona re ye goreng ya botshelela ga ena ba leeto le monate e tla ba leeto le tlisang thabo pelong tsa batho gobane batho ba mametseng nnaneo lena ke ba tshwereng moruo wa naga jolo ka ga keitšho ga e be leeto la thabo lena go bakganni ba diambulance go ba lebedi ka gotlo tse nne tsa lefatshe dibakeng tseo ba sebeletsang go tsona baoki dingaka dipetlele mmogo le ditleliniki mo le mametseng tshebeletso ya lesedi le le teng sesole sa naga ya Aforika Borwa ke bua ka bana beso ba sebetsang dikaratšheng ka go fapafapana bakganni ba dinthoronthoro bakganni ba ditekesi bakganni ba dibese dumelang tlhe tšhaba se setle mona le maane re tla nne re be le mantswe ya kgothatso o ntse o sa lebale gore re tla ba le lenano la ithueletsebo maane metsotso nngwe e lesome le metso metlhano pele gore ra boraro goreng ya boraro ge na le DJ Mojo ee ke tlo bua le ena motho e motle ke tla mmatla ngwane ona weso ke ke qoqeqoqe le ena pele re bapala kgatiso eo a re etseditseng yona ya motswako o monnate ka tsela e kgetheileng DJ Mojo o tlhophisitse ka makgethe le teng e tla re a re fitlha goreng ya bone e be re fetola mphane re mamela mmino monnate mmino wa sedumedi mmino wa bodumedi o tla qala goreng ya bone fitlhela goreng ya botlhano le teng metsotsong e metlhano pele gore ra botlhano re tla fumana mafubetha pele rona o seng mo moruti le dimo a tlang go re etelela pele goreng ya botlhano re tla kena lenanong la tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang lesedi FM nna ke matsogo matlhoko ke mothiane wa moshodi wa marokane kubu-kubu ntsha maloto a re bone kubu ikana ka ntlo ya mo semetsenyane di a sesa dibe ditlhapetse kgolo di a sea di a tabola madiba ke kgomo ya metsi ga ithule ka dinaka ithula ka phatla re mmogo motho e motle tshebeletsong e ratwang ke wena

0: ke a tshepa lena la maobane ne le o tshwere gantle letsatsi wena mo aiwa naga ya Aforika Borwa wena mo mamedi e motlhe ya ratwang ke nna wa tshebeletso ya lesedi e reng ke ko utlwe fela o rena la maobane o le keteketse kae o ne o na le bomang lona ba neng ba ile mafung le sebeseditse jwang ba neng ba ile meketeng le ketekile jwa ntle gabanetseso nomoro ya ka WhatsApp mo ka shekeletsang molaetsa teng ke 079 758 5066 ke a ipheta 079 758 5066 ke mo ka shekeletsang molaetsa teng nna ke tle ko o fetise sealemoyeng ke na le momamedi mohaleng nomoro wa ka ya mohala ke 086 000 3084 086 000 3084 o dutse le matshogo matlhoko go le sedi FM mamedi dumela kgotso mmele kae o re teng tlhe motho o mogolo ee wena la maobane letsatsi o le ketekile jwang ee wa bata ngwaneso wa ge amogele ke nako ya teng ke a leboa tlhe gabaneso tshebeletso ke lesedi mamedi dumela
1: good morning padi
0: hallo mabi o sa botsa ntse re ya
1: gutsanese
0: re fitlhile a kere
1: o tlo
0: etsa jwang o tla ipatela
1: ee
0: bua le nna ne lo tshwere jwala
1: maba mabone ke ne ke le mane ha Esther le sabata tsintse kopane le bos uma tsintse mo no go ntse mosebetsi bona tse o ne ntse jwalo
0: le monate ka tsela e kgethegileng
1: baagisane ba mono le fandagantse ke ke le phamisetsa bomme bomatšhabalane a ke le bone gore bophelo bo nangwana mme ga o sa ikenya ga batho ga o natla o kenya bona patikere ga ketlomo ke gonetse half past seven
0: abinda o ne o se o tlhatswe dijana
1: go tlhatswe a lese ke batshaba baaisane ba moo baaisane bao kela bona bomme ba bagolo ba keneng ngwaneng a mokalo ba enkela e ka ba ke eng
0: e fela ke ne ke re le wena o ka tsamaya ka nnete o se o tlhatswe dijana
1: bona ka dula ding tsebae sa bona ka dula mondong oo bona ka dula ka mondong oo ga ke tsamaya dina ke a dula
0: ee
1: ya ngwana go
0: fela ga le ketile monate ke tsaba tse monate
1: ke a
0: leboa tlhe mabinda
1: aisane ba estambo ke a ba leboga ngwana go natlhe o ne le monate maga matlhokontshwe ke e boneng mo batho ba nang jwala ga ba utlwisegane
0: o
1: batho ba nang jwala batho ba utlwisegane fao
0: botla batla ke bolatswe ke kutlwe gona bojwang
1: nna ngwana gonake tlile ngwana gona kue
0: ke antle mabinda tshebeletso ke lesedi mamedi dumela lesedi FM kgotso
2: eitheradiomerabane
0: ne le le jwang tsatsi leo la maobane
2: ee
0: ke eng o ne etsang dintshang o wena o motho le mosamo
2: ke motho le msamo ba ke theola
0: bosiumoa ge se ke ra etsang leno lebaka leno a le tswe le bone batho ka nnete o robala go ga tse ka o fela tsa motsheare
2: ee digestics a ke tsoang ke re ke itlhopha for mosebetsi
0: a diaua ngwaneso wa mphoqa ko o tshepile kana-kana ka fixback
2: annete digestics
0: ga o gutla mosebetsing o gutla ka nako mang
2: chaisa ka six
0: jale o bokena dikobong ka seven
2: ka boma eight kapa nine
0: aha o botsewa ka nako mang
2: ke tsewa ka three sentse ke itlhopha
0: iyo aa askise ngwaneso o gauile tshebeletso ke lesedi mamedi dumela kgotso mmele kae kreteng ke bua le mang hallo lebza o hantle lebza happy mothers day lebza
3: ke a leboga
0: ee wa utlwa ke a o tsotelela
3: ee
0: ko bane le wena o qadile ka lentswe leno kore ko o qadile ka lentswe leno ke seke ka tshe aholo ke tlwa ke itabola lentswe ne le jwang etsa tsile la mabane getse diaka
3: ne ne le le mona ke ntse ma hloko ke ne ke ntse ke tsana se le se ke nya ka tsinka mona na ke fetse wa shini ke a ina ke pakela hantle le tlhodi ya hantle ke le di madulo
0: mhm mno sa le fumo
3: ai mno sa le fumo ne ke ya go lona le ke le tsanda ke ma hloko
0: le papa di mo le letho
3: Ah,
0: eh, uno se di papa di non si chiede
3: se non
0: muo che mi muo niente. Oui. Che
3: ricchezze
0: ne si vede che come non ha chiesto noi le ma che da niente niente. Ah, ne che non no lo muo tu le scomo ban. Io no. Utlwe la bomme letsatsi lena metsotso ke mashume ma raro hantle ka mara ho rena ya bobedi motho e motlegentse ge le mmohona na o kela ha o ditheo dikalaneng tshebeletsong ye ratwang le CDFM

0: e binari pashkongela twana lana ya setchenzo 10 past 4 7 gena dance like a moon bell speech like Steve Compel one piece like Nacho Rena
1: tate matso khotsa o pete ha o pete ke pete sa bata thedi simunya ke ntse sprone sa tsina ma ba ne e bile le la ba la ba hloloko a holo mo kineng ke le difung hante te blomo ho no boloka ntate Johannes Blom o la tshwa ka tatu ke tate leng a ngodisa holo dilemo tse ngata tse fitile mme ne ke ipona ne ke ipona le tse ke ipona hele tse mo lo ka seqo ho ya etsa se tshwanetse ho boloka ntate Johannes Blom ke le bua ho be jwalo tanki
2: ntate ba so ke ntse ke mo tla mo ko re sa ka mo e ya ke thewe tsinda ke ha ke tsama me tswe na ke re ntate ke ha ha bo se mo
3: ke ga ma go go ke ga le ga na mo ba nge ne ke si den ke ntse tsa mo na mo na ga mo ga ya ga na ho na tsoga tete ne ya se na ho la ga la pha so ne lo ne ke di si den mo ke mi si po ska to mogabe ka ena ke ke masboko botlhokwa o dula mangau nkwatwa
1: DJ Sticks Molo puto wam uphelile ndimqabaqaba okwegqabile vinika apha emaxhoseni aputwa mhle izolo mna yoko ndihleli aphendleni kupholile mani bekungamandanga iwedara umntu azigcina ayetye uhamba bani abantu babahlala endlini bhuti wam baba avoide iflu amen in Jesus name
4: ndati masuko khotso ndati waka ubwa le mahapi ka motseng wa Pretoria hel brand Alza tsina mo bana ntate wa ka sa lentswe re ha monnati ne ke thiwe tsela ga ke chase fela ka bo mawane ya ba ke metse fela wa shebella papadi ya Sundowns so le Orlando Pirates go go rena ke bona go ntate go na ditse di tsama ya Joan ntate wa ka ha ke bona mo hlolo fela o etsa la ntsa tsina la mo bana ntate wa ka ke a le bua o lo ke bona mo hlolo mo o lo wa dikolo tsengata nga doka ke le buya go le tangi
5: ainda te machogo tsatsila ka la mobane ne re kopane ge le bonne ri ke tsa dintho tsa rona ge le bonne tse re tumeng ka tsone ho le mon na tinda te machogo ho le mon na tinda te mahlokohle jo monate ha o phuthele ka kobo nka be ke o phuthulela ona ntate mahloko tanki ntate mahloko tata ke o rata hle mamogena maloka simona zone 5 thabanje tata ke o rata ntate mahloko hle
6: khotso ntate mahloko ke ha shale lefu ka mona ka tlokolela la ka letsatsi mo bana ke le kitikile ile la pala he sula ha shane ka mona ka tlokolene le bana ba ka ba ba bidi le maloka se geneilwe le maloka se hlompho le bile monate a holo mabane tsa tsile ga ntate mahloko la pa leso le bana baka
7: khotso ntate mahloko ke mosuka ba ka mama ha ba le fantasy back e ke se ba ba ja patela ba ka la rona ntate kompi tsa tsona sa tsile go fela mama ha ba le brunch le le tsamaisa mosebetsi re se mo se o motle ha holo ha mo patentle ba ga ne le lo la rona ha mo ya ba ho ba ka khotso ba ho kompi ba tshedise ke mo se mo ja ma ba ba ne thank you
8: a DJ Six ke sa hot mali big a ke mo tsa prafini a re tla le sha bo khiste ga ka spanning ai ke tshela pagane betha ba tjong e tapra ya ga ke Rafael roba mo a debe ne pra mena esa ala chu papa
9: au DJ Sticks ke papi thana ka mo ga dire masi a mo ga tsatsela ka mo bana sa tse ke ro pe DJ Sticks ke sha mo se vitsi ntate ah DJ Fase DJ Fase DJ Sticks
1: au DJ Sticks DJ Tsimpil ke sa na ka ka phirito la ka mo ntate ke tsatsimla ka sekolo ke kopela bo ngolo ba be di fela
10: ke go khumba sa mente le go khumba shuba ka phiritolo ka mona bo go khumana ba le ba beding tate ba etsa le motse
5: bo sa jumela jumela ke se bela ba lo ka be peta ana ba bana ke tse piti tshingwana go le monate ka nete go le monate bye
11: jumela ntate mahloko ke kopela Angelina Angelina dimakatso
12: ke hlokometse wena motho e motlo re kana ko nngwe le ha motho be ya taba u dimatafole a re bui ka taba ena re tlolela ka nqane ge ya kopela e taba ke ena makopela hele ho ha ona le nane le mmamedi re sa kopeleng he re ba kopela la ha re hetsa tsile mabobane le bile jwang ha ke kopela ke re la maobane letsatsi ne le le jwang ao Jehova he ha mpa theuwa
13: This that new bag. A tsama mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsama. Eh o tsama ya ga ska ntshusa. Ska tsama mogotsi a sentse etsusang. O so tla bona be kenye tlang. Ha ba pala diketwane tsa go.

ke sa tso ba palala pine monate wena mmamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ya kipina ya phuka ya borwa tsheditswe ke sanere mogoba o tee re ke buela wena letsatsing lena la sonta ha wena mmamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ha ba hona le motho ya o tshwereng ha busula motho ya sa rate go bona o dula o thabile ka dinako tsohle mamela ha je yena e simwena hona ho ipakahatsa hore na ena ke motho ya jwang batho ba nang le pelo tse ntle ha ba dule ba utlwisa batho ba bang bohloko mo fe poso selo fa motho yo smile ke a o tiisetsa tsohle tsa ntseng a di etsa bophelong ba hao o tla di tlowela mehla ena ha a tla o tobile o no mo otle ka smile o mo fe poso selo aba tshwa ga bo menu masweu ba qetelle wena o so tla qetela ena ba tshwa ga bo menu masweu ba tla o gagatha o tswetse ba bo sosela ntse ba tshe mamela ya utlwisa mbohloko ya etsa mbonnete ba hore o dula o sa thaba bophelong ba hao ha je ho yena mme hona ho ipakahatsa hore ena ke motho ya jwang ntho engwe kgolo eo re lebalang ke ho e hlokomela re le batho lefatsheng lena leo re le ka dingweng ke ho ikamohela bophelong ke ho amohela boemo boo re leng ho bona hona le batho ba ruileng hona le batho ba futsanehileng

0: batho bao ba e kang bophelo wa bona ya ufutsane ya e ka kwano ke a e bona gona le ba e kang bophelo bao ka jeno tjena ha e le sonta a ipotsang gore na e be ba tlo jang ba bao modimo a nka dimmeng bona kapa bana bana ba ntse ba ipotsa gore yo mme ya ketekang letsatsi la bomme o tlo tla jang ge tloetsa eng ke ba qekang bophelo bao e reng ha le dikela modimo a ba phumutse kgapatsa bona ka tse yang ka maleng ha re ka amohela seo re leng sona bophelong ra amohela boemo bo re leng go bona ge tla tseba gore sehla se seng le se seng sa selemo se na le sephio ha e le lehlabula re robala ka ntle o dikobo ha e le maria modimo re apesa ka mohau ha ke bua mantswe ana ka baka hopola mantswe a monna moholo e mong wa kereke ya Wesele ka mona ka province ya Eastern Cape e itseng ha qeta ho bea ditaba mane sethaleng a dula fatshe ya ba kgathetse le ho robala ho roballa ruri o kile a re maemo ohle a o re fetang ho ona lefatsheng ke a nakwana ha bophelo bo le botle etsa bonnete ba gore wa natefelwa mme o natefellwe ruri kore o natefelwe gore ga o le tjena motho a ba tshwage ka ga lefatshe le fitlha pheletsong athe bophelo bo lokile ka nako eo o re ga bophelo bo sa tsamaya gantle ka theko o gopole gore a se pheletse wa lefatshe nako tsa go thaba di satla ntate Jeremiah ya o teng le ka jeno momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ha ke ne ke lakaditse ke ne ke tla mofa sebae gore a tla thethehe nna le wena re utlwisise tsena tse wa re tshwaretseng tsona gobane di molemo jelo ka tlwaelo ga bane se dumela
1: moramatlhoko e re ko dumedise gape le mo mamedi wa lesedi FM go ditheowa dikalaneng ee ngwana mme ka nako e fetileng re le ra bua ka selekane seo batho ba ikenyang go sona selekane sa o kenya reng ya motho a seng a tlhokagetse selekane sa o dula ka reng ya motho yeo o seng o sa phele le yena kapa ya o hladileng taba yena moramahloko e kotsi haholo gobane selekane ha se le teng reng ha o ikentse e bolela selekane mme o fumana ebile o ba le ditoro tse itseng ka ba seng ba ile ka lebaka la selekane seo o sa lakatseng ho se kgaola le batho ba ka lakatsang go bua le wena o le motho wa mme kapa motho wa ntate o fumana o ikwaletse ditsela wena ka selekane se gawileng ka lebaka la gore modimo o nkile molekane wa hao and ka jeno lena o phela bohlokong bo reng ga o kgone ka lebaka lang o khipile selekane se seng se le siyo mme ka jeno lena mahloko re tlo bua ka taba gape ke ena go na le batho ba ratang go comforta bafumagadi ba batho ba bang ene taba yena e etsa gore o nagane e ka o tlo ba betetshana go molekane wa mme enwa bothata ba ka moramatlhoko bo bong ke gore le ga ka ba motle mme yo o na le molekane wa hae batho ba bangata ba safarile gagologolo batho ba bontate ke go sala botle morao mme botle bona ga o bosetse morao find out gore morama hloko ke botle ba mang me yeno ha o mona a le tjena ke mang ka morahai Dafita o fihla a bona mosadi wa Oria mohete a itolla mo a tolang teng ene Dafita a mitsa ho fihlella a robetse le yena ngwana e bile a bile teng modimo a halefela Dafita haholo lebaka ke lefeng gobane Dafita o ne a nkile mosadi wa motho ene hangata o fumana hore bontate ba kena molekong ka gore o tla bo qoqelwa ditaba motho enwa e ka ba kholiki ya hao motho enwa e ka ba mokereki mmoho e ka ba o fumane a o qoqela ditaba ka lenyalo la hae tse bohloko ene o bo bone e ka o ka kenya letsoho bakeng sa gore wa lukisa only to find o iphumana o so suana le lerapo la puleng ka hara lenyalo la motho e mong e ba hloko ha o eletsa batho manyalong a bona gobane tse ding tsa dintho di ka qetella di etseditse mathata taba ye nngwe e gore re shebanang le yona moramahloko ka jeno lena ke gore mabaka a teng a ka etsang gore motho a nahane gore o hantle empa a se hantle relationship eo ka bang le yona o tsebe gore it's a waste of time ha eba o ka batla go kena tabeng ya mofuta o jwalo le gore ha se tseo modimo a lakatsang gore re iphumane re iqhaletse malapa ka tsona ntho engwe gape e ba gore mahloko o ke ke wa tswa le yena gobaneng ke mofumagadi wa motho attention ya hao godima hae e tlo ba divided lebaka ke lefeng ke mofumagadi wa motho ha re seke ra ikgallang malapa ka lebaka la ditakatso tse sa yeng ka tsela gopola gore mosadi eo yeo o mo ratang kapa o mmatlang ha a na le molekane wa hae no matter mathata a o qoqelang ona o seke wa iphumana o le entangled ditabeng tsa lelapa la bona e se bile o batla gore e ka o ka ntshetsa relationship ye nngwe apart from that one pele moramahloko dikeletso tsa ka ke gore fela solver mathata a teng lelapeng la hao motho ha o tsebisa mathata a jwalo mo advise gore there are professional people bao ba rutetsweng go lukisana le mathata a mofuta o jwalo mo mamedi wa lesedi ha re ithuteng go tshepagalana ka hara matlo a rona mme le ha o ka mo bona a le motle ka o fetisisa ke mosadi wa motho mme mmolokele molekane wa hae ke fedile moramahloko di feleletse motsa ka kajeno go fitlhela re kopana ka nako e tlang ke a leboga
0: ke motsotso hantle ka mora horra ya boraro ke ne ke ile ka tsho pejana wena motho e motle ka re ha ke ne ke na le nako ke ne ke tla mofa nako e ngata ya hore a hlakise taba tsena di tle di thopotele ke lelong tsa batho ba bang.

Mamedi ke tlo fa sebaka jwalo ka ke se ke ile ka dithagola. Ke tlo fa sebaka sa gore o tlo batsose ba ba raro fela ka kopo jwalo ka letsatsi la Sontaga. Mme hopola tle motho e motle gore dikerekeng tsa rona o tla ba le merero e ikgethang ya o keteka letsatsi la bomme. Motlhomongwe na le ditsebiso tsa botlhokwa tse o lakatsang o di arolelana le rona ka jeno, e tsa jwalo motho e motle. E tsa jwalo. O ska ba tsila-tsila, tshikiletsa molaetsa nomorong ya WhatsApp ya 079-758-5066. Ke a ipheta 079-758-5066. Re ntse re le mmoho, nna ne o kilahawa, ditheo wa dikalaneng ho Lesedi FM.

nkhono enwa ya ileng a hlokahala ka selemo sa 1905. Toro ya hae ha e katlwa e phethahetse mo mamedi e motle. Fela dibukeng tse ikgethang tsa bomme o ne a ena le yona toro ena e bile a e hlalosetsa bohle ba neng ba kopana mmoho le yena dibukeng tsena. Moradi wa hae ka selemo sa 1908 ya ba toro ena ya mme wa hae o e kenya tshebetsong wa e phethahatsa. Moradi wa hae lebitso la hae e ne e le Anna Jarvis. Re ko hopotse, mme wa hae e ne e le Anne Reeves Jarvis. Moradi wa hae kgetlo la pele ha a tla kenya morero ona tshebetsong e ne e le ka la 10 kgweding ya Motsheanong, mme a thuswa ke kereke ya Andrews Methodist Episcopal Church mane Grafton, West Virginia, mose ho mawatle, America. Ka selemo sa 1914 mo mamedi e motle, moporesidente wa ka nako eo wa naha ya United States e leng mohlomphehi Woodrow Wilson yaba o tekena selekane. Selekane sena seo a ileng a se tekena e ne e le hore letsatsi lena le ketekwe bekeng ya bobedi ya kgwedi ya Motsheanong, letsatsi la bomme. Hopola, mohopolo e ne e le hore ho ananelwe le ho hlomtshwa mosebetsi wa mme.

pele a hlokahala nkgono N. Maria Reeves Jarvis, e leng mme wa Anna Jarvis, o ile a leka ho ba le mokete wa mofuta o tshwanang le ona moo a neng a bokeleditse bomme ba bangata, mme letsatsi leo a le bitsa ka hore ke Mother's Friendship Days. Mother's Friendship Days. Moradi wa hae yena itse ha a le kenya tshebetsong kgetlo la pele ka 1908 ya ba yena o le bitsa Mother's Day, e le ha a hlompha toro ya mme wa hae se neng se labalabelwa ke mme wa hae hore se tle se phethahale. Lefatshe ka jeno le hopola letsatsi lena la Mother's Day. Dinaha tse ding momamedi re ke ke rapata hore ha ba keteke letsatsi lena ka tsela e tshwanang le rona re le maAfrika Borwa. Ba bang ba le keteka kgweding ya Tlhakubele, ba bang ba le keteka kgweding ya Lwetse, ka dikgwedi o fapana. Fela mabaka a teng ho bona hore na hobaneng ba keteka letsatsi lena e seng ka kgwedi ya Motsheanong fela ka kgwedi tse ding. Ke ne ke re ke arolelane le wena hore na letsatsi lena la Mother's Day ha e le hantle le tswa kae. Le rona jwalo ka maAfrika Borwa re wetse ka hare ho lona, re le keteka mmoho le bona, ebile re hopola ketsahalo tse ileng tsa etsahala ka selemo sa 1956 ha basadi bo mme ba ne ba tshwere thipa ka bohaleng, ba eme ka maoto, ba tseka dikelo tsa rona jwalo ka baahi. Tshwarele mamedi, ho na le mamedi e leng a ba sa itahlela fela tjhe, ha o letho le lebe. Ke ne ke fana ka nalane ya letsatsi lena la Mother's Day. E le 12 metsotso hantle ka mora hora ya bone, re ntse re le mmoho nna ne o ke lehawa la ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM. Ntumelle jwalo ka ha re fetotse mpshane kgetlong lena, ke tle ke nke pina kwano Jesu ke bophelo, Rebeka a tsheditswe ke Lebo Segobela.

0: bina ke monate se khomotso la la gonna metsotso ke mashume ya mabedi le motso le mongwe pele ho hora ya botlhano re ntse re le mmohona na o kila ha o la di thewa dikalaneng tsebeletso ke a mantla ke le sedi FM khotso siwo ja ke tsosa bana ba latelang ngkhono mafuba Constantia ya Kroonstad ngkhono mapiello mantsewa ka phumulong Kroonstad ke gateleka me mangwe jan o me mangwe jani ka seiso Kroonstad batsoswa ke Austoki Mofokeng H1 botshabelo are happy mother's day dumela DJ Sticks ke kopa ho tsosa bana beso ke pulane morwagae a o butineo morobela muzete baka mona ka diverse drop le ausiwa ka sipati morobela ba kopelwa ke butana morobela ka mafora Bloemfontein o momolaetsa mmamedi motle ko fumaneng kuona madume DJ Sticks ke kopa ho tsosa mme wa ka nomaeza ncheche kgaitsedi ya ka khoni ncheche le malume thembangalo ka monyakeng versus brown batsohe ba phatsime open cheche o ka mona ka thabazimbi limpopo lapeng ke hona teng monyakeng versus brown ka fumana o mong hape molaetsa o reng hashtag dikalaneng dumela ntate mahloko e sale ke mametse ho tloa ka ora bobedi ke rata ho tsosa thabo Mulutsi moeketsi motete le ngwanana wa ya o ya ba hlahlamanga ke nthabiseng motete batsoswa ke nna ntate wa bona mohlaping the fish motete ka mona ka makwata ka fumana molaetsa hape o reng kgotso ntate mahloko ke tsosa mme wa ka ya tswalang e leng o mme wa ka ya ntswalang e leng mme mmamothapo Alisa le bo mme bohle ke re tsatsi la bona le be monnati ke nna le bohammothapo ka mona ka qwaqwa mangaunga hashtag dikalaneng kgotso DJ Sticks ke kopa ho tsosa bana ba latelang mmamoruti wa letebele la mawesele ka Bethlehem Manasi Masumpa ka Cosmos City ke qetelle ka sekolanyane family ka kgutlo tse nne tsa lefatshe ba tsoswa ke sekolanyane Clockland ka mona ka London o tjho jwalo dumela ntate mahloko ke tsosa mme mmapalesa monate o tsoswa ke ntate monate e mabitso a mang ele ke mme ma monate ke hlaka mona
1: kgotso DJ Sticks ha batsoe batho DJ Sticks a ke mathele ka mane ka ra thanda mane ke re thonalo so a phaitse me ngwana mme ke gotle ngwana mme ke ye ka mane le ka di teachereng ke re S Qima Dumane ha tswa phatsina ke ketela ngwana mme ketela ka Austedi di thebe ka mono ka Sebokeng ko Gauteng ke re ene ha tswa phatsina wa tsosa ke Victor na Madi Frankfurt
2: dimela ntate mashoko wa tsasela la bo mme le gethung ntate modimo ke go potso sa mo lana wa ka ka mana ka Bloemfontein yana ke mahadi yo masimo ya mo radio ha iso zena masimo bana ba tso sa ke sabata masimo na ba tsabelo section L ke a le wanta te mashoko
3: ho tsanta te mahloko ha nke ke qale ke ikupela le ke letsatsi la ka latswa lo ka sheko ke le wa tate modimo ka bophelo ntate mahloko ke kupele le ragadi wa bana ba ka yena ke matshehla mosole o na ke tika maobane le hana boloka molekane wa hae ke ragadi go tlaloka ke qetelle ka ditlolo ditlolana tsohle tsa ntate molo gausileng kgono mathothe ke re bana ba mosole ke lebile haholo ka tshetso ya lona ga re bene letsatsi le monnate ka sheko ke a itebohela ntate
4: kgotso ntate mahloko dumela ka letsatsi lena la bomme ke tsosa mme wa ka bomme ba ka ba bapedi mme Maphielo Makau le mme Madisebo Makau le bomme bohle kaofela ke re ba keteke letsatsi lena la bomme ba tsoswa ke Tselane Makau Matati ya Lethaba Tshitse
0: matsatsi a selemo a 365 ka nako e nngwe a ka fete mono ka nomoro e le nngwe go tla tswa fela gore na ke selemo sefeng wena motho e motle gobane dilemo di a fapana o latela kgwedi ya tlhakola ee ba bang re sitwa ke o ba bolella batswadi ba rona ha holo mme hore o bohlokwa ka kang le na ke lona letsatsi le ikgethang la hore o bapetse karolo ya hao le ha o se o lusiko le fatseng lena o bapetse karolo ya hao ya bohlokwa godisong yaka wa nketsa motho ka bonahala ka tsejwa le fatse la utlwa merethetho ya bophelo ba ka ka wena o mme wa bohlokwa o tla dula o le bohlokwa le ha o le siko le ha le teng ya ho yena o mo bolelle o mo shebe ka mahlong o mo bolelle bohlokwa ba hae o seke wa mo bolella fela mohlang a seng a le siko aa le kajeno gobane o ntse a le teng ebile wena o lehlonolo o mo bolelle hore mme o motho wa bohlokwa bophelong ba Kuba palapine munati, the mighty pillars, Moya.

e phethela beke ke ntse ke na le wena mo mmamedi tshebeletsong ena ya mafube e sa le nna go satsana ba tau moduti ma modupini sledimo mo kerekeng ya St. Junius Apostolic Church mo sedibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mo mmamedi o alfa le omega qalo le qetello ha o butse modimo ha o ya ka kwalang me ha o kwetse ha o ya ka bula modimo ya ma o re lopolotse sebeng modimo ka mora gao modimo ya le mong go wena ntate ya maatla ka ona modimo re kgotswe ka metlha mogau wa gago ke ka gore iketlang tshepong ya gago modimo ya maatla le o seng gona modimo re ntse re atumela go wena ka tshepo pela tirone ya gago re tle re tse ba o thuswa ka nako e loketseng ka ona modimo di fe bophelo le maatla le letsatsi lena o di boloke o di pate gobane re tshepile wena tlhonolofatsa letsatsi lena le botlhe ba mametseng tshebele tsena ka keresete morena amen a re fumane lengwalo la rona bukeng ya mateu mateu kgaolo ke ya mashome a mabedi a metse robedi re tlonka temana ya leshome le metse robong go fitlha temaneng ya mashome a mabedi mme ka thuswa modimo ga di fumane le baleya ka mokgwa letsela e yang ke gona le rute ditšhaba tsotlhe le ba kolobetse ka lebitso la ntate le lamoda le lamo ya go galelelang le ba rute go boloka tsotlhe tseo ke le laetseng tsona mme bona nna ke na le lona ka metlha yotlhe go isa bofelong ba lefatshe a mo rena letlhonfa tse dipelong le moyeng go botlhe ba utlwileng ka keresete morena amen jehofa modimo ga a tloa a nyologela go ntate o re go barutiwa ba gae e yang ke gona le rute ditšhaba mme ba dumelang le ba kolobetse ka lebitso la ntate le lamoda le lamoya o galalelang o re le ba rute gobane jehofa enwa ke modimo ya tshepagalang jehofa enwa ke modimo wa metlholo jehofa enwa ke modimo ya etsang dintho tse sa itsweng jehofa enwa ke jehofa tsebang ya tsebang go fetola maemo o re jehofa enwa ke jehofa ya bontshitseng lerato la gae ka mora gae go rona le batho o re e tsamayang o re le ba bolelele o re le ba rute go boloka molao le tsotlhe tseo ke le laetseng tsona o re ga ba dumela le ba kolobetse e momamedi go na le batho ba sa dumeleng le kasheko lena gore modimo o teng modimo wa phela ba bang momamedi ga se ka bomo ke ka lebaka la mathata le ditsietsi tse ba iphelang tse ba phelang ka go tsona e mo motho kgale a rapela bosigo le motsheano a kopa bophelo a kopa mosebetsi wa matsogo o ntse a bina sefela ka sebetsa jwang le jwang ga o letho le nthusang o ketelela bone gobane modimo yeno e re mo gapelang ga o gaphele e momamedi tseba ka shekolena jehofa o re ba bolokang melao ya ka le ditaelo tsa ka ba nlatelang o re ba bonang lerato leo la bona o re ke tlaba le bona ka metlha yotlhe go isa bofelong tseba momamedi le maemong ao o iphumanang o le kha go ona modimo o na le ona le maemong ao wa dintwa tse o leng kha go tsona tsa bophelo tse o dulwanang modimo o na le wena o isa bofelong ba lefatshe tseba momamedi le kha le o mosebetsi mo o sebetsang teng ba ntse ba o phedisa ka thata ba bangwe ba o tshepisa tsela bosigo le motshegare tseba gobane jehofa o na le wena go isa bofelong le lapeng mo o phelang teng ga o ntse lwantshwa ke bana beno ba bangwe ba o tshepisa tsela bosigo le motshegare tseba gobane jehofa eno o na le wena ka metlha le metlha go isa bofelong ba lefatshe tseba gobane jehofa o tla o tlhonolofatsa a o kolobetsa ga fela o mamela ditaelo le dipolelo tsa jehofa mme jehofa o tla reetsetsa ka mosa ga mmoo le ka lereko ga re tsamayeng ka ditaelo tsa jehofa modimo gore jehofa a nna dula re tshireleditse mo mmamedi wa ka ya ratean le o seng gona tlhonolofalang ke gona ka lebaka fela la mogau wa jehofa modimo ga re rapele mogau wa morena gona jesu keresete le rato kopane le matshiso a moya o galelang di re boloke di re tlotse ka moya wa gae o galelang ka metlha le metlha ka keresete morena amen.

0: Muruti le di muri a leboha ka molaetsa wa letsatsi o mafube thapelo ya rona o seng ke a dumela tsohle tse o re aroletseng tsona di fitlhetse bentse utlwang tsa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi dumela gotlhe mo o ka tswang o mametse tshebeletso ya lesedi o le gona teng o dumediswa ke nna matshogo mahloko ga re me mmogo le wena go tloa gona jalo fitlhela mane o reng ya rona botshelela ka ditaba tse tlhabosegang ditaba tsa thuto ditumelong tsa rona ka o fapana le ka jeno mo mamedi e motle ge na le setlhogo seo re tlang go se tsenkolola le baiti ba gaeso ba tlhophisitsweng ka tsela ke ena ya tla emela tumelo ya bokeresete ke ntate ditshibane moefangedi ditshibane mme a tla emela tumelo ya bana ba thari ke motlhomphei ntšhaga moloi mme a tla emela tumelo ya islam ke imam maafrika ke ena a tla go emela tumelo ya islam ke bona baiti ba rona ba re tla tsamaisana leto le na le bona go fitlhela gore rennyane ya rona ya botshelela pele ke ba dumedisa e re ke arolelane le wena mo mamedi e motle setlhogo sa ditaba go ya ka tumelo ya gago a na ditoro le dipono ke e nngwe ya ditsela tseo modimo a itshenolang ka tsona go batho ke a botsa go ya ka tumelo ya gago mohlomong wena o tumelo ya semoya mohlomong wena o tumelong ya bahai mohlomong o tumelong ya buddhism o mametse tshebeletso ya lesedi motsotsong wa jwale le wena nka thabela go utlwa letlhakore la gago go ya ka tumelo ya gago a na ditoro le dipono ke e nngwe ya tsela tseo modimo a itshenolang ka tsona go batho re re tlo tsibi tseo re nang le tsona ka jeno re na tsona di tshwaela ka lefeng mme ke tlo o fa sebaka mo mamedi e motle ore le wena o ko o tlhagise letlhakore la gago o tsoke o tshwaele o duma ditaba tsena kapa o botse dipotso go baiti ba rona nka thaba gagolo mo mamedi ga lena lenaneo le ka re ruta le o re lemosa ka mokgwa o ditumelo tse dingwe di sebesebetsang ditaba tsa bona ka teng ke a o amogela tshebeletsong e ratwang Lesedi FM. Moefangedi dumela.
1: Ho tsontse. Tate mahlobo.
0: Ke a phela o phetse hantle gabane eso.
1: A ka mahlobo sa ba balle so ba ne se di thabela u tla go ntso ya hantle le wena.
0: A ntse re ya ka nnete re ikokotlela pele ge aya.
1: Tate.
0: Ke a leboha ntate ntsha ga gotso.
2: Ba go ntate mahloko.
0: Ke a phela gabane so phetse hantle ntate ntshaga.
2: A re phetse ntate bo go le bona ntate mo lo bantse bana le rona.
0: Ke a leboha mogolokwe. Imam dumela ntate.
3: Dumela ntate mahloko.
0: Ke a phela o phetse hantle.
3: Ke phetse o phetse ntate.
0: A ntse re ya tshele le be a leyo.
3: Thank you ntate wa.
0: Ke a leboha gabane tseso. Ntate ntshaga re ke qale le wena leeto lena la rona ka jeno. Ho ya ka tumelo ya bana ba thari. Ana ditoro le dipono ke e nngwe ya ditsela tseo modimo ke batla re tlhege e qolle modimo a itshenolang ka tsona go batho
2: ntate mahloko re bodumedise gape ke dumedise medi ba lesedi mme ke dumedise le moifo o gabane ke kopa gore fela re qale taba e darobetelana ga ke kgane ya pere ke gore ha ho tumelo ha ho tsenulo ebile ha ho pitse ya semoye ntle le ditoro le dipono ha re sheba ditumelo tsotlhe tsa lefatshe re tla bona gore ditoro dipono le tsenulo ya semoya ke ditho tsa bohlokwa taba ke ena motho ha se fela nama empa motho na le semoya mme semoya seo se hokane le modimo tlhago le badimo ba hae mme o fumana melaetsa mmeleng wa wa moya go tswa ho modimo ka badimo mme ditoro tsena ke ditshwao tsa matshwao a moya ho motho mme ka tumelo ya thari ditoro ha di nke fela e le menahano ya botsibu dipono ha di nke fela e le maikutlo a kelello empa di nkwa e le tsela ya puisano pakeng tsa modimo badimo le batho ke ka ditoro mo motho a ka fuang tataiso a ka lemosang ka kotsi a bontshitseng tsele ya bophelo kapa a fenelelang dintho tsa gae tsa semoya. Go na le mantswe a botlhokwa a Sesotho e re tlamehileng re a utlwisise gore motho a utlwisitse ditoro a mangata, mme ke tla fela a mararo kapa a mane. Gobane mantswe a Sesotho ga se mantswe fela, a tlhalosa maemo a fapaneng a kutlwisiso le bophelo ba semoya. Ga re sheba mantswe ana mabedi, go tsoga le go fadimela. Go tsoga ga se fela go bula matlho, motho a ka tsoga ka nama empa semoyeng a ntse a robetse. Ke ka lebaka leo Sesotho se buang ka go fadimela. Go fadimela ke go ba le tlhokomediso ya semoya le kutlwisiso e e tibileng ya dintho tse e fetang tseo matlho a nama a di bonang. Ka lebaka leo gore motho a utlwisitse moya wa gae o tlamehile a fadimele. Re ka sheba mantswe ana mabedi gape go bona le go lemoga. Batho ba bangata ba bona empa ga se botlhe ba lemogang. Go bona ke ketso ya matlho empa go lemoga ke kutlwiso ya ka gare. Ke ka lebaka leo batho ba babedi ba ka bona ntho e le nngwe empa e mongwe a ka bona fela ka matlho, e mongwe a bone ka leitlho la moya. Sesotho gape se fetola pakeng tsa monagano, kelello le moya. Monagano ke monagano wa letsatsi le letsatsi. Kelello ke sebaka sa kutlwisiso le tlhatlhobo, empa boya ke karolo e gokaganyang le semoya le tshenolo. Ke ka go re ka reng toro e nngwe le e nngwe ga se tshenolo. Tse dingwe di ka ba menagano fela, tse dingwe di ka ba matshwenyo a bophelo, empa tse dingwe di tswa lefatsheng la semoya. Re tseba jwang gore ditoro tse di tswa kae? Ke itse ditoro tsa rona di re gokaganya le badimo, mme badimo ba nka melaetsa tswang go Modimo ba itlisa go rona ka ditoro gobane ke batho ba moya.
4: Hanyane fela ntatentšhaga mogolokwe, lefatshe le la semoya le go kae?
2: Le badimong.
4: Re tseba jwang gore ke lona lefatshe la semoya?
2: Gobane ga re ya thapelong ya Sesotho Tata Matsholo Ramasedi o re re tswa go ena mmopong, mme re tla gotlela go ena moagong. Re a tseba gore tsela ya rona ya bophelo kao fela ke go gotlela moagong, re gotlela badimong, mme badimong re gotlela go Modimo. Ke lefatsheng la semoya mo moya wa rona o gokana le badimo le Modimo teng.
4: Re ke gotlela ganyane morao fela mogolokwe. Thapelo ye yo o buang ka yona e tswa kae?
2: Thapelo le e tswa go baholoholo ba rona mo Modimo a itshemetseng go rona go Mopedi Mogolo, ra se apara lone e leng yena ya tsetseng ditšhaba, mme e sale e tla jalo e le neanotaba go ba go tswa go baholo ba rona.
4: Na re ntse re tshwere yona thapelo hantle e tswang go Mopedi Mogolo e setsweng morao ke bana ba Thagi?
2: Re ntse re tshwere yona ntate, empa mara he gobane Basotho ntho tsa bona nkete di fanwa ka neano ya taba. Nako nngwe kae kae mo dithokong o tla bona gore go na le mo difapafapanang. Le ga o ka ba utlwa le bagologolo ba rona a ntse ba e ratela kae kae, go na le mo e leng gore ba kenya mantswe a fapaneng, empa yona e sale e tlaentse le jalo e nepagetse.
4: Lebaka la ka la go botsa potso tsena tseo ke di botsang gabane Yesu ke gobane gafetsa-gafetsa ntse re legaeng la semoya, legaeng la semoya. Ke a batla gore na legae le la semoya le tswa kae? E bang le tlhaya thapelong e yo o buang ka yona go tlhakile gore kae-kae ge ntse re iketsetsa ya rona. Ntshwagele fela jalo ganyane ke atla. Tsa bodumedi. Lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga Construction, ditsebi ho lekala la tsa kaho le ditsela, ebile ba hirisa disebediswa tsa kaho mmoho le ho ntlafatsa le ho hlokomela thepa ya hao. Ke nnete lenaneo lena la hao la tsa bodumedi le tsheheditswe ke ba Njunga Construction. Rata ho leboha ka tsela e kgethehileng mo mamedi e motle. Mogoloko re ne re sa le hona mona lehaeng la semoya, kgafetsa-kgafetsa ntse wa gao o bua ka lona lehae lena leo o reng le hlaha thapelong ena ya rona ya bana ba Thari. Kele ha o re e se fetu fetu tsi batho ba bang ba se ba ikenyeditse mantso ya bona na ka nnete la e ba ile na ya notaba gentse re tshwere motjha
2: ndate di thokong tsa rona le na notaba e re fuang ke baholo ba rona le badimi gentse re tshwere re tshwere le motjheng e bile ha holo holo ke hona mo ileng gore nnete nnete nnete bohlokwa ba ditoro le dipono boleng teng gobane fafetsa kgafetsa bonkgolo le bontatemogolo ba ntse ba tla go rona ka ditoro le dipono ba re gopotsa lefatshe leng la rona la semoya
4: ee
2: ka go ditoro ke leng botlhokwa tumelong le motho engwe wa tumelo ya bana ba thata
4: e re ke botse mogolokwe ke ditlhapholola jwang toro tseng ke lora ke lelekiswa ke e mongwe wa batho ba seng ba le sikwa lefatsheng le ka kwano ke lora ke bitswa ke nkgono wa ka ya seng a ile a tlhokagala dilemo tse 35 tse fetileng a mpitse a re tlo re tsamaye leeto lena la bophelo mmogo ke ditlhapholola jwang ke utlwisisa jwang gore e fela e le polelo tse tswang go bona kapa tse tswang go modimo
2: etlile o tlile tabeng ya botlhokang tate bone gagologolo gobane eno e tlile gantlentle ke ona motheo wa puisanena go kana re tseba jwang gore ditoro le dipono ke tsa nnete re tseba jwang taba ya bohlokwa ke ena go ya ka tumelo ya thari re fuwe ke a kgona ditshia tse tharo tse e leng gore ka kgona go di sebeditsa go bona gore na toro ke ya nnete ka gobane jale ka qadile go bua ke itse re a tseba gore ga se toro e nngwe le e nngwe e e leng tshelelo ya semoya kare tse dingwe ke menagano fela kare tse dingwe ka ba gatelwa maikutlo kapa batshwadi ya bophelo go ya ka tumelo ya rona ya thari taba ya pele ke gore o tsebe gore toro ke ya nnete badimo ba gago kapa bagolo ba gago ke bona ba tlamehile gore ba tle go wena ba tlae go wena torong ya gago gobaneng badimo ba gago ba o tseba mme le wena wa ba tseba ditoro tsa gago gangata e leng tsa nnete tshwanetse be bonkgono ba gago malome wa gago kapa bontatemolo ba gago e leng leloko la gago lebaka leo modimo a sebedisang badimo ba gago ka lona ke gobane ba o tseba le wena wa ba tseba ga motho a bona bagolo ba gae torong o fumana netefatso ya gore toro eo kapa molaetsa eo go tswa mo a tsejwang teng ke ka go gangata ka sesotho o tla utlwa ba reng ga o lorile legoa o lorile thokolosi moelene wa puo ga se fela ga se letlhoyo kapanyediso empa ke go bontsha gore toro ya nnete gangata e tla ka batho ba amanang le semoya le metsi ya gago ke taba botlhokwa-tlhokwa eo jale taba bobedi ya gore o tsebe gore toro ke ya nnete ke gore toro tsa nnete di a phethagala gore o lorile kotsi lefu ketelo kapa bothata bo jwang ka nako e jwang ga nako e feta seo o se lorileng se a etsagala ka gona bagologolo ba ne ba dumela gore toro ya nnete e iponatsa ka go phethala ga yone taba ya boraro kore toro ya nnete e tla ka tataiso ga e le bagolo ba gago ba tlile wena ka torong ba tla o fa tataiso ya gore o ya go mang o bue le mang kapa o thakgolole toro ya gago go kae ga ebe le gore ke toro e sa utlwaneng batho ba bangwe ba tla lora ba bolelela ka kotlololo gore e ya go ngaka ena e ya go mogolwane ena ga o fitlha moo o fane gore motho eo o tseba dintho tseo go neng o se motho a ditshepang sena se maatlafatsa gore toro eo e ne e le ya nnete jale ntho engwe gape ya botlhokwa go tsena ka semoya sa banda ba aforika ke gore re utlwisise tabena letsena le legolo la lesedi gobane lesedi le emela tsebo kutlwisiso botlhale le tshenogo ka go keitseng go botlhokwa gore re utlwisise bantsere a setho bane a tshwere botheo ba semoya ga motho a re ke fumane lesedi gangata o bolelela gore kutlwisiso ya gae ya semoya e bulegile mme ga kutlwisiso ya semoya e bulegile o tla utlwisisa ditoro tsa gago hanga tatle tshenolo ya nnete ha itle ka lerata e tla ka moya o khutitseng ke ka lebaka leo batho ba bang ba fumanang dikarabo ha ba rapela ha ba khutsitse ha ba le bang kapa ha ba robetse hobane tshenolo ya nnete e tla a moya o khutsitse o senang lerata gape nthong ya bohlokwa ke gore ditoro ga di tle fela go tsebisa motho dintho di boetse di mo lokisetsa tshebetso batho ba bang ba bitsetsa go fodisa go tataisa go sireletsa kapa go thusa malapa a bona ka tsebo tsa semoya ka gona tumelo ya thari e nka ditoro le dipono e le karolo ya bohlokwa gagolo ya bophelo ba semoya sa Aforika ga ke e diela dikgalang kare Modimo o bua le batho ka badimo ka ditoro le dipono badimo ba gokela mmele wa motho wa nama le lefatshe la semoya mme ditoro le dipono ke engwe ya ditsela tseo tshenelo e tlang ka tsone ditoro tsa nnete di thusa ka gore ditla ka badimo ba leloko la gago di a phethagala ebile di tla le tataiso ka gona go utlwisa ditoro le dipone go utlwisa kamano pakeng tsa motho semoya badimo le modimo ke tla dira dikgala mo morenaka mme ke tla emela dipotshabedi a tlhotlhobile
4: ntatentšha ga ke a leboa ke a leboa gabaneso ke na le potsonyana fela ene ke batla go e tseba ga motho a lora bafu gafetsa-gafetsa go na le merero ditorong tsena tseo a lokelang ko o dietsa kapa ba dietsa le bafu bana bao a lorang ka bona e be le ga o etsagala jwang motlhomone ke rerekere e tlhapolole mo mamedi a utlwisise gantle gona seo go bolelelang sona ke eng
2: ke ka gon tatekegeng go botlhokwa gore motho a seke a lora fela empa motho a itukise moyeng a fadimege moyeng wa gae gore a kgone go tlwisisa badimo le modimo le badimo ba gae le melaetsa ba mo tlisang yone gobane nako nngwe melaetsa e neng ga etle e tobile e tla e le tshopodi mme kelo le ya motho e tlamehile gore a utlwisa gore na go bua ka eng a o thusa ka ditoro tseno bantse ditoro di tle kao fela di otlolohile o ka lora ntho e nngwe nako nngwe batho ba ka re ga o lora metsi o lora ntho itseng ga o lora noga o lora ntho itseng ga o lora thaba o lora ntho itseng o lora bodiba so o lora ntho itseng so ke ka go kegeng ke de kege ditoro di tla go motho a fadimegileng moyeng gore motho a ikutlwise seboya sa gae a sa nagane fela ka kelelo ya nama empa a nagana ka kelelo ya moya gore a di utlwisise tababedi ke gore ke itse badimo fana ka tataiso ya gore ditoro tsa gago di kgakololwe kae ga e be le gore wena di ya o dietsa ga o di lora ba tla go tlhaletsa ga e be le gore o lora toro e le goreng badimo ga ba o kgakolole le yone o tsa gore ga e soka e felela mme o tlamehile gore o eme gore e felele
4: tatentšha ga ke a leboa mamedi re ntse re le mmogo nnaneo ke la gago la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi FM la ka lebitso nna ke matshogo mahloko ntumelele ga jwale nke ke tlhae ka bona ka mmarakeng ga ke gutla ke ye tumelong ya bokreste Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa mmatlafatsa kgwebo ya gago le o ntlafatsa maemo a bogadikontraka ka kakaretso bakeng sa go fumana lesedi le e feleletseng a ko iteanye le bona email addresseng ena info@njunga.co.za nomoro tsa mohala 057 10 10 390 mamedi motle setlhogo sa rona sa ditaba ka jeno go ya ka tumelo ya gago a na ditoro le dipono ke e nngwe ya ditsela tseo modimo a itshenolang ka tsona go batho ke a botsa re ke utlwe ntate moefangedi ditshibane ntate ditshibane taba ke ena e se dutse dumatafole tumelong ya rona ya bokreste na dipono ditoro di bua le rona e le lentswe le tswang modimo
1: ya le boga ntate matlhoko a keke le boga monyetla gape-gape ngwaneso ke dumedise wena bamamedi le mefoteng ka jeno ke kene ganyane fela ke leboe ke re morena ya mosamogang ipona ha tse jolo ka kanisa ke a le bo amen ke mahloko bo kristen ile hantle hantle ke tsona dipono le tsona ditoro tse leng hore modimo wa rona e hlile go bua le rona ka tsona ha o sheba bibeleng pono ya pele ebile Abrahama ga re bala Genesis 15 mme toro ya pele ebile ya Josepha ga o bala Genesis 37 seno se re go wena ka mantswe a mang Adama ga a ka ba le ditoro le dipono gobane lebaka la bohlokwa ke gore Adama o ne a bua sefahlego ka sefahlego le Modimo jale ka lebaka la go wela ga sebe lefatsheng o bile le taba ya gore jwale kgalelo ya Modimo e tla ba pima bakeng sa motho ya e leng gore o dibeng kapa o tletse sebe pele Modimo o ba sebakanyana se bang gole le ena pele go ba le tsela eo Modimo a na e sebedisa e leng eo ya bore o sebedisa baprofeta ba gae gore ba fetise molaetsa wa Modimo setšhabeng sa gae jale ka dinakong tse di ya re ikhumana jale se re le testamenteng ena e ntšha mo e leng gore jale e se le taba tsa bakreste ga e sa le taba ya Iseraele le batho ba bangwe jale re fumana jale mona e tlhalosetsa ditaba tsa rona ka mantswe a mangwe ka tsela ya dipono le tsela ya ditoro mme dipono le ditoro ntate tlhaloso ya tsona fela ke gore ke tsela e maatla e phagameng e leng puisano pakeng tsa morena mo a fanang ka tshenolelo ya ditaba tsa gae go motho bakeng sa motho eo bakeng sa motho e mong kapa bakeng sa setšhaba ditaba tsena ka mantswe a mang ga re na le ditoro tsa rona re tlhoka gore re utlwisise gore toro e tlameha e be toro jalo ka mokreste e imanagantseng le baebele ka mantswe a mang ga e kala e fapane le seo baebele e se tlhalosang go ya ka melao le tsotlhe e se re tseba fela gore yena ga se toro e leng ya rona bakreste taba ena re tlisa mona mo e leng gore re gopola gore tshenolo chapter 12 verse 7 o fitlha o 12 mane ga o e bala e la tlhalosa gore go la ba le ntwa legodimong go na le motho ya la ba rebellious ga ke kadima lentswe la queen motšheno sebukua sena se latlhetswe fatshe mme ga re bala Isaiah chapter 9 verse 16, Isaiah chapter 14 from verse 12 to 14. E re tlhalosetsa gore sebupa sena se re le tsona se tlo iketsa Modimo. Ka mantswe a mangwe ga Modimo a etsa sena se tla tla ka seo re ka reng ka puo ya matsatsi a kajeno le stake. Ntho e ka reng ke yona empa e se yona. Jale, rona re le bakreste re tlameha gore re tule re le sokoloa tse dinthong tseo re di bonang le tseo re di lorang gobane ka dinako tse dingwe dintho tsena tsa enwa ya iketsa Modimo ga di tlhoe tse di eme ka otia tse di tlakile gore di fapane le seo baebele se buang ka nako e nngwe o tla fumana e le gore ditaba tsena di ntse di tsamaisana le baebele ga re pheletso mane o fumane gore man e se hanana le taba bele ga e qala e le jalo ga e sale ya gona ka mantswe a mangwe ge se ke lekang go setlisa ke gore ee Modimo wa rona re bua le ena ka dipono le ka di-dreams and visions ka dipono le ditoro
4: ntate ditshibane ntshwarele mo mamedi dipono tse re buang ka tsona ga re ke re tlloeletsa bebele ke atla go tsa bebele na wena jolo ka mokreste o le ntate ditshibane moefangedi ka kotloloo na o kobele tsona dipono le ditoro gabaniso
1: ha nke ke be le dipono ke re ke hlalosa ditaba tsena di hlake
4: e yanda
1: e bible ntate ya re hlalosetsa hore re na le di ofisi ka fa re na le di neo tsa moya tse fa fa fa pane una le motho e mong ha se mang mo kreste mo le mong ya tla ba le ditoro gore e dule e le ntho ya gae e le ngore o di modula e senolo a e mo a e seno a mo senolo la yo e ka nna ya tsa hala kana ko itseng ka pa kgetlonlane le lane empa no hona le batho be leng hore modimo bona o ba kgetsetse ditaba tseo le ha o le jwang empa neng re tlamene re hopole gore hona le emong ya reng ha modimo a re yena o tla re jwale ke ka mona mo re tla qetella go bona ba tswa bang a tswa ntse ba tshwere ba ebile ba re modimo o itse modimo a sa bua jwalo mme seno ha sa tsamaya gore se re tlose ditabeng tsa modimo tsa gore modimo o ntse a kgona go bua le batho ka ditogo le dipono jwale nna dipono e sale ke gola ke ba dilemong tsena ga ke soka ke ba le pono fela ke dumela gore dipono di santsane di le teng ditoro ke a re ke nne ke lore ditoro tse e leng gore di e diphetagale ka nako fela ga se ntho nka reng ke se abo seo modimo wa mphileng sona ya gore um mammang ke yona jalo ga se ke tlhalositse gore taba ya ditoro le dipono ke ya gore e ka ba ka wena e ka ba ka famili yao e ka ba ka mothe mong kapa ka setšhaba o tlhole go modimo a nsebedisa gore nna ke tsamaise molaetsa o itseng jale ke ka go ke le mo ya fangeki
4: na go kile ha e ba le nako yeo modimo wa o romang gore ditshibane moraka ko ye mane ko bolelele setšhaba tsena le tsena
1: eseng go nna nna ka bonna ga ke so fumane ntho e jalo fela motho o na le ntho tsa gore ka nako tse dingwe fumane wa o ba le toro yena ga o tsowa o seng o e lebetse tsatsi le leng gao ka mo ka nako se se le tsatsing yona leo o tsala ga o go fumane man o bona ntho ena taba e e ka rela ka nna e tsala e gutlwa go mara taba ena ke
4: tabayampheelela ntho ena
1: ntate
4: e ke ne ke itsho kere e yampheelela toro ena
1: yes ano o katelela ga o fumana fumana gore ngwana ke yeno na go tshela ko tsela o tlo mo tshwara and how shall fana wa tsela ke yone ngwana no re tshwere so ke kolo ka tsela e jwalo ke taba e leng hore e la ka ntshela jwa
4: jwale a go mpolelele ka tsena tsa bibele di fopane joang le tsena tse o ge di loran rona ba ntseng ba phela ka jeno
1: ha se togo engwe le engwe e leng hore ke ka re mo so mong ke mo laetsa o tswang ho modimo kana go ngwe ke togo fela ya nthoge e sa lona a nne ka tabena ka botibo ka nako nngwe ke ditabatabelo tsa motho gore ke rata go bona ka nako nngwe galebeitseng ka nnete kere wa di bona dintho tse jwa tseo ga se dikarolo tse re ka reng ke puisano pakeng tsa motho le modimo wa gago empaneng he go ntse o na le batho bao jala ka sexualsiwa go modimo o ntse a ba sadisa ba ntsomaya kana ba re loga ka go fela ka letsadi le leng mago fumana gore puo ya modimo le batho e ka nna ba mosomong ke batho ba ka bang 20 ba modimo a ba fileng molaetsa ono tse ding ke ditlogo fela tse senang molemo kapa tse re kare mosomong ga di na borileng ba gore ke molaetsa ono o tswa go modimo
4: ntate ditshibane re ile ga bala kapa gona go balwa le ga re ntse re kena dikolo ka setlhatlha se e tukang empa se satšhe e leng se ileng sa bonwa ke moši na go ke pono re ke etse motlhala o mong gape Abrahama nakong eo a lwetsa setlhabelo ka Isaka e bang ke nepa ditaba tsa ka ntle itse nakong e nngwe a reng wetsa setlhabelo ka Isaka ya ba go tlhaa phoofolo e modimo a reng ka mona na moo le teng ke pono kapa e ne le toro tsa motho o tlamehile o ko ditsebe taba tsena o se ka nna phopholetsa
1: okay se sasla se chang okay ke ke ntlatsa ha o di le pedi ntate mahloko ha se dipono ke ketsa halo ka mantsoana Abraham e sola o eta e tsoge toro ye so ana se bona a bona ile nnete ke ena ramo ile teng ya tsamang a sa impane mpono ha re etse mohlala ono ke pita petrosi o kaudi muhuntu o bona le sela le tshewa me le sela lena le ge modimo o re hlaba o je o re nke ke ka ja dijo tse sila fetseng modimo o re seo ke se tlhwekisitseng o tlo se kare se sila fetse ka o batho ba jeno ba jang e le bakreste ba ja phoko ba re baebele e re ae no tsohle di tlhwekile empaneng ke pono bane ke seo modimo a o tsedisang sona go se tlo etsagala batho ga se a tloa moo o a theoa o ya ntlong ya moeta pele ga a fitlha moo o futla mmolelela ga modimo o ntsebisitse seo e ne le ke seo re kareng ke vision le seo Abrahama re buang ka sona gona mane verse 15 o nantse a shebile ka mantse ngwa pono pakeng tsa phapang pakeng tsa pono le toro ke gore ka nako ena o robetse ke toro seo se etsang o se fumanang e le molaetsa o tswang go modimo seno ke pono jalo Abrahama ke ena eo motlhala wa ga e leng wa pono moo modimo a na mo tsebisa go tla ona a o tla fumana mora dilemong tsae tsa botlheko seno ke pono
4: jaleetsagalang
1: sona ga re ka se re ke pono empane se e leng ga tsebiswa le a ka ba the next hour or next minute dintho tse tloetsala seo se bolela ka mantswe a mangwe
4: ntate le sibane o se ka ba mpolelela gore ga le je fariki ka lebaka le se ngotsweng bibeleng
1: a ke je ntate
4: gobane bibele e tsho jalo
1: ba
4: sa le itima dijo
1: ntate
4: le itima dijo tse monate ntate le
1: sibane challenge jalo tlanda o itime mo e leng teng ehla sebe se monate ntate ge ke ebe jalo sebe se monate
4: o ke sebe o ja fariki
1: ntate
4: ke sebe o ja fariki
1: ke sebe ke mo
4: ga re tloelle re tla ke se hlosa letsatsi le leng
1: okay
4: ke ditima di jo tse monate imam
3: ntate
4: ntshwarele mo mamedi Imam re dutse duma taba ya dipono le ditoro tumelo ya rona ya Islamo e reng duma sehlosena
3: ke le bo wa morenaka ya tema ke go re ke nke mo ya ka go le di samo ifo ha o khabane le ba mame le ke ofela nda twa ka Islamo e ruta hore ditoro ke karolo e ding o sela e setseng ya sehlosena ba profeta ba ne ba ntseng ba ne ba na le dineo tse fapaneng ba ne ba etsa mesolo e fapaneng empa ka gare o moo Allah ga ne a bua le bona o ne a bua le bona ka nako tse ding ka toro le ga ba ne ba fumana tshelolo ba ne ba e fumana ka toro ikense e le moprofeta Muhammad kgotsi ya Allah e le le ena e leng go rula baprofeta kaofela o re ge moprofeta Muhammad ga a tsuruta a re ditoro tsena di na le megatlhelo e meraro eo di fapaneng ka yone toro ya pele ke toro e tswang go Allah o tseba jwang gore toro e e tswa go Allah disekola ga ditlharotsa di re ke toro e e totobetseng o e bonang o e gopolang di-tailse tsa tsona tsa yona ga o tsoa o seng o gopola e kare o ne o le moo ka setotswana wena o gopola ntho e nngwe le nngwe e e tsagalang eo ke toro e tswang go Allah eo empa e le toro e ntle ya bobedi e be toro e tswang go satane kapa ya bosatane ke toro eo o tla lora ntho tse mpe go yona dintho tse e seng gantle ebile toro ya mofuta oo ga se toro o ka tsamayang o ntse o jwetsa batho ga re kgothaleletse ka gare go dumelela Islam gore ga o solo rile toro ya mofuta o ka tsamaya o ntse o jwetsa batho mofuta wa boraro e be toro ya kelello ya dintho tseo o neng o dinagana motsheare kapa tseo o neng o di etsa kapa o bua ka tsona ena ke toro e senang le boleng gobane ke tlhaloso fela ya ntho yane o ntse o nagana ka yona ke di-repetitions gobane le ha re ho be se le nna rona yona ha e ho bali ya ntse se bitsa ke rona fela kana ba ke bona batho ba robala tsale o tlamile o tswe papang o futeng ona wa ditoro ona e bile hape hape e re se mosala o mong rona le ditoro e nngwe e tobane le wena fela o le motho le yona toro eo ha se bohlokwa hore o tlamehile o jwetse batho ba bang ka yona gobane ke ya gago ke kgalemelo ka nako e nngwe bakeng sa gago kapa ke tataiso ka nako e nngwe bakeng sa gago o le motho jalo ga o ne se o tlhalositse pele ka nako e nngwe go a etsagala gore o lore bodinowa diloma ntho tse kareng seo kapa bo dintšha kapa bo di-scorpion jale ntho ya mofuta oo yo beya setlhosong tsa ditaba kapa e ya o bontsha gore go na le sera seo o tsamayang le sona kapa seo o atumelaneng le sona le ga o sa tsele gore na ke mang eno gobane o sa bona gore na ke mang empa galemele gore o tlamehile o itlhokomele bakeng sa batho ba o sa ba utlileng ba batho ba pela gago go na le motho a seng hantle bakeng sa gago toro ena ke ya gago o le mo gobaneng o tlamehile o jwetse batho ba bang gobane ka nako nngwe o tla re o jwetsa motho eo a ke motho eo ke ena yena o tlamehileng gore o itlhokomele kgatlhano le ene jale toro tsa mofuta o ga ba tlameha gore o jwetse batho go na le batho ba bangata ba o ke ba tsebang ba o ke kopaneng le bona ba ntshwetsa gore e bile ma-muslim ka baka la ditoro ba bontshitswe tumelo ena ya islam ba bontshwa le gore ba tsamaye ba ye kae e le gore batho ba kgone go amogela tumelo ena ba bangata gore batho ba o ke ba tsebang jale toro ena ke toro ya tataiso ke toro e ntle ba bang e bile e tla go bona gafetsa gobane ka nako nngwe o tla nagana gore ke toro fela o ile wa ikgaoganela yopheke ebe yopheke fela o benkelela kelelong gore o ka setsagale gore diloro toro e le nngwe mosomo makgetlho a mararo kapa a masano ebe o ema ka maoto wa tsamaya o etsa ntho eno ya mofuta ono o jwalo jale toro go thwe ke sona seporofeta se e setseng seo modimo a buang le rona ka sona ga se ditoro kao fela tseo e leng dinnete ditoro wa dikolola tseo e leng dinnete jalo ka setlhalositse gore nna le mekgatlho ena e meraro eo ke se ke tlhalositse ka yone ebile ga se gangata gape gape o ka fumanang gore go na le motho e mo a nang le neo ya ditoro ntho eno a yo ka gare islam batho ba lora haphazardly ka puo ya batho ba bangwe ba lora ka nako eo le ka nako ele fela ke ka go moporofeta Muhammad ka nako e nngwe e le ga tsoa goseng a qeta go rapela thapelo e qeta go bjetsa gona jwale ebe wa botsa gore na ke mang a dileng le toro ebe ba tlhalosa gore ke mang mang ebe moporofeta o tla ba tlhalosetsa go tsewa Allah ebe le ene o tla ba tlhalosetsa gore na toro eo e tlhalosa eng jale go na le toro ena e nngwe e ke buang ka yona gapegape toro ena e tshosang eo o fofulelang le wena e re ga o boa dikobong o ithole o fofuletse wane e kare ke toro ya nnete maro o etsala ntho e ntho yone toro ena ke toro ya bosadi a le moporofeta Muhammad a re ga o sotsoile o lora toro ena o tlamehile o kgwefe ka letsogong la gago la letswele o kope tshireletso go Allah kgatlhano le satane a kgesitsweng gobane ke toro ya bosatane empa ga e ditoro tse dingwe o tlamehile o di tlhokomele fela o ye ka tsone ntho e nngwe gapegape ke gore moporofeta Muhammad kgotsa Allah ebe le ena o re e bang o lorile o mpone torong o bone nna gobane disatane tsena tse nyane kapa bosatane ba banyane bodia bolosi kapa madimona ga ba kgone go nka sebopego sa ka ebile o re a mpone torong ya gae o tla mpona ka letsatsi la katlholo o tla nwa le nna letsheng leo ke tlo nwang go lona paradiseng le yona eo ga batlameya gore o ntse ka mokgwa o ke itsiwang ka teng gobane e mongwe wa balatedi wa moporofeta go tshweng ke Ibn Abbas Allah a thabe ke ena go na le monna a ileng a tla go ena a fitlha a mmotsa gore ke lorile moporofeta Muhammad kgotsa Allah ebe le ena
4: hanyane fela imam mamedin tshwarele re ke re tlhae ka mona ka mmarakeng ha re khutla hona le potsonyana ke tlo o botsa yona imam pele o ka tswela pele mamedi re hlae ka mona re ya khutla
5: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
6: Macho Machuco. Holisedi FM.
4: Ke nnete re ntse re le mmogo nnaneng le na la gago la tsa bodumedi tshebeletsong e e ratwang ke wena Lesedi FM. Ke na le ntate Ditshibane o emetse tumelo ya Bokeresete, ke na le Imam Maaforika o emetse tumelo ya Islam, ke na le ntate Ntšha Gamoloi o emetse tumelo ya bana ba thari. E bang e le gona o sa tswa bulela sealemoya, tseba gore re tshwere taba tsa botlhokwa-tlhokwa tse amanang le ditoro le dipono. Na tumelo ya gago e dumelelana le gore ditoro le dipono ke tsona tsela tse e lokileng tseo Modimo a iponagatsang ka tsona bophelong ba gago? Ke sona setlhogo sa rona. Imam, ne ke re ke botse, Moprofeta Mahomet o re ga o mmona torong o tsebe gore ke ena, ga ona motho e mong. Jwale ke batla o tseba gorena ga ke lora ke nna le batho ba bang bao e leng ba tumelo ena ya Islam, na go go bolela gore ke lokela ke go ba tumelong ya Islam kapa e mpe ya kae? Ge ke etse motlhala, motlhomongwe ga ke karolo ya tumelo ya Islam fela ke tseba setshwantsho sa Mahomet, na go go bolela gore ka nnete ke fela e fela e le ena a buang le nna?
3: Ee, ntate Mahloko, ga o bona Moprofeta Muhammad gore na o le Muslim kapa ga o le Muslim, nka botlhokwa ke gore memeya ena e ka se kgone go nka sebopego sa gae. E ka nka sebopego sa motho e mong le e mong. Utlwe motho a re ke lorile mangmang, le batho ba jeswang ga o gopola gantle ga ba bua, ga ke na bonnete ba taba ikutlwa gantse ba bua, ba re o bona nna mosomong ke tsa ke tlo mofa dijo gobane a tumelane le nna. Wa tshepa o nka dijo tse wa dija, ga o banga ba tlhalosa ba re e ne se nna o ne o sebedisiwa sebopego sa ka. Ke yona ntho re bua ka yona eo gore bo diabolosi bana ba kgona go nka sebopego sa motho e mong le e mong, empa sa Moprofeta Muhammad gohang. Empa e re ke tlhalosa o tswela pele, monna enwa e ke reng ke Ibn Abbas ga monna enwa a fitlha o yana moletsa gore ke lorile Moprofeta Muhammad, wa mmotsa gore o ne sebopego sa gae se ne se dijwang, a re o ne a tshwana le Hussein. Hussein ke setlogolo sa gae. Moprofeta Ibn Abbas, Allah a thabe ke ena, o re o bone Moprofeta Muhammad. Ke mong o tla gape-gape a tlo bua ka gore o bone Moprofeta Muhammad ka nako yona eo ya batho ba bone Moprofeta Muhammad kgotsa Allah a thabe ke bona kaofela ga bona. O fitlha a tlhalosa sebopego sa Moprofeta Muhammad, Ibn Abbas o re ena e ne se Moprofeta Muhammad. Jale nke ke batlang go e bontsha mole ke ya gore e bang wena o re o bone Moprofeta Muhammad, go na le seo se ngotseng fatshe se tlhalosang gore na Moprofeta Muhammad o ne a shebagala jwang e le motho wa sebopego se feng. E bang toro ya gago e tsamaelana le ka moo Moprofeta Muhammad a neng a shebagala ka teng, ke ena. Gobane e re ke etse motlhala, ntate wa ka, ga nka lora Moprofeta Muhammad o gajale nna ke le le Muslim ga ke tloka ke mmona, empa torong o tlotla a re ke nna Moprofeta Muhammad, ntho ena e ka nna ba nnete e ka nna sebe nnete go nna gobane nna ga ke motsebi. Jalo ka nka lora ntatantate, ntatantate ga ke motsebi. Ga ka tlaya go nna a fitlha re ke nna ntatantatao, nka nna ka seka itumela ntho gobane ga ke motsebi. Mare go ya ke ne ke motseba, ke ne ke tla bona gore enwa ke ena enwa a buang ka ena. Mare ka baka la gobane ga ke motsebi, mohlomong ga se ke etsa mohlala o mo fela kogore ke botse ba motsebang gore na o ne a shebagala jwang. Jale e be mathata ga motho e mongwe a tlo obetsa gore yena o lorile ntatantatao a sa amaneng le wena, gore na eo ya mofuta o jale boitumela ka mokgwa o jwang. Jale ga se ntho eno he ya gore wena o tlamehile o dumele gobane fela ira o mmoneng a itse ke Moprofeta Muhammad, o tlamehile e tsamaelane le dingolwa otlhe gore matlho a gae a na le ka mokgwa ona, nko ya gae ne le ka mokgwa ona, ditebisa gae di moriri, ntho tseo kaofela le botelele ba gae gobane tseo re a di tsiwa kaofela. E bang e tsamaelana le tsone e tla ba Moprofeta Muhammad. Go na batho ba bangata ba tsetlhokang le bona bao e le mamosing ba tla obetsa gore o lorile Moprofeta Muhammad, empa ga a fane ka sebopego ga e le ka mokgwa oo, ga e ntlane gore ke edumele gobane e ka nna ba ke ntho e nngwe e itseng ke Moprofeta Muhammad, empa seo ga se sebopego sa Moprofeta Muhammad. Sebopego sa Moprofeta Muhammad sa nnete ke sena se ngotseng fatshe seo re tlamehile re etse bonnete ba sona, e bang go le ka mokgwa oo eo e tla ba Moprofeta Muhammad. Ntate Mahloko,
4: ke a leboga gabane eso. Mamedi metsotso leshome le metso metlhano pele go hora ya botshelela re ntse re le mmogo le nanao ke la gao la tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke le Lesedi FM. Jwale ke utlwile gore o tshwana o batlile setshwano sa se batlile se ya go sa Hussein, ke mang? Saddam Hussein?
3: ase Saddam Hussein. Saddam Hussein o ipitsa o date mahloko mabitso a rona a o ipitsa ka ona.
4: E ya ntate.
3: Ipitsa ka batho ba la tiba mo profeta Muhammad le ba profeta batho ba lukileng haholo le ba tsinyane ka kwao. Ke le Hussein. Ile mafasa nyane dikolo tsa mo profeta Muhammad ile hatali di Hussein. Jwale mo profeta Muhammad o na tshwana haholo le Hussein Allah a thabe ke ene. Ba re ke ba la tiba mo profeta he bana ba bone mo profeta Muhammad. Ke tsama sala. Di bitso le ngeng le ntlwang la Muslim. Ida ke mo profeta mo tio a ipitsang ka ena kapa etaba e mo bala tiba mo profeta kapa etaba amang ama bitso a matle a o hutleng re ithe ona morenaka.
4: Ntate e hlakile ntate e hlakile ha ke batle ne re ntse mokola taba ena re ke kopane le mmamedi teng kwano ke hle ke wele ho lona ba mmamedi ba ka ba ratehang mmamedi wa pele ke yona mmamedi kgotso
6: ntate Matsholi bo ntate ke ntate Tshabala ka re seng kgotso ditoro ke ntho ya bohlokwa haholo mme ke tsela eo modimo a itshimololang ho batho ka yona mme ditoro ke ntho ya bohlokwa ntate Matsholi ho ja batho ba bangata ba se ba batla ekare ditoro a se dintho tsa phethalang ebile di a phethala mme modimo o di simolola go batho ba tsona ke a leboa ntate hlosagase monate haholo ditoro di teng ebile di a phethang le ke bone di botlhokwa
7: kgotso ntate mahloko le bo ntate ka moo ntate mahloko go ya ka mokgwa o ke utlwisisang bebele ka teng ditoro le dipono pele Jesu Kreste a e ba teng modimo o ne a iponagatsa go batho ka tsona empanitse gobane Jesu Kreste a fitlhe modimo a iponagatsa ka Jesu Kreste gobane Jesu Kreste o a bua mane date mane ke sa e tshware gantle o re le batle mmuso wa modimo tsotlhe di tla itlela ka gono ditoro le dipono tse bang di ba teng gana jwale ke dintho tse itlelang fela go motho go ya ka mokgwa motho a di latelang ka teng ke ka mokgwa motho a tholang thuso ya gae or a tholang bomadimabe go tsona ke ka gono re reng lentswe la nnete le ka gare bebele gobane dipono le ditoro tse ding di a phethala tse ding ga di phethagale ka go ha se ntho e le goreng re ka itshepa ka yona taba e tshwanang le taba ko go fela re mamele bebele ka mokgwa Jesu Kreste a re layang ka teng ke a leboa ke nnang Pandlana
8: ntate Matshogo

0: le pono kapa lentswe leo le tlile ho yena ka kotloloho ketsahalong ya Saule teng ke pono kapa jwang. MJ ka mona ka Makhwati ke yena manga ditaba tsena o mo molaetsa ko fumaneng ko reng botsa bontate mono hore na ha motho are ha esale a batla ho ba ngaka kapa leponisa na ke toro kapa ke tabatabelo kapa ke pono ke sipho gift key ka mona ka Blue Fountain e le gapaka re ke nke ba babedi ba o qetela pele ke lefase bae gabanetsiso ke nke mo mamedi ke yona mamedi kgotso
1: ntate mahloko ditoro di a phethahala tse ding ga se toro kaofela tse phethahalang fela ditoro di a phethahala ke bone ka nna nkile ka loga ke logela motho ya phethahala toro eo e le jalo ke tshaba le e bua gorena e ne re eng fela e phethagetse e le jalo fela e ne e le ntho e ntle ya phethahala ntate wa ka
2: o tso ndate mahloko le baeti ba gago ke kopa o tsa ndate lethibana gona ga e le mona a re ditoro ga tlameya re ikamanyeletse ka bebeleng fela ke kopa ka mopuetse gorena ga ke loga jolo ka ganga gangata go na le gore o fumane gore motho ga a loga tšhelete kapa loga mantle go na le seo ditoro tseno di se bolelang and-e mme di a phethala fela ga se ntho tse ka gara bebele tseno jale o reng ka yona na ga e le mona di phethagala na ntho tseoa etle di a phethala o reng ka tsone le tsona re di tlwele ga se ke ra di sala morago fela e le ntho tse re di bonang di phethala straight ka matlho a gona ke kopata ditshibana ka nka gabele mono ntate mahloko ke a leboa
3: ga ke o dumedise ntate mahloko le baeti ba gago le nna ka nnete ke a dumela gore ditoro di teng ebile di a phethagala nka tsho gore ke tsela e e leng gore ntate modimo ga mmoo le badimo ba bua le rona ka tsona ga nka ka etsa mahlala ka 2024 ke ile ka tlhokalelwa ke abuti ka tselanyana e leng gore re ntse re maketse letsatsing ene a tlhokala fela sekerileke e le gore matsatsi a mabedi pele pi ya abuti tlo fitlhe ausi wa ka tshwa re o lorile nka go tla sefefo o bona ha o tlona pula empi e tlang e thibile go le go tsholo le gole jole re baleya kaofela rona bana ba mme wa ka re ntse mokoloko o sino na ke first born nna ke last born ya botenwa la hlokala ke second last born aga ha re baleya jole re ntse mokoloko e kare nthwenana setsokotsane sena se a fitla go rona monana ha se fitla ha se ke ta o fita ha e tla morao a fumana ga botenwa na ha sa liyo jale alla a re le temona le monkile ke toro monono mme ka mora matsatsi a mabedi ntate mahloko o ile wa fitlha molaetsa wa gore abuti o tlhokaetse ka mora bokulo bo bokgutshwanyane fela bo one bo belaetsang ga re jetswe
0: ntate ntšhaga ka bokgutshwane ke na le metsotso e mmedi
4: ntate mahloko re itse ga se ditoro kao fela tseo e leng tshendolo mme gore motho a kgone go utlwisa ditoro le gore di phethagale go tlamaile a be le kgokagano le semoya sa gae a be le kgokagano le badimo ba gae gore ditoro tsa gae di kgone go tlhokolleya ke ntho ya botlhokwa eo
0: itlhakile gabaneso
4: ke kopa botsa potsoke ntate matlhoko ya botlhokwa fela
0: ka pelenyana fela ntate a re sana nako
4: ka pelenyana ntate
0: ee
4: mohlomo o ke gore ntate ditshibana a bale Matthew chapter 22:32 gobane batho ba bangata ba re ditoro fela ke tse ka bebeleng empa nna ke a tseba gore ga gona motho le a ka ba re ke mokeresta mokae a kileng a lora Abrahama kapa Jakobo batho kao fela ba lora ba gabo bona le ba lora bagolo ba bona
0: o itse ke Matthew chapter 32:32
4: Matthew chapter 22:22
0: Matthew chapter 22:32 ke a leboa ke a leboa ntate disibane re na le motsotso tlhe gabaneso o ka ba mogutshwane dipotsong tse e botsitsweng
5: e re ke etse jalo ke batla tsena tse pedišhakidietse ka ntate mahloko Samuel taba gae e ne le borokong ke ka go gontso elia go yena tsama o lorobana ga ke o bitsa e ne le toro na lora ka nako eo me Saule ga ke tsebo ntate o bua seng ka gola bua ka yane mo Saule ane a bitsa a kopa sangoma mmitsetsa Samuel ke yeno a fitora ntate e ne le motho ya iketse mmasa ka nangwe ya teng ebile a tseba ntlha bobedi ya ditoro tse ntate a buang ka ona ka baebeleng ga ke re ditoro tsa ka baka baebele ke re ditoro tse itshetlheileng ka baebele re ketse motlhala ga motho a qala a loga motho ya tlhokaetseng baebele a gane ka nnete taba tseo ga se tsa gore mme ke arabela ntlha e ntate a ketsang e botsa ke gore re kekebe ra loga bo Aborahama mang le mane le a ka ba ba Dafita toro eo ga se ya modimo le a ka ba ba motswadi wa ka ya nkisitseng kerekeng ga se ya modimoke ke a leboga
0: gabanetse sore ke le lebohe ke lebohe le nako ena eo le re fileng yona ka jeno nnaneng le ena la rona la tsa bodumedi ke a tseba ntate maAforika o ne o tlamehile le wena o ko tshwaele fela ka letlhonolo ga o napotswe netle e o tobile ke rata o leboatlhe gabanetse so ke lebohe le nako ya lona re tla boela re qoqa le lona gape nakong e tlhang asimohe mabele motle o dima tlhogogo rra ke ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa re tlo balelwa ditaba tsa pele tsa letsatsi mme tla re gang ka mora go tsona be re kena lenaanong la rona la mathumisa mo re tlotla re etelelwa pele ke tiisetso mo kwena.

matso hore le buila ha holo hle mamedi rudu medise ho lena la mathumisa sonta ensena tsini nda ditaba tsi rutlang u buisa na moho ka tsona tsa tsila ka jeno ka haro tseding re tla shebana le molao the wana ha moteng he se le monsena ile ndilemo dilema shume ya mararo e sa le molao the wana ha uno ke ngo tshebetsong go tloa selemong sane sa 1996 e na mamedi keng wa dintlha tse re tlang go buisana ka yona tsatsi la ka jeno ka re o tseding go lena la mathumisa fela pele re kena o tsena tsotlhe ka botebo ga re balwe ditaba tsa pele tsa letsatsi ke tsa hora ya botshelela re di balwa ke di engwane moyeti.

0: Mamidi, I wata hamunate a treasure zamangube are lona baratang arebe ya misusung yele shumele moto omung kamra hora iabusupa tumela tle mamidi wa tsebeletso ya lesedi hohle mo mametseng tsebeletso ena o le teng ke o dumedisa ke o amohela ka letso le mofuthu lena neng la hao la go tha la me ha re qala nane o le nala rona la khothala mamedi re buisana le metswalle ya rona mo teng ka jeno ke letsatsi le leholo ke letsatsi la bohlokwa ke letsatsi leo me emong le emong a tla utlwang monate wa ho ba mme tshele ho jamba medi re tse ba hore ha se ka ofela ba bamba bo mme ba tla utlwa monate wa hore ke bo mme ka jeno ba bamba mme mamedi ba tswa ka jeno ba utlwa mantso ya bohloko ba bang ka jeno bo mme ba bang ha ba thabele hore ke bomme ka jeno ka lebaka la diketso tseo rona bana re di etsang ho batswadi ba rona empa le ho bomme ba jwalo ho seng ha ka jeno ke ntse ke re modimo e sa le modimo modimo ha fose modimo ha etsa phoso hore ebe o tswetse o na le bana ho seng hona ntho ye nngwe le ye nngwe ho na le mo e tla fellang teng ntho ye nngwe le ye nngwe ho na le mo e qalang teng empa neng qetellong motho ya etsang dintho tse bohloko ho motswadi wa hae o tla gola ditholwana tsa ho utlwisa motswadi wa hae bohloko. Ntumelele he mamedi e ke o tsebisa hore lebitso la ka ke Sibongile Sonopo hape lena ke la hao la khothala. Tshebeletso ke ya hao eo e ratang ya lesedi. Ka jeno mamedi ke na le moeti wa ka eo ke tlo qoqang le yena ke mogotsi wa ka. Ke batla re ke re tlo sheba yona taba ena mamedi ya dintho tseo bana ba di etsang ho utlwisa bomme ba bona bohloko. Hobane mamedi nete e ya sala boholo ba bana ba hodiswa ke bomme ba bona ha se bana bohle ba hodiswang ke lelapa le feletseng e le mme le ntate boholo Afrika borwa mona mamedi bana ba bangata ba hodiswa ke bomme ba bona ha re ke re tlo sheba mogotsi wa ka hore na ke eng dintho tsena tseo re di etsang ho utlwisa bomme ba rona bohloko tseding tsa tsona re di etsa re sa bone tseding tsa tsona re di etsa re bona ha re ke re tlo qoqa ka dintho tseo le o sheba hore na re ka etsa empakeng sa hore re lukise diphoso tseo tseo re di etsang ho batswadi ba rona ntumelle ke mabenkeleng ha ke kgutla mabenkeleng ke tlo buisana le mogotsi wa ka
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena Hwa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: E ka ba o gathetse ke ho se kgone ho thola di loan o tlasa lebitso la hao na e ka ba lebaka ke ho baneng o le ka tlasa debt review debt clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao romela SMS e ring thusa ho 33351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao ka tlasa credit bureau romela SMS e ring thusa ho 33351 Debt Clear South Africa a ke company ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRADRA2 hona le melawana le dipehelo mme dipehelo di a sebetsa romela SMS e ring thusa nomorong ya 33351
2: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetseng Hari eme mmoho le lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele toka le tokoloho lesedi FM ke molelo
0: ga se mohe mo medi e le shumele metso tsheletse metsotso ka mora hora ya busupa ke tlo buisana le mogotsi wa ka bonolo sidisi o santsa le teng kwano mohaleng o tlatla a re fa he hore na editaba tsena tse o re buang ka jo ka tsona ka jeno di tsama ya jwang. Hello Nolo.
3: Dimela mama ni bonji.
0: O phela jwang mogotsi wa ka?
3: Ke phela hantle wena.
0: Ha monate. Ba joetse he ba gotsi ba rona o ba dumedise ba joetse na o mang o tswa kae o kena sekolo kae o isa great man.
3: Dumela nna ka lebitso ke bonolo sidise ho hlaha sekolong se phahameng sa Unicom Agricultural Secondary School. Ke etsa sehlopha sa leshome le motso o mong ke dula Botshabelo section C1.
0: Okay, bonolo sidise. Okay, all right. Bonolo re bua ka taba e bohlokwa ka jeno. Ya bomme ba rona ke letsatsi la bomme ka jeno.
3: Eh, mama ni bonye.
0: Fela bonolo re lokela hore tse dintsa dintho re di lokise. Re le bana hore re tsebe ho hola hantle.
3: Eh, mama ni.
0: Ha re shebe diphoso bonolo tseo bana re di etsang ho batswa di ba rona kana ko engwe re di etsa ka bo mo re bona kana ko engwe re sa bone ha ke re qoqe ka diphoso tseo
3: mama ni bonje ke le bana re etsa diphoso tse ngata ene ke diphoso tse fapaneng e mong a ka sebedisa dithethefatsi e mong a ba sa mamele melao ya mme wa hae e mong a ba hlokela mme wa hae hlompho a lebetse gore ke ena a ntsa mo godisa nako ena kaofela e mong ha a batle go bua le mme wa hae e mong a ba bapadisa mme wa hae a fitlha mo bapisa le mme e mong
0: ei bonolo hai eya ngwana ka tswela pele
3: ka nako nngwe ba be ba qeteletse ebile ba lebetse le boiteko ba bomme ba bona e mong a ba inehelela ntho tsa lefatshe a fitlha a nka diqeto tse e leng gore ga a tsebe ditlamorago tsa teng ka lebaka la gore ga a bue le mme wa gae
0: jale
3: ga re le bana diphoso tsenana ga ke tsebe gore na kannetenare ka dietsa tsa mama le bonki ba ke diphoso tse kotsa tse e leng gore re le bana re qeteletse re wetse mo ne re sa tlameha o wela pele.
0: Hona le ntho bohlokwa o ibuileng mogotsi wa ka gore bana ba bang ba ja dithethefatsi
3: ene
0: ga re bue nnete ngwana jang dithethefatsi yena o etsa le dintho tse ngata ka o fetisisa mohlala ngwana ya jang dithethefatsi gore a be le tšhelete o tlo tšhwatlela batho ntho eo e utlwisa batswadi bohloko hobaneng letsatsi le leng le leng ho kena ditlaleho ha lona tse reng o yentseng ha mang ba o bone ngwana ya jwalo o utswetsa batho ditšhelete ngwana ya jwalo o nka poho hobaneng o batla tšhelete o lo tsuba dithethefatsi wa bona dithethefatsi le ntho e le nngwe fele o e etsang na e o etse diphoso tse ngata jwang. Wa bua ntho nngwe gape ya bohlokwa gore bana ba bapisa batswadi ba bona le batswadi wa bona eo yona e nngwe tlile ka gare ba bapisa batswadi ba bona le bana ba le batswadi o bapisa mme wa hae le mme wa ka next door a sa tsebe gore na mme wa ka next door gore a fihlelele dintho tsa di fihleletseng o di fihleletse jwang a sa tsebe gore mme wa ka next door dintho tseo tsa di fumanang o di fumana ka botsotsi kapa o di fumana ka nnete o tlo bapisa mme wa hao le mme wa ka next door mme wa hao ya sebetsang ka thata ai bonolo jwale ha re tle tabeng ena bonolo ha o so ho ka thwe o fuwa monyetla wa hore o be mo presidente wa bana ebe o ka etsang bakeng sa hore bana ba fetowe hore batswadi ba dule ba thabile ka dinako tsohle
3: ntho nka e etsang nka ba eletsa hore ba hlomphe bomme ba bona hlompho ke ntho e kgolo mamane bonke
0: ya
3: ba lokela le go kopa tshwarelo ga o tlhokagale
0: yes Yes.
3: Bana ba lokela o bua le batswadi ba bona ka mathata a bona.
0: Mm.
3: Ene ba amohele boipiko ba bomme ba bona go bona.
0: Aopato. Aopato.
3: Le bana ba lokela hore ba kure ba ba mamela batswadi.
0: Mm.
3: Ke tshikiteng hlompho le tshwarelo. Ke nana nka ba eletsa go luka hlompho le tshwarelo mama ne beng.
0: Ya, bonolo. Ntate go simo re ya leboa. Ka bana ba tshwana le bo bonolo. Jole ho batswadi. Ho baneng kana go tseding ho bo mme ha ho lo baneng re bua ka bo mme ka jeno. Ho bo mme. Mohlomong o ka re bona e ka ba dintho di feng jwalo ka ngwana tse wena kana ko ngwa ke re hwa etsa la go motswadi a etse ntho utlo ga mama nka ba sa etsa tsena man ya bona mama mona o nkutlisa bohloko ho batswadi bomme ke eng dintho tseo o nahanang hore ba ka di etsa kana ko tseding hore ba utlwise bana ba bona bohloko ho sa hlokahale
3: kana ko mama ni bongi batswadi le bona ba gona ho etsa ntho tse tsa ke bana
0: mhm
3: Motswadi a ka bua mantswe a nyefulo yena a sa bone go o nyefula.
0: Hmm.
3: E be o nkutlwisa botlhoko.
0: Yo.
3: Ka nako e nngwe ga a nana kwa gao o bo bona le wena gore ga o bontshe lerato le tlhokomela.
0: Mm.
3: Ka nako e nngwe a ba a hlola a soka a utlwa maikutlo a gago.
0: Ai.
3: Le yena e ntse le motswadi a ba o bapisa le bana ba bangwe.
0: Hei, bonolo. Hona ho bolela hore bomme ka ho tshwana le bana ba ka etsa diphoso tse tshwanang.
3: Eh ya mama ni bo.
0: Jwale ha re tle ka keletso e lengwe bakeng sa batswadi le bana kapa mme le ngwana hore qetellong ya letsatsi ba gone o phela hantle ka khotso ho be monate ka lapeng.
3: Ke hore fela batswadi le bana ba somphane mme ba buisane ka khotso. Ke yona tsela fela yeo. E ka etsa hore mme le ngwana ba kgotsofale ka bobedi ka nako e leng
0: bonolo ke lebohile haholo ngwanaka ka jeno ke letsatsi la bomme ho na le bomme ba nang le bana ba senang taba le hore na letsatsi lena ke letsatsi la bohlokwa hakakang ho bona ho na le bana ba phelang ntho ena eo re buang ka yona ba senang taba le bomme ba bona ba sa tsotelleng bomme ba bona ba sa ba hlompheng ba etsang dintho tsena tse bohloko ka ofela ho bomme ba bona bomme ba jwalo ba keke ba fumana molaetsa ka jeno ho tswa baneng ba mofuta oo ebe molaetsa wa hao ho bomme ba jwalo ngwana ka e ka ba ofeng
3: nka rata ba hopotsa hore le bona ba se ke ba lebala hore ke bomme ba bohlokwa le ha bana ba bona ba sa ba hopotsa hore ke bomme ba bohlokwa mme ba hopola hore ke ba ha ile se batswadi ho bomme ba bana ba o le bona nka be ba se jwana
0: mm
3: so ba ithate ba ithokomela ka mantswe ao nka re ngepima la se ho bomme ba
0: Hmm. Ha re qetela ditaba sa rona ka ho otloloa ho mme wa hao ko fa monyetla wa hore ha ebe o no soka o bua mantswe a feka pa a feka jeno o a bue setšhaba se mametse di milione tsena tsa Lesedi FM di mametse
3: ka letsatsi lena la bomme ke batla ho nka monyetla ona ho leboha lerato la mme wa ka mamello ya hae le tsotlhe tseo a nketsetsang tsona mme wa ka ke motswalle wa ka mama le bongi ene ke mo rata haholo ke rapela ntate modimo wa mose bophelo bo botelele le matla ka mantswe ao nka re happy mothers day ho mme wa ka
0: a bonolo ke a leboha hle ka nako yo mphileng yona ke a leboha ke le kopa o nte boele ho meme wa hao mme mo hobane ka ho nkopanya le wena o mo jetse go kitse thank you
3: eh ya mama ni bo ngile nna ka ka tsa re happy mother's day ho mme mo hobane le bo mme ba bang ba sekolong tsa
0: ke a leboha le gato la ka o be letsatsi le monate ke a o rata wena o so le mogotsi wa ka wena wa bona na ke iplaka ba gotsing ba tso
3: Eh
0: ya le bo ha bonolo hle o beletsa sile monate modimo o hlonolo fatse dithutong tsa ha ngwana ka utlwa.
3: Thank you, Mamani Bongile.
0: Bye. Yo, Mamedi Raskera qoqa ha monate le bonolo. Ke ne ke nane hore ke tla ba le nako ya hore ke meme ba bang ba kene. Empa Mamedi, ai bonolo ka mogwa buang ditaba ka teng. Hai aka gona le hore ke buisane le metswalle ya ka emeng empa ke le buile haholo ke a tshepa bagotsi le ithutile ditabeng tseo bonolo a buileng ka tsona bonolo o buile dintlha tsa bohlokwa tseo e kareng mohlomong nna hang kare ke a dipheta kapa ke a hatisetsa hodima tsona e be ba ke a disenya ke a leboga bonolo ke a leboga metswalle ya ka etsang dintho tsohle tseo le ka di kgonang bakeng sa hore le bontshe bomme ba lona le ba ananela jwang ka jeno lena ha ho bolele hore o tshwantse o reka shopong le bankeleng mpho mantsu ya o tla bua ha o tswa o seng hona o mojetsa wona ho tswa fela ho moetsetsa tie le ha ile entsho ho moisetsa yona le ka dikobong ho mojetsa hore mme wa ka ke a o rata ke a o ananela ke a leboha hore modimo o yentse e be wena mme wa ka ke ntho ya bohlokwa haholo yeo ke lebuile haholo metswalle ya ka mamedi ere re ye ho moruti magele a tlo re fa se khutlana saka se kgethehileng mme mamedi ke ya ka pina e monate e tlang ka Tina Zungu are ntate.

Hao mamidi watla monati Tina Zungu are ntate. Mamidi haibaneng ole motho ya hodisitsweng ke nkgono. Ke kopa o nthumelle molaetsa WhatsAppong ya rona hona jwale 079 758 5066. Nkoqele ka nkgono enwa wa hao a o hodisitseng. Nkoqele hore na o speciale hakakang, o na etsa dintho tse jwang nkgono yeno. Ka nthumella voice note o ka ngolla molaetsa 079 758 5066. Ke kopa ko nkoqele ka nkgono yeno wa hao ya special, ya ikgethang, dintho tse waneng a di etsa tse neng di sa tshwane le tsa bo nkgono ba bang kapa tsa bo mme ba bang ka nako eo a ntseng a o hodisa, a o etsa se wena o leng sona kajeno. Nkoqele pali eno e speciale ka nkgono eno hona jwale. Mamedi, ke nako ya hore re fetele ho Moruti Makgele a re fe sekgutlwana sa ka se kgethehileng.

fela ke wena o bopile letheka laka o ntuhile popelong ya mme ke o boka ka baka la mohlolo wa popeho ya ka mesebetsi ya hao ya makatsa moya wa ka o tseba teng haholoholo mopo wa ka ha wa ka wa pateha ho wena ha ke ntse ke botswa sephiring ke lehuwa dintho botebong ba lefatshe mahlo a hao a bone moloho wa tsona matsatsi a ka ngodilwe kaofela ha mmoho bukeng ya hao a ne a se a badilwe a e so be teng sekgutlwana sa ka se kgethehileng sekgutlwana se sa hlokeng lerata sekgutlwana se ikgutseditseng ke motantsi Samuel Magele sontaheng sena ya o hwehlang ka hara sekgutlwana sena sa ka se kgethehileng ha re be mmoho mme re tsamaye le wena ka hare ho sona.

a re rapele o modimo ntate mora le moya o halalelang o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste o modimo ya lokileng ya tumileng ka holoka mereke ke modimo ra peisana le mesebetsi ya matso a hao o seng hona re ipea tlasa kaloso ya hao tsamaiso ya hao o re ebe wena ya banka hara sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng dula ditsebeng tsa momamedi le pelong ya hae ka utlwo ya be a utlwisise seo lentswe la gao le se bolelang bakeng sa ditsebe le pelo le moya o seng ga letsatsi lena ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ka thiso ya moya o halalelang ga re ba le ga mmogo lentswe la modimo jalo ka genese a re ngwalela lona kgaolong ya 16:6 temana a bosupa o emisa go ya 13 lenyori la Jehova la le fumana pela sediba sa metsi felleng sedibeng se tseleng ya shure la re agare le gabunyane la Sarai o tswa kae mme o ya kae a re ke baleetse Sarai mofumadi wa ka lenyori la Jehova la re go yena gutlela o mofumadi wa ha o ikokobetse tlasa letsogo la gae lenyoloi la Jehova la ba la re go yena ke tla ngatafatsa ditlogolo tsa gao haholo bongata ba tsona bobe bositege go balwa gape lenyoloi la Jehova la re go yena bona o emotse mme o tla tswala mora mme o tla mo rea lebitso la Ishmaele gobane Jehova o mametse go tloriswa ga gao ga e le ena o tla tshwana le pitsi e tlhaga letsogo la gae le tla lwantsha botlhe mme letsogo la botlhe le tla mo lwantsha mme o tla aga pontsheng ya bana ba ba kaofela ya ba o reya Jehova ya builen le ena lebitso la Ata Eleroi wena modimo wa mpona gobane a re kanthi ke mona ke bone ke se ke bone ke ka baka leo sediba seo se reilweng la karoi e leng sediba sa mophidi ya mponang bonang sepakeng tsa kadeshe le barete sekgutlwana sa ka se kgethehileng mme ke ka hara sekgutlwana sena sa ka se kgethehileng ke ratang hore nna le wena re tshetlehe maikutlo a rona letsatsing lena la bomme hoduma lentswe lena Ata Eleroi wena modimo wa mpona ena ke pale ya mme mme yo mme e mong a sitwang ho mo amohela le ho mo utlwisisa a gare ke molata ya tswange gepeta mme o iphumana e le moditšhaba mona mo a leng teng o baleha lelapeng leo mmele wa hae o neng o sebediswa e seng gobane a ratwa empa e le go tlaisetsa lelapa le senang mojalefa yeo e tla ba mojalefa ke matsogong a mme a neng a tshwana le ena mo a iphumanang a nyefoleha ee e botlhoko ka go fetisisa ke gore o ne a sa bone jalo ka mme ya ka tlisang bophelo empa se sebediswa se tla kopanya le go tlisa thabo go banyalani ba neng ba se ba tsofetse mme ba tlhokile thari botšheng ba bona ga na tokelo ga na seriti sa botho jalo ka mme ga na tokologo gobane ga se wa setšhaba sena o iphumana le mo a senang boiketlo a senang boikgethelo ntle le go etsa seo a se bolelwang le go se laelwa ke beng ba gae ke motho fela ya tlhokang lebitso le boitsebiso o phela ka gara lelapa leo a sa bitsweng ka lebitso la gare ba teng ba jalo bao mo ba sebetsang teng mosebetsing wa matsogo ba sa tsejweng le gore mabitso a bona ke bomang ba bitswa mme o bitswa helper o bitswa ausi o bitswa girl o bitswa anti o bitswa maid o bitswa majekelane o bitswa security e botlhoko ga sena se etswa ke mme ya tshwanang le ena mahlong a ka le wena re ka bona e ka agare ga tsebe seo a se batlang gobane wa ja wa apara o na le marulelo ka godimo tlhogo empa seo e le nnete ke gore agare o ne a tseba seo a se batlang o ne a sa batle go tshwara jalo ka ga e ka ga se motho o ne a sa batle go bue ka ena e ka ga a bonagale ke ngwana tsela tseo batho ba re tshwarang ka tsona ka isa mo re seng re tlhoka boitshepo re iponang re seletho jalo ka ga le bona ba re bona re seletho o ile wa fitlha nako bophelong ba gae gore agare jalo ka mme ofe le ofe
abatle ho bonwa le ho bonahala metshoko ena e mo fitlela a le ata ele roi aba re a modimo le bitso a re wena modimo wa mpona hanka botsa bomme ba mametseng segotlwana sena sa ka se kgetheileng hore ebe le bitso ka papolelo e tlang kelelong ya hao yeo ka efa modimo ka mora mathata o modimo ntshitseng ka hara ona ke efeng e mong a ka re modimo o ileng wa nthata batho ba ntlhoile ke modimo o ileng wa ntshedisa ke utlwisitse bohloko ke modimo o ileng wa ntataisa ke le tahlehong ke tsa bophelo ke modimo o ileng wa ntshwarela boetsadi beng baka ee ke modimo o ileng wa mpha monyetla wa bobedi wa ho phela batho bao ke ba tshepileng ba nkageletse matsoho re fumana akgare ya bang dipuisano yeo re kareng e ne e tibile le ho ba etelele haholo le modimo wa hae akgarenwa wa moditšhaba molata yeo e leng yena fela motho a le mong ka hara bebele ya fa modimo lebitso ka hara buka ena ya genese ho fihlela mona e sale e le modimo ka bona fela o ipha mabitso ho bana ba Iseraele o itse ke Elohimi mohlodi wa dintho tsohle a re ke Yahwe monga selekane El Shaddai modimo ya matla ohle empa a gare ha sebedise leleleng la mabitswana ao lehane a sa tsebe modimo empa utlwetseng ka ona o batla modimo haufi le yena mme o kopana le modimo a ba re ka nthe le mona ke bone ke se ke bonwe letsatsing lena la bomme ke lekile ho shebisisa hobaneng polelo ena ya gare e lokela mme e mong le mong ntumelleng ka hara sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng ke qete metsotso ena e mmalwa e setseng re shebisisa bohlokwa ba taba ena ya ho batla ho bonwa jwalo ka mme hobaneng ho le bohlokwa ho motho wa mme ho tseba hore ho na le motho lehodimong ya ho bonang lebaka le teng hobaneng o tla fumana ka hara lelapa la mme e mong le mong ho na le seipone mo a itjhebang teng mme ke takatso ena ya ho bonwa etsang hore pele menwa a tswa ka hara lelapa a leba kerekeng a leba mosebetsing a ya mesebetsing e fapafapaneng mo a tla kopana le batho e be o itjheba seiponeng hobane ho dutse pelong ya hae hore letsatsing leo ha a tswa ka tlong ho be le motho ya tla mmona mme seo a se bonang seiponeng sena sena ke seo a tsebang hore ya tla mo bona letsatsi leo ke seo a tla se bona ke ka hoo ha mme a bona seo a sa se rateng ha itsheba ka hara seipone a potlakang a se lokise hobane ha batle ba tla mo sheba letsatsi leo ba bone seo yena ha se sheba a sa se rateng empa o batla ba tla mo sheba ba bone seo yena ka sebele a se ratileng ha itsheba seiponeng kgahlamelo ena re bona le baneng ba rona ba basetsana ha ba ntse ba hola ba qala ba rata seipone hobane ka semelo sa bona sa bomme kapa borwetsana ba batla hore ba ratwe le ho bonwa ngwana ya palameng baesekele kapa sesebediswa seo a se reketsweng ke batswadi ba hae ha le hodima sona ha ntse a ya hodimo le tlase o tla utlwa ho eletsa ho motswadi kapa mme wa hae wa mpona na seo re se lebalang leratong le takatsong ena lenyoreng lena sekobotong sena sa o rata ho bonwa ke seo Samuele wa bobedi kgaolo ya 16:6 temana ya bosupa a se bolelang ha re hobane Jehova ha bone ka moo motho a bonang ka teng hobane motho o tadima tshobotsi mpa Jehova ena o tadima pelo ke ka hoo batho ba bangata ba tlo sheba empa ba seke ba utlwisisa ba seke ba o bona ka moo o neng o ipona ka teng ha o itsheba seiponeng hobane bona bashadi matshobotsi ba nka diqeto tsa bona ba itshetlehile o seo ba se bonang tshobotsing empa modimo wa rona ha shadimi tshobotsi o sheba pelo se ka phakisa o ahlola le ho nka qeto ka motho o itshetlehile ho seo se bonang ka ntle empa o sa tsebe botebo ba seo se bonang ka hare ho yena le haeba wena ha o tsebe modimo ona wa o tseba o bona le mo lefatshe le sa boneng ka ho wena o bona le tseo lefatshe le sa ditsebeng ka wena
me se ka dumela lefatshe hore le ho nyahamise ka seo lefatshe le se bonang ka ntle empa ba sa tsebe botebomba pelo hore na ho etsahalang akhare o ile a dumela Abrahama le Sara ka mahlo a lefatshe o mo sheba mme ba mo hlobodise botho ba hae o ile a ba fa senotlolo sa bophelo ba hae ba mo tlose seriti ba be ba qetelle ba etsa a ipone e se motho e le sesebediswa fela sena ke sekoboto sa motho ya batlang ho bonwa o qetella fa mang le mang ya mo shebileng tokelo ya hore a mo nkele diqeto tsa hore ke mang ya jwang ya tswang ho kae ntle le ho mo tseba jwalo ka ha Modimo ona o mo tseba ho bonwa ho fa motho boitshepo ba hore o teng o a phela ebile wa bonahala empa mopesaleme o re fa tisetso lenyoreng lena la rona la ho batla ho bonwa pesalemeng ya 139 16:6 mahlo a hao a bone moloho wa tsona matsatsi a ka ngodilwe ka ofela ha mmao bukeng ya hao a ne a se a badilwe a iso be teng le ha re ka ba le takatso ya ho bonwa ha re ke re hopole hore Modimo o na le pelo ya hore sheba ka mo lefatshe le sa re shebeng ka teng Modimo wa rona le pele bana ba o re lakatsang hore ba re bone ba ka re bona ke ha ona o se o re bone ata eleroi se khutlwana sa ka se kgetheileng se khutlwana se sa hlokeng lerata se khutlwana se khutsitseng ha re fumane se fela ka hlahlathela felleng halelele.

gore modimo wa re bona yetsa re ikutlwe re bolokehile. Jeremia kgaola mashome a mabedi a metso e mene temana botshelela gore ke tla batadima ka leitlho le letle ke ba busetse lefatshe lena ke ba ahise ke seke ka ba senya ke ba hlome ke seke ka ba epolla le dilong tsa bona tsa kgolego gole le lehae la bona. Mohlomong bana ba Iseraele ba ile ba nagana gore modimo ga o ba bone a thu ba shebile le wena mme wa ka modimo wa o bona ata e lerori seo go bonwa ke modimo go leng sona go monate go tseba fela gore o tlasa leitlho le ntšhotšho la modimo. Mateo kgaolo ya botshelela temana ya botshelela e re mmentatao ya bonang sephiring o tla o putsa o tseba gore wa bonwa o etsa o tsamaye ka bolokologi. Dafita go tlisa reka ya modimo go tswa gapo ya yona le ga matlho a mangata a ne a mo shebile empa tsebo fela ya gore monga a reka o mo shebile ila e tsa tsamaye ka bolokologi o ne a tseba gore go tliswa ga a reka ena go thabisa modimo o feta batho ba mo shebileng. E nngwe ya dintho tseo re tlamehang go hlobogana le tsona mme re arogane le tsona ke go rata go bonwa ke batho feta modimo. Re batla go kgatlhisa batho pele re ka nagana gore re kgatlhise modimo. Tsebo ya gore modimo wa o bona ile a kgothatsa a gare a golo a ba ikelelelwa gore ga mong jalo ka ga ne a nagana ba sheba ngwana empa ba sa mo utlwisise ga ngwana wa a gare a gola ba mošadimang ba sitwa go mo utlwisisa modimo o boela a kopana le a gare a palegong. Kgaolong ya mašome a mabedi a motsomong Genesi modimo o bula matlho a gare gore a bone seo a neng a ntse a sa se bone pele ke temaneng ya borobedi go isao ya mašome a mabedi mohlomong o mme ya lefelleng o feletswe ke dijo le metsi wena le bana bao modimo o fileng bona o ikutlwa e ka o feletswe ke maqheka a go ba mme go bana ba gago ga ba sa o bona jalo ka mme ya ba fepang le go ba etsetsa sotlhe seo ba se tlhokang mebila e kwentse bana ba gago gobane ga ba o bone o le mme wa bona bara ba rona ba golela ka gara lefelela lena gobane le bona ba batla go bonwa ke ka gara lefelela lena mo modimo o gotlisang ka tshepo jalo ka gare o bo o bine sefela ke bone sediba sa nnete sediba se maphodi sediba se monate ka morago go ba go sebe motho ya mmonang ya mo tsotelelang ya mo thusang modimo wa mmona mme wa mo tseba ata e lerori wena modimo wa mpona goseng gona ka ra segotlwana sena sa ka se kgetheileng go na le mme a atamelang modimo a ntse a hetlile morago moo modimo mo tlhobitseng teng le ga a ne a sa lemoe gore ka gara modubadube le mofilibithi o wa bophelo e sa le modimo e le modimo wa mmona re rapela le go sebeletsa modimo o re bonang le ga lefatshe le sitwa go bona bokgoni bo ka go wena modimo wa o bona le ga lefatshe le sitwa go babatsa botle bo ka go wena modimo wa o bona botsa mme o lefatshe le lekileng sotlhe go mo senya lebitso ba mo meqa ka mašanotlhe go fitlhela o se motho ya dumelang go yena empa ata e lerori ya ba wa mmona le ga e ba modimo ga o bone ka matlho kapa wena ga o bone modimo ka matlho ga o bolele gore modimo ga o yo pela gago le ga e ba o ka nagana gore modimo ga o yo pela gago ga o bolele gore modimo o suthile le ga e ba ke sa o bone go ena le seo se etsang ka mathata o ke leng ka gara ona ga o bolele gore modimo o phuthile matsogo ga o etse letho ga o bolele gore ga re wa modimo ga o re bone ga wa re sheba a se karolo ya bophelo ba gago gobane fela o sa utlwe sesenyi ya gagae pela gago re bona modimo o re bonang re kena letsatsing lena la bomme ka tshepo ya gore yena modimo enwa yeo re fumanang a re bona re keleketisitse meogo modimo wa o bona gobane le ena o bona modimo a gare o bona modimo o mmonang o shadimile go modimo.

0: o gona go mmona le ona. Gona le karolo e hlokolosi ya holo palenyena ya gare eo ke ratang gore bomme ba e utlwisise hantle. Ga o entse sotlhe seo Modimo o ka setsetsa ngwana wa gae, gona le nako yeo mahlo a gago a tshwanelang go tloa go ngwana mme a shebe go Modimo. Gona le bomme ba seng ba batla go tela bana ba bona ka lebaka la dikilebitla tsa majwe tseo bophelo bo di latlhelang go bona. Tlosang mahlo a lona go ngwana, shebang ata e leroi mme o re le wena, wena Modimo wa mpona. Gobane wona Modimo o shebile, Modimo o shebile mathata a gago. Go na le maemo a bophelo a etsang re nagane gore Modimo ga o re bone, ga o re utlwe, o re lebetse. Empa ga re ka bula mahlo a rona ra sheba ditlhonolofatso tsotlhe tseo Modimo re tlhonolofaditseng ka tsona, e ba re tla bona menyabuketso ya Modimo ka mora rona, ka pela rona, esita le ka mahlakoreng a rona. Go tshepagala wa Modimo wa lebaleha, gagolo ga re fumana go etsaetse nakong tse e fetileng. Ga re ne re ka ngola dithapelo tsa rona fatshe, ka mora nakonyana re ne re tla gutlela go tsona gape, mme re lemoge gore ke dintho tse kae tseo re ileng ra dikopa, tse ona Modimo re etseditseng tsona. Ona ke Modimo o re bonang mo batswadi ba rona, metswalle ya rona, eo re ntshanang seinong le yona e sa re boneng, bana ba bo rona bao re ba tshepetseng mathata a rona, bana ba rona ba nkgono ntatemogolo ono ba tshepetse boqheku ba gago ka jeno ba seng ba sa o bone. Ona ke Modimo o shadimileng bophelo ba emong le emong, ke Modimo o sa o tseleng o sa robaleng, ke ka gare a sefefo sa bophelo moo Modimo o re bonang teng. Ga e ba Modimo o ile wa o bona lefeleng la bophelo, maoba le maobane jalo ka gare, e be wena mme wa ka ke eng se ka etsang o tlale dipelaelo ka jeno? O tlhoke tshepo ya gore Modimo wa o bona. Ke ka gara segotlwana sena sa ka se kgetheileng mo ke lakatsang gore sontaheng sena, ga e ba o batla go lebala, ke kopa o shebe morao mo Modimo o ileng wa ba le wena menateng le bosuleng. Ata e leroi, wena Modimo wa mpona. Bana beso ba mphetohetse, wa mpona bana ba ka ba mfuraletse, wa mpona molekane wa ka a sa mamele letho saka. Modimo wa mpona lebitso la ka le meqwa seretseng, ke fetuile thoako. Ata e leroi, wena Modimo wa mpona. Ka ba kabina sefela ke ne ke itshela ka dikgapa, ke phatloga letswalo, Jesu a mpona, a ba ntshibolola, a mphidisa, a mpha le kgotso. Ke kgotso ya Jesu e fetang le kutlo ya motho. Ata e leroi, wena Modimo wa mpona. Ka ra segotlwana sena sa ka se kgetheileng sontaheng sena, fitlhela re kopana ka beke e tlang, ke motantsi magele ya reng, Jehova a o tlonolofatse mme a o boloke, Jehova o gantsetse sefatlhego sae mme a gauhele, Jehova a reteletse sefatlhego sae go wena mme a o fe kgotso. Amen.
1: Ai muruti magele ke ya lebonga bo mme ke ya tshepa hore tsatsi lena e tla ba le fapaneng le matsatsi a dilemo tse ding ka lebaka la molaetsa ona o muruti magele re file ngwana. Re lebuile muruti, Modimo o hlonolofatse, o tla boela kopana le yena hape bekeng e tlang mesesong ya 30 ka mora hora ya bosupa. Godima tlhogo hora ke ya borobedi, tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa, Diengwane Moeti o re balela ditaba.

0: o mamedine ke onketse Saint Moses Choir ba re thapelo ya basotho ba re beya mesosonye robong ka morago ra ya borobedi dumelang kgono dumelang tate moholo dumela le wena mo mamedi gotlhe mo mametseng o le teng lebitso la ka ke sebongile sonopo re kena mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo la gago la gothala mme ka jeno mamedi re tlo bua ka bonkgono bana ba rona ba ikgethang bonkgono ba special letsatsing le special o bathong ke a tseba gore le se le nthumeletse melaetsa ya lona ka mono ke tlo e bapala melaetsa e o le nthumeletseng yona ya bonkgono bana ba lona ba special letsatsing lena le special la bomme ntumelele ke ye mabenkeleng ga ke gotla mo mamedi ke sense ke kena melaetseng e monate e o le nthumeletseng yona
1: La ke yone monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng go kenela bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng na o se o le customer ya Standard Bank ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
2: Afrika ke lehae la tokologo le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ga re eme mmogo le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, go thusana, go ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
0: Misutu mamedi e dula go e leshumele motso mong ka morago ra ya borobedi ke buisana le bagotsi ba ka motho e mong le e mong ka jeno o amoelegile kwa nonaneong la rona empa re bua ka batho bana ba ikgethang ba re hodisitseng ba tetseng bophelo ba bona bakeng sa bophelo ba rona ba ileng ba tela monate o nongwe le teng ka nako eo ya bophelo ba bona ba sheba rona bonkgono ba ileng ba etsa gore e be re seo re leng sona ka jeno ke bona bao re buang ka bona mme gopola gore ke le ka rotlo nthomelele molaetsa ke tla o bapala kwano ka nkgono enwa ya ikgethileng mme mamedi o nkine le matso o metseng nke ke ka bapala molaetsa o reng fela Happy Mother's Day ho bo mme ho mang ho mang ha ke batle melaetsa e jwalo ke itse le nthomelele melaetsa e ikgethang ka maqhekwana ana ke yona tabe ke e batlang ka jeno mme mamedi e re ke tle ke qalelle ke etse jwalo
3: go tswa mangane bongi letsatsi la ka jeko ha o re setšhaba se leboe bonkgono ba ileng mang ka karolo maphelong a bona wa nthonkga maqeba mangwane bongi gobane ke tsena ka baka la nkgono o la bapala karolo e kgolo bophelong ba ka mamane bongi bane itsa qeta go tlhaga fela ke soka ke etsa le metsotswana ke le lefatsheng ya ba modimo o nka moya wa mme wa ka ga tseba gona o tswetse ngwana wa ngwanana kapa o tswetse ngwana wa moshimane kapa ke phetse kapa le na ke la ka mosalamo ga o ka šwa empa nkgono martanyama lefatsheng la mamafubedi petrestein o lanka karolo bophelong ba ka a nsika ka diatla tse mofuthu a mphedisa a mpontsha bophelo ka gola ka jo ketsena ke mosadi ke na le 58 years ke tseba go ikemela ka baka la nkgono eo gobane o la nruta bophelo a nruta dintho tse ngata a nruta go itshwarela ntho e ke molebang ka lo o la nruta go itshwarela o ne a dula a re ngwanangwanaka lefatsheng mona ga o le mosadi o tlamehile o itshwarele a go se ka nna wa emela gore motho a tla tlo o etsetsa eng itshwarele o lang ruta go beya lesenke o lang ruta go kokotela spekiri o lang ruta go dila a nruta go pheya a nruta ntho tsotlhe a ba nruta le o amogela gore ga maemo a sa le mabe dintho di sa kopane a re ke o lang ruta go amogela a nruta le thapelo a ntho tse pedi tsena wa bona ga o ka wa ithuta go amogela wa ithuta go rapela wa ithuta go tshwarela a re ntho tse ntse pedi tseneng di tlo isa bole ka jo tsena ke mosadi ke na le lapalaka ke tseba ho ikemela ke tseba ho itshwarela ke tseba ho amohela la maemo a sa dumele fela ke ya gona ho itshwarela ke ya gona ho amohela ka bakalang gonyeo moya wa ye ha o roba le ka gotso le mateng le mateng ke re happy mother's day gono o no le mme o no le ngono o no le tsohle o no le tsohle bophelong baka ke a mo leboha gono ke gono martanyama ka lefatshe na mama mfubedu a bua mona ke dikele dinyama o tswa lefatshe la fana baby mvango extension 2 ke santsane ke mo leboha gono eo ka nako nngwe ka re ga o le tsena be ka re nka motsosa mabitleng ka re nkgono ga o le tse go le thata go le bima go le tse e be ke etse jwang a mfe dipolane tsane tsana mfa tsona ga na ntsang godisa ka jo ke tsena ke kgona godisa bana ba ka ke kgona go ba tsetsa ntho nngwe le nngwe ka baka lang gore ke la ka ba le o lamfa tshepo a re la o ka ba thata go le jwang mosadi o tlamatsa le thekeng a bone gona o thola eng ka jo ke tsena ke kgona go ikemela mme wa ka ke a leboa mama Nibongi ke a leboa ke re happy mother's day go bomme botlhe go bomme botlhe ke re modimo e santsane le modimo le maemong ana la o le thata ka go malapa bomme fela modimo e santsane le modimo ke a leboa amen
4: Osipongile ke nna le o modisang go fa hospital Osipongile nna ke tlo bolela setoro sa nkgono wa ka a ngodisitseng ka sone nkgono wa ka every time a mamaka a ya mosebetsing ne ke sala le nkgono wa ka a mphela a nketsetsa papa a nkise kerecheng a lo nata kerecheng Osipongile a ntlhapise anketetse ntho e nngwe e ke e batlang la e ka ba today nkgono wa ka o nketsetsa everything e ke e kopang Osipongile la ke ka tsoa late ke tsoile late and transport tlong si mama nkgono wa ka ana tsoa lena a nketsetsa skafting nna ke ntse ke hlapa a ba nketsetsa skafting a qetile Osipongile be ke etsang nngwe le nngwe ke etsang be ke qetile a ba nthusa ebale a ba nkgapa ho ya pele be ke mo dumedisa be ke mo rata a ke mo rata nkgono wa ka Osipongile ka mo rata ka pelo ya ka le moya yo halelela mogato nkgono wa ka Osipongile baba happy mother's day
0: yo mamedi metsotso e dula gantle o e lesomele metso e supileng ka morago ra ya borobedi ke rata mo nama a qetelelang te ga ke a mo rata ke mo rata ke kore wa utlwa mamedi ga a tsebe ngwanona wa ka gore a qeteletse a se a reng ka nkgono wa gae ke lebile le mo mamedi wa pele gore ka jeno ke mosadi o tse ba o ema ka ro lelapa a tshware lelapa molekane wa gae bana ba gae ka lebaka la nkgono wa gae ei yane
5: Hello mama Nibongi dikereteng yo nna ke utlwa ke ngono ha re qala mane bo 13 ka ruta o phea a ruta bo hlatswa a ruta wetsa bo spring cleaning a ruta hlompho ka o duma ntho e kgolo ene re ha re kopana batho ba holo ha re katala fela ra re dumela ha re le bona re tsaka tlung a ruta re ha re kopana batho ba holo re dumelang batho ba holo dumelang ngono dumela ntate mo leseng dumelang be re feta fela o na ruta hlompho ka nako tsotlhe a re ruta ba ne re le banyane a re ruta gore ga o tlhaile lefu kolo ya lefu a e fetere dulang fa santse le bapala kapa ke nang ka jarateng letlo le o nne bentse lebala dikoloi gore dikoloi di kae letlo ne bentse le tsheya le bona mafu o rutile ntho tse ngata o rutile ntho tse ngata re ruta gore ga o bua le motho wa mogolo ska mo sheba ka mahlong motho a mola bua lena o shebe fatshe ke matumelo makolwane ka mona ka buluka mbushi ka puti tshaba ke le ba ho lohle mangwana ma 2000 thank you me
6: mama ni bonki dumela le kai ke mangaka ya bua mona mangaka mola tshwenye mama ni mkhono wa ka tshuriswe ke nkgono. Nkgono wa ka ka mokgwa a nang le lerato, a nana le molao. Wa tseba le mo a leng teng mo a robetseng teng tse ke mo gopola. Nkgono o ne a re bokeletsa mamane, a re bokeletsa le ba ditlogolo tsa gae. Foo mamane ke a mo gopola. Ke mo gopola nkgono wa ka le mo a leng teng. Ha o batla eng o na bua le wena hantle mare ha o a fosa o na obe o na o shapa mamane mare a o shapela dinnete kore ke a mo gopola le mo a robetseng teng kgono wa ka ke nna mangaka ke a leboa mamane happy mothers day o wena mamane wa ka
7: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Mamela, ke ikutlwa ke le motho wa bohlokwa. Ha o nghaka, ke ikutlwa ke sireletsehile. Ha o bua le nna, ke a ithuta.
9: Lerato la hao le tlhokomelo di thusa ngwana wa hao hore a hole ho ba motho ya matla ya itshepang. Ba mamele, ba tshedise le ho buisana le bona hobane ngwana e mong le e mong o tshwanela ho ikutlwa a elwa hloko. A utlwa ebile a rata.
8: Etela holdmyhand.org.za.
10: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshwaetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
11: Le haram manana dipelaelo di ulahlehisa tlose di beng se maphodi lesedi fm ke molelwa
0: mamedi e mashuma a mabedi yana le metso medi metsotso ka morahora ya bo robedi ho pola he mamedi moketwane o moholo wa zia kala mo san city kala mashuma a mabedi yana le metso e supile ngweding ya phupshane mamedi mo ho tlabeng hona le dibini tsengata bakeng sa hao me mamedi ho pola di radio ka ho fela sa sabc di kopane bakeng sa u tlisetsa monnati wona o sa hlolweng ke eng kapa eng gore di ka ba teng di festival ena yona mamedi tlo yema ho fihlella hopola he ke selemo sa bobedi re se re qadile e ka mona ka San City ka la mashomo mabedi na le metso e supileng re ka tikete ya bona jwale hopola he mabedi dibindi tla bangata batho ba tsonang di hlopatse tsona le bo mafikizolo re ka bua ka bo youngstana re ka bua ka batho ba tsonang le bo sanere le mongsena hala le ya dautenge wena mamedi wa sebeletso ya lesedi ba se wa sona le bo shandesh ho hongata mamedi etsa bonnete ba rora ka tikete ya gao gona jwale gore o tsebe gore ga o ya moketeng ona dintho tsotlhe tsa gago o bo se o di lokisitse e re ge mamedi re fetele pele ke itse o nthomelele molaetsa bakeng sa nkgono enwa ya ikgethang a go re qoqele ke eng e ntseng robe se o leng sona ka jeno ka lebaka la nkgono eno
12: mangwane bongi ka tsatsi la bo mmeleng happy mothers day bombe ka o fela lefatshe nna ke o ristwe ke nkgono wa ka ke nkgono mama lebo ka cross tata ka mona mama lebo o tile hore ke itlhomphe ke hlape ke hlomphele motho e mong ang ruta lo hore ke tsebe ho hlwekisa ntlo ke tsebe ho pheya ke kene sekolo ke hlomphe bahaisa family ya ka e qala ka ga ntlo le bahaisa le family ka kakaretso hore ra phuthanang ha re le batho tumediso ke ntwa bohlokwa yana nguta yona ha o tswa o seng a o qala o kopana le motho ka mahlo bodumeditse ke mo leboa le magobetseng ke pule ka cross tata mozolo
13: tumela mama ne bongi o bua le na diploma mona ka any day ke o di sitswe ke nkgono wa ka hle yo nkgono wa ka mewa mewa ka jo nkgono na rata o phea o mara una phea o na rata o phea o ne ke tsetsa le jeme yo nthontse ke mo hopola ka yena ke wa ge ka she kulena na ne le nkgono wa magethe o nrutile bo magethe ke magethe ke tseba itshwarela ka matswa ka ka lebaka la nkgono mangwane bongi jo a moya wa e o robale ka kgotsa
14: dumelang a se se bongile lebitso la ka ke Babalo Mohammed ho tswa Qutheng Lesotho nna nkgona ka ke mme Maselane Lekwana nkgona ka o nkotile dintho tse ngata holo tsa bohlokwa o nkotile hore ka tlong re tlilene re phee ke se ke ka ba ngwana ya botswa bana ha batle motho ya botswa o nkotile hore re hlomphe batswadi ba rona mme re se ke ra hlompha bona fela le batho ba ka ntle ho rona nkgono wa ka ke mo rata haholo ha batle motho ya rwakanang ka ntle strateng le ngwana ya watlang ba bang o rata batho ba kenang kereke obane nna ke motho ya wa seaparo ke rata nkgono wa ka haholo mme ke lakatsa hore Happy Mother's Day ho yena ke a leboha
5: Lebongi o bua le Jemiso Mokoena ka mona ka Sebokeng Zone FM. Happy Mother's Day ho wena mama Lebongi le bonkgono bohle ba mametseng tsatsi la kajeko. Nna motho ke tlo bua ka yena ke nkgono wa ka nkgono Mateo Christina Mokoena. Re dula le ena jwalo ka tlolotsae re tlolotse four. Rona re mo tlwaetse ka ho mbitsa baby girl ke baby girl. So ntho e ka ratang ho e tshome mama Lebongi ke hore e se ka ntate Modimo a ka hore letsa ntle hobane nkgono wa rona ke motho a re rutang thapelo ke motho a re rutang a re eletsang ka nako tsohle. Ha re ka re ra tswa tseleng wa kgona go bona ka pele gore a gutlantse mang ka tsela e jena ke motho a re kgothaletsang sekolo a re kgothaletsang ntho tse ngata so ha re batswadi ba rona ba ntse ba phela kapa ba phele but ke mme ke ntate ka gore maphelo a rona o batla re bona re le right so se ka re ntate Modimo ka o retsetsa yena hantle a bo re holela mama Lebongi Happy Mother's Day ho mme bohle thank you.
0: Ao manana ke le buile ha holo hle mabedi e mashuma mabedi na le metso e supile metsotso ka mora hora ya borobedi eri ke ba le fela ba babedi ba bararo ba ngoletseng kwano khotso bongs ke le boga nkoko magaetsi Francina kutumela Lady Dale Village Limpopo ung rutile ho tsamaya kereke motho yenwa are le ka jeno a ingwala ka sekgowa are I am a good standing member ya Zion Christian Church ka lebaka la dithuto tsa ha nkgono yena waka are ke ntate ka jeno wa bana ba 4 ka lebaka la nkgono yena waka matshwenyego jo mabote o ka Durban Harbor ntorontorong a o gaitse di yaka ke a leboha hle re leboha nkoko ka ho yetsa monna yo leng yena ka jeno re lebuile haholo dumela mamani bongi ke mamello sibutsi ka mona ka Matwabeng Senegal nna tsatsing la ka jeno ke letsatsi leo mme wa ka o batho a neng a hlokahala ka lona ka 2020 jwale re ya ho yena le mme wa ka ai yane ke le yena le mme wa ka no ke lahlehetswe o mo ke lahlehetswe mamani ke ine le dintho tsohle ho nna ao mami phephi wena ngwana ka hle ao mamello ska nkutlisa bohloko ke fetse le ho ye mong hape nkgono ya matla a sebete mkhono ya nang le tjantjello ya bophilo ke ne ke re o khopo e bile o bohale empa tsohle tseo a nketseditseng tsona ka jeno ke mosadi ke tile ke eme ke mme wa bana baka ke mosadi ho ntate wa lelapa laka nkgono matsietsi masakala ka lefatsheng la mahlatsetsa excelsior molaetsa bona ke wa magotso mathobisa e ya ra yonana na nkgono gopo khono ke nkgono ya rang ya zwa ngare impaka jeno o bone hantle hore nkgono yeno o na motisa moetsa mosadi re ya le bohahle re mamedi ke nke voice note ya uqetela e re tsebo kena sekhutlweneng sa rona sa bophilo.
15: Hello mangwane bonki, hello ngwana ka jo ya wa ke ke re bua ka batho o nkgono ha ke bua ka nkgono wa ka ha ke tsebe nka qala kae ka qetella kae ko re ne le senatla e ne le pilare e ne le motho e neng e re hailare ntho e ntsho e be e ntsho go na re go tse nakong yane e be ngwananeng go thwe thupa e o tlolwa e sa le metsi ula ngotlolla nkgono wa ka a ngotlolla a nketsa mosadi tia eo ke leng yena ka sheko ke kgona go emela difefo tsa bophelo le ditsokotlane ka baka la gae ditsela tseo ke di tsamaileng ga ke hetla morago moo a neng a ntse ang o tla teng ke kgona go mamelela ke shebe pele ke gagamale ke re mosadi ke mosadi ka go itlama thekeng ka go tshwara ka thata ka matsogo ka go tseba gore bophelo ga bo a o tshwareletse monate ka lenako tsotlhe bo moepa bo metheo bo dikoti bo metsitsa ko go bo ntho tsena kao fela mme o tlameya go di emela kao fela ga o le mme o be mmetia ke mmetia eo ke leng yena ka sheko ka baka la nkgono wa ka nkgono wa ka ke mmaletlhogonono Victorina Rabiki mane mapoteng ke re happy mothers day ho yena ke a mo leboa ke kgonne ho itshwarela gona jele tenana ke nkgono a lata masome a supileng fela ke ntse ke itshwarela ka matso a ka ga ke tshepe motho ga ke shebe ngwetsi ga ke shebe mora ga ke shebe setlolo ga ke shebe moradi ke kutlwe go le monate ga ke ja mofufutso wa phatla yaka
0: yes
15: ka gona ke a mo leboa moya ga e go abala ka kgotso le meya yotlhe ya badumedi ba faletseng ga go be jalo
0: amenso ke a lebogatlhe mme wa ka nkgono wa ka ke leboile gagolo mamedi ke o leboile le wena ya gonneng gore a nthumelele molaetsa ke a bona e kene ka bongata melaetsa ya lona empa ka morago segutlwana sena sa bophelo tlanne keng ke o le momane le mane le mane mamedi goba e kene le mengata ka tsela e makatsang Rebecca from a distance.

0: Mamedi ne ke onketse Rebecca a o tla pina e monate are from a distance ke nako he mamedi ya hore re kene se gotlwaneng sa rona sa bophelo baking e fitile mamedi re ile ra bua ka torfeye mme le ka jeno mamedi re ntse re tswela pele ka yona ona le dintlha tse pedi tse tharo mamedi tse ke batlang hore o tlo di fumana ka ho nwa metsi a trofeye me mamedi tla ke re shebehele pele re arohana hore na tsela e o lokelang hore o ietse ka yona ke feng mamedi trofeye e thusa haholo bakeng sa hore boko ba hao bo sebetse hantle e thusa hore boko ba hao bo ske batsofala ka pele e be qetelong so tshwarwa ke mafu a boqheku a amanang le boko jwale qala ka jeno lukisetsa ka jeno bakeng sa hore boko ba hao bo ske ba iphumana e ka re mamedi re lebala hona jwale o batla snotlolo se tshwere ka letso tla se batla o se batla o se batla o se batle mohlangwane khona o se bonang ka pangwana se re hey ka letso ho nkeng jwale etsa bonete ba hore o ifumana hona jwale o e sebedisa hona jwale ke itse re tla sheba hore na re etsa jwang bakeng sa ho enwa mamedi e thusa hape mamedi ka hore e ntshe ditshila mmeleng wa hao e thusa ho hlatswa kapa ho hlwekisa mmele wa hao e thusa hore mmele wa hao o be le matla o be le masole a tileng o ithusa hape mamedi bakeng sa hore mmele wa rona o be le metsi a lekaneng mme sena se bolela hore haebe mmele wa hao o kgona hore o be le metsi a lekaneng ka metsi ana a trofeye sena se bolela hore mamedi letlalo la hao le tla dula le letle ka lebaka la hore le tla dula le le mongobo ka dinako tsohle le tshetlafa letlalo la hao tshobotsi e ntle kore lebe o bona letlalo la fumana le ka re le metsinyana man letlalo la teng ebile ka re le gantseditswe globe ka hare letlalo la hao le tla ba jwalo lebe he ha ba se ba bua utlwe ba re batho ba globe mamedi haebe o le motho a batlang ho globe ka tlhao a ko sebedise lero lena la trofeye jwale re ka sheba he mamedi hore na o lenwa jwang batho ba bang he mamedi ba ka lenwa ha re etse mohlala ebe o nwa jele ena e ka hare ho lona sena se bolela hore o tlo lehlatswa o lehlatswa o lehlatswe mme o etse bonete ba hore o tlosa lehlalo lena le ka hodimo o ntshe jele ena ebe yona e o etshelang ka metsing weno empa mamedi ha re bua ka botala bona bo kantle bo re buang ka bona ka jeno o tlo hlatswa trofeye ena ya hao ha o qeta o e hlatswa mane le gasing la yona le leholo e seng tholwaneng ha o qetile he mamedi ho e hlatswa o tlo fumana mogwa o re o tlose dintho tsena tsa teng ditlhetso tsena tsa teng tse hlabanga bohloko etsa bonnete ba hore o fumana ditlafo bakeng sa hore o kgone o di tlosa hantle ha o qeta o di tlosa o hlatswe hape ha o qeta o hlatswa mamedi ebe wa le gabela o le tshela ka hare ho metsi a belang o ka le bidisa metsotso e mmedi ho ya ho emeraro ha o qeta o fodise ha o qeta o fodisa ebe o a sefa o nwa metsi a nwa matala ka ofela ha wona ha o sa etse jwalo mamedi o ka hlatswa ka mogohlatswang ka teng o tlose ditlhetso tsena ha o qetile o le gabele wa le kenya ka hara blender ebe o nwa botala bono ke bona botla o thusang dintho tsena tsohle tseo re seng re buile ka tsona ka jeno empa mamedi re ke o tlhokomedise hore botala bono metsi ano a tlabe a baba a tlo baba anwe a le jwalo ke mo re fellang he ka segotlwana sa rona
1: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: boikitlaetso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ke nna Princess Naive ka Qobing Webinari ka mona. Ne ke kopela nkgono wa ka e leng Thabiseng Mabe. O nkhodisitse ke sa le 3 months ho fihlella hona jwale ke le 11 years. Ke mo rata ka pelo ya ka yohle, a dula a tseba hore ke a mo rata. Ha ona mohlang ka botlosang ka pelong ya ka, o tla dula le pelong ya ka.
2: Sibongile dumela. Ka Sontaha hoseng tle tsatsing la bomme, Sibongile. Nna ke hodiswe ke nkgono wa ka Swala mme wa ka. Nkgono wa ka o re hodisitse ka hore re kgone ho tsoha re iketsetse. Ha nkgono wa ka ha no na lemo tse robone tlameha se ntse o qala ho pheha. Ha nkgono wa ka no sena ngwanana ho sena moshemane. Ne re etsa ntho tse tshwanang kaofela. Re ne re dula dipolasing, re kga metsi, re rwalla, re fiela mabala. Kaofela ha rona. Banana bashanyane re etsa ntho e tshwanang. Ke leboha nkgono wa ka hore ruta hore le bashanyana le bona ba tshwanetse ho tseba ho pheha, ho fiela lebala, ho hlatswa dijana. Ke ka mokgwa nkgono wa ka la re hodisa ka teng. Re strong ka jeno, banana le bashanyana ba tswang matsohong a hae. Ha moya wa hae mo a leng teng a phomole ka kgotso. Re basadi re tiile ka jeno ka baka la nkgono wa ka. Yena ke Mmakadimo Mokoena.

qeta ho direla mara se go khonwa ka nkhonwa mo tshela tukula nkhonwa mo tshela tukula ke le ka iphutela go seletsa ha hae nkhonwa neng a sina bana fela ke ne ke monkile leng khonwa ka re samanel ha se ka ba ka sente fela ene leng khonwa ka ke mosadi tsena ka bakala nkhonwa mo thiba ke la ka iphuta ho fiela ka iphuta ho ya sidibeng ho bana ba o sua ka ne ba hana ke etsa letho ba ke monyane ha ba di dilo tse pheuweng ke bana ba bo siwa ka ne ba le bangata ka itela hang khonwa motheba khonwa motho o tla ngheletsa ka a ke na metsi ka o tla siela ke le ngwana khonwa motheba khonwa motheba ha ana ya kae ka pa kae ke ne ke tsamaya le khonwa motheba ka maopo go sapala melokoloi o tla utla ha re tiana le bashangana ba tsheba khonwa o sotla ngwana enwa ha ke ba bapala melokoloi ba sa tsebore nkgonwa motheba o nketsa mosadi nna nna ke itshwagela ka matswana ka baka la nkgonwa motheba mme wa ka tsebogash ye o godiswa ke nkgono go monate a bua letlela go na mothae mona Bloemfontein ba bae bongi.

na go ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobotsa bophelo ga go tlatswe diforomo

0: ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Onke tsipina e monate e tlang ka Ntokozo Mbambo are lo mhlengi ungubani na pijane mana kunketse hlengiwe mhlaba are siwakhile e robong metsotso pele re fitla horeng ya borobong ngkhono thoko ngkhereanye dumela hle o seng ha kajeno ke a tseba hore o qeta dilemo tse mashume a supileng kajeno hela mogotsi ka mo welcome o hule o bone dilemo tse ding tsengata jole mamedi o tsebe hore ha motho a sa fihla dilemo tse mashume ya supileng re o qetile dilemo tsa pallo jwale ho tloa hosane ngkhono thoko o tlo phela dilemo tsa bonus ai a hona ntho monate jwalo ka eo jwale so ja bonus ya hao jwale modimo o etse hantle hle mme wa ka bahlakwana ka ofela abaitse ko jwetse o hule o be o gogobe ke a leboa haholo o mas hula wena mogotsi wa ka o bone dilemo tse ding tse ngata
2: Hello bongi ke rata go kire happy mothers te go ngonwa ka ngonwa motho ba tukula ngonwa motho ba tukula ile ka iphutela go sebetsa ha hae ngonwa neng a sina bana fela ke ne ke monkile leng
1: a fela ene ka re ke bapetse man ke bapetse ena mo mediri ke reng ke sa e bapalang ena ke bapetse Hello, give voice note to my dear fellow. Okay, Papa, la weba tete. Okay, Papa, la weba tete. Khato la mube di mube di kamuho elim voice note to my dear kating.
2: Kira khaduaka. Unkuna kona matuho. Asibilita. Kusna nwaruna. Banza pila. Fela asanga karulo. Runa kile babidi. Kagati ke bolela kagati mogala di muse o la re hudisa tsa tlhokomelo e matla tsa legato le matla tsa setshabelo se matla o la re hudisa ka jekolo na go bolela mamane bo ke mme e bile ga ke sa le mse ke leng gono ke na di tlolo ke tsetlolo na se le se ke a lebwa e ngata ntunga e bua ka yena tsa bophelo baka ke tla ke ba tsekitse ka bakala ra gati ene ba ne ke mitse go ke mme ke sa tsebo wa se mme wa ka fela ne ke ga ke mme wa ka be re mitse ga ke nane moya wa hai ha go bale ka gotswe ke a leboga ke nna mamogomose mamorapedi modutse ke a leboga amen

katsatsi le leholo lena la bomme ele metsotswe mine ka mora hora ya borobonga ere ke bule ka pina Israel mosehla mopholusi wa ka wa phela.

Sebahana, mas no

Ele shoma le metso mine metso tso ka morao hora ya borobonga. Mo mamedi ke a kopa hle. A ko tswe o shebe hore na. Moaisani wa hao o ntsa ya hantle na. Maobano na be sitse paola. Maobano na be sitse paola ka bakala mohatsela ona. A ko shebe hore na o ntsa ya hantle na. O mokope hore a seke a leka robala le paola ka tlong. Paola e kotsi. Moaisani wa hao hana motlakase. A ko mo shebe hle o mo thuse o mo fekeletso. Ha besitse a besitse ka dipatsi mono a etse gore molono a o time le ona mollo wa mashala a o time a ba o tshele ka metsi gobane mosi ono o tswang mona o kotsi haholo o tla mmolaya le bana ba gae. Ke bela gape ko kopa wena moaisane. A ko bue le moaisani enwa wa gago gore parafini a seka e tshela ka lebotlolong la senomaphodi. A seka nka parafini a e tshela ka mane ka lebotlolong la senomaphodi. Ngwana a ka enwa mme ya mmolaya. A ko shebe hle, a ko shebe gore na o etsa jwang.

Ke metsotso e le shume le metso mehlano ka morao hora ya boroponga a ko ya hape mo aisani wa hao sengona nana ola magulong a matala le ya roma o ile sheba hore na u bidisa metsi jwang a ka tloa chesa ngwana hle ngwana a ka tloa wela metsi ngano ngwana a ka tloa hula ketlele mono stofung ka papaulenga a ko sheba o mmolelle hore go ya ka mo beilenga ketlele ena ka tenga pitsa ena ka tenga le sejana sena ngwana o tla tsha ena ke nako e mpe hampe ya Maria bana ba tsha ha bohloko

Elekshume le metso e supile metsotso ka mora hora ya boropong a ke magulong a matala ho le sedi FM. Ako moaisani emo tle. Ako shebe ka mona ka moaisani wa hao. O moko per ha robala a time kerese. Ako shebe o moko per ha robala a time se futumatsi hitara yena e wa sebedisang. Hobane ntlo ena hae mokuku wa hae o ka tsha. Eba moaisani. Ya tletseng lerato.

0: ke metsotso le shoma le metsoro pedi ka morao gora ya boroponga go lakaletsa katla le mahlonolo mwana mme ke o kopa tsatsing lena ke o kopa tloela balehela suta pela khalefo e kana kana o halifile a holo ka pelonya hao o tetse khalefo e ngata suta e balehele khalefo e kana kana thabo ya hao a ya hantle pelo ya hao kamane ka hare e sosobane a se se fatla o se sosobaneng empa ke pelo ya hao e tshile o kile wa bona krempelina ha e tsha e tsha bohloko jwa e tshile jwalo pelo ya hao o kile wa bona treksutu ya plastiki ha e tsheswa ke aine o kile wa bona e tsha bohloko jwa treksutu ya plastiki o ska batla pelo ya hao e be jwalo ebe ka ke treksutu ya plastiki e tshisitsweng ke aine o ska batla pelo ya hao e be jwalo ebe ka ke krempelina e tshisitsweng ke aine ke a kopa o seng hona balehela khalefo e kana kana e pelong ya hao balehela khalefo e kana kana e moyeng wa hao balehela khalefo e kana kana e maikutlong a hao o halifile o halifile o
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: ga o mamela ke ikutlwa ke le motho wa botlhokwa ga o nhaka ke ikutlwa ke sireletsegile ga o bua le nna ke a ithuta
3: lerato la gago le tlhokomelo di thusa ngwana wa gago gore a gole go ba motho ya maatla ya itshepang ba mamele ba tshedise le go buisana le bona gobane ngwana e mong le e mong o tshwanela go ikutlwa a elwa tlhoko a utlwa ebile a rata
2: etela holdmyhand.org.za
4: halala ke yone monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng go kenela bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng na o se o le customer ya Standard Bank ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngwadisitsweng go na le melawana le dipegelo
0: ke mashoma mabedi le metso mmedi ka morago gora ya borobonga lena ke tsatsi le legolo gagolo ke letsatsi le o re reng mme katlego le mahlonolo ke letsatsi le o re reng mme dumela modimo a wetse gantle ngwaneso o halefile o halefile o halefile o halefile gagolo nna ne o la makgulong a matala le ya o kopa ka jeno tloela o phela ka gare galefo e kana kana tloela o phela ka maikutlo a dulang a bela ka nako tsotlhe oa bela oa bela ko etseditse mohlala a kore ka seaparo seo se tsebang se cham fela ha o ka rung ka fela tsepi ena ya o tlolla diaparo wa se re fela ya tshaya fela krimpelin se sabateng hore wa tamele mollo go etse di tsa mohlala ka track suit ya plastic hawe aina go fumana e tshai sosobana e kopana e tshai sosobana etsa ha o ya tlamela robejwalo ka pilong tshwane le track suit ya plastic o tshwane le leather ina ya plastic ke le bona leather ina plastic gore na kong ha o ka tamela mollo ka phoso wa fumana se tshile se sosobane se bo sa o lekane buru go bono ba ba leather ina ya plastic bo se bo le udimo bo etsa tricot

metsotso e mašoma mabedi le metso e supileng ka morago raya borobo. Nako nngwe motho e mongwe galefo ena e tswa ke dintho tsa gae. O phela ka ra galefo e kana ka baka la diketso tsa gae. Ke ena yena ka bo yena ke ena a ikentseng mathateng a e tsang gore a phele ka ra galefo. Nako nngwe o phela ka ra galefo ka baka la pelo le leleme la gago. Pele o ka lela ka batho ba bang tshwantse o itshebe pele. O phela ka ra galefo ena gobane ga o motho wa mantswe ya gago. Phela ka ra galefo ena ga o motho wa mantswe ya gago. O bua sena go sane o bue sena. O bua sena go sane o fetoile o bua sena. O phela ka ra galefo ga o phetise ditshepiso tsa gago. Ga o kgone o etsa ditshepiso tse o sa diphetiseng. O etsa ditshepiso tse o imelang. O etsa ditshepiso tse o hlolang. O etsa ditshepiso tse o gamang. O etsa ditshepiso tse o tshwarang.

haole jwalo qetellong o phela ka pelo e tletseng Khalefo o phela ka pelo e tletseng moya wa ntwa o phela ka pelo e leng ka hare ho metsi a belang o phela ka maikutlo a belang ka baka la ntho tsa hao ka baka la dintho tsa hao wa tseba hantle ka pelong ya hao o tseba hantle pelo ya hao pelo o jwetsa nnete la le leme lona le ka bua le shano empa pelo ka mane e o bolella nnete o ka ara Khalefo ena ka baka la diketso tsa hao ka baka la dipuo tsa hao o phela ka ara Khalefo e kana kana o tseba hantle hobaneng o tseba hantle hobaneng o tseba hantle wa tseba wa tseba wa tseba pelo ya hao ya o jwetsa hore empa mane makgulong a matala mpolella nnete o tseba hantle o iketsa eka ha o tsebe o tseba hantle

o hloka Nathane fela o bolelle hore motho eo ke wena. O hloka mo profeta Nathane a o bolelle hore wena. O tseba hantle gore o phela ka ra galefo o phelang ka re go yone lebaka ke eng, o tseba hantle empa o batla go lla ka batho ba bang, o batla go lla ka o batla go nka melato ya gago, o batla go nka meogo ena ya gago o e latlhele bathong ba bang. O tseba hantle pelo ya gago ke yona e tseba hantle mo pelo ya o e felelang teng ya tseba gobaneng o phela ka galefo e kana. Go bana mo phela ka bohale bo bokana. Itlhophe. Itukise. Itukise. Itukise. Ha hona rotla phela ka bohale bo bokana ho ya huile. Ha hona rotla phela ka khalefo e kana kana. Ha hona rotla phela ka o tinehela batho, o tinehela le mosadi wa hao, o tinehela le bana ba hao, o tinwa le ke bana ba hao ha kana kana. Kahari. Kahari. Tasmun.

Akere ke mofutsana wa hana dumela motemotle e bile bo se khatebe metsotso ma shoma ma bedi le metsomene ho le ba horeng ya le shome mametsele nana o la makhulong a matala sonta ha bekenga ka fumana molaetsa WhatsApponga ntate thuso ke mo hloka lebitso ke tshaba ho ipulela o bua ka nna o nkotlile hantle o bua ka nna ke phela tlasa khalefo ena e makatsang etswa khalefonye ya hao etswa wena mo hloka lebitso etswa khalefonye ya hao wa tseba hore itlisitswe ke eng o tseba hantle wa tseba mo hloka lebitso hore khalefo e kana kana o re mo phela ka hare ho yona itlisitswe ke eng jwalo ka ha o tseba etswa ho yona etswa ho yona etswa ho yona Mujimo o thuse o tswe khalefong ena. Mo mamedi ka jeno ka letsatsi lena le leholo la bomme. Ho na le mantswe ao ke sa lebaleng. Mantswe a mme ya ntswetseng. Le wena ke a tseba ho na le mantswe a o kekengwa le bana. Amme ya o tswetseng. Ke a tseba ho na le mantswe a pelong ya hao. A dutseng pelong ya hao. Ho na le mantswe a ngotsweng maikutlong a ngotsweng pelong ya hao. E le mantswe a mmao. Johanna ke a leboha puseletso ke a o bona le wena Mary ke a o bona Mannini le wena ke a o bona or hallelujah wena Richmond Sekoti ke a o bona Thembalihle ke na le wena hle ngwana wa Marope le wena ke na le wena o seng hona o dutse le nna oh shea ke o shebile o na le nna ka jeno kgotso le wena ngaka ke a o bona

Makgulong a matala motshemotshe ke letsatsi le legolo lena ntate thuso wa tsoa wa bua le nna ka jeno ka tshoa e ne ka o dutse le nna phaposing ya ka ne ka o dutse le nna ke nna Amelia a kodisang ka mohlakeng Randfontein ka lebo Amelia kodisang kgotso

motho motle jwale ke tlo o famolaetsa o matla jwalo ka ke sa tswa bua le wena. Moruti Maine, mme o na bua mantswe yana. Ke mantswe ao ke sa lebaleng. Re kile ra bua ka ona gore Mmatau o na rata gore o ka di etsa dintho kaofela empa o seke wa tella. Ke beile ka thoko eo. Ga ke ne ke sa le titšhere. Ga ne ke sa le titšhere.

O na re ho nna wa tswa ngwanaka. Le fatse mmona o na le ntho o tlamile ngore o ithute yona. Ha o le hara batho. Ha o le mono mo o sebetsang teng. Ntho engwe e kgolo eo o tlamehile gore o ithute yona. Tshwantse o tsebe gore na moya o fokela kae. O no ithuta gore moya o fokela kae. O no ithuta gore moya o fokela kae.

Eish! Ai, mata umantu yao. Kajenu kele tsatsi la bomme, mohlomong le wena mo lenteng. O na le mantse wa hopolanga mma. Fela ke itse kajenu Mofokeng. Ke hule mantse yana. Ke tsamaya ka ona le nanong lena la makgulong a matala. Thute. Shebe. Hore moya o fokela kae. Shebe. Bophelong ba hao. Hore na moya o fokela kae. Ha o le mosebetsing. Ha o le moketeng, o le moketsaneng, o le kae. Shebe. Ska ba bapalla letsohong la sera. Wa fa sera. Sebetsa. Sewa ka. Sesebedisa. Ho hlasela. Ska ba bapalla. Skaba palla letsohong la sera.

Oh, Papa Money, Papa Money, Papa Money. Du bela semu mamidi motse ke futhi wa hamhlongwa re Papa Mane ho le se di FM na na ola makhulunga matala ke kholo hona le taba e kholo hona le mantsi a maholo a mma wa kile nga o fa bona ka letsatsi lena le leholo letsatsi la bomme motemotle ke hopola mantsi a homme ngwana ka ithute o shebe hore na moya o

0: Maine, Maine we, Maine we, he la puka, Maine khotso.
1: Ntate Motau.
0: He dumela, dumela ngwana mmemba limbele ke ebo.
1: Ntate ke mametse moradi ena waka.
0: Ha!
1: Ambuwa ka mantso ya pesale me matla.
0: Hallelujah, hallelujah. Amen.
1: Abina ka di thoko tsa modisa ya moleng.
0: Ah, mufuke.
1: Ntate Motau le tsatsi ke lona la bomme.
0: Amen and amen.
1: Ka jeno lena re keteka bomme. Dikgutlong tse nne mo Afrika Borwa e tlhongweng teng le hohle re keteka bomme.
0: Amen, amen.
1: Mme Ntate Motau ho dutse dipelong tsa rona hore re santshane re keteka bomme. O seng ha ka jeno re ke re bolelle bomme bohle. O sa kgathaletsehe dikgaello.
0: Hallelujah.
1: O sa kgathaletsehe ho kgothometseha kapa boputswa. O sa kgathaletsehe matswabadi a tswileng ho bona. Bomme, re a le rata.
0: Amen.
1: Bomme, re a leboha. Re leboha tsohle tseo le re etsetsang tsona. Re a leboha. Ntate Motaung, ke a tseba hoseng hona e ka nna ya ba ho na le momamedi ya re nna ha sa leyo. Lehodimo kapa lefu le ile la mo hlotha le ha o le jwalo. Ke leboha tsela ileng a nkgodisa ka yona. Ntate Motaung, ha o phahamisa lekodilo lena. O re ho na le mantswe ao mme wa e mong le e mong.
0: Oh yes, oh yes.
1: A buileng ho ye.
0: Hallelujah.
1: Ke mong le emo. Ntate Motau e mong le emo. O na le mantswe a mme wa hae. A buileng ho yena o ntsa tshwere le hona jwang.
0: Le hona jwang.
1: Hohle ma kenang o hopola mantswe ana ke ankora ya tumelo ya hae. Ke ankora ya bophelo ba hae. O na le mantswe. Ntate Motau o na le mantswe. O bomme ba rona ba ileng ba bua hodima rona maemo a le hantle, maemo a se hantle mpa hona le poleng.
0: Oh yeah.
1: Ya hao polelo ke e reng. Ithute hore na moya o fokela.
0: Ah, Maine hle monaa man.
1: Ha nna ya ka polelo e ntseng e njelwe.
0: Oh yeah.
1: O na tlwaetse ho bua mantswe yana ho rona bana ba hae.
0: Hey, hey.
1: Are ho tla loka.
0: Ah,
1: my mote.
0: Ho tla loka.
1: Ne re hantetse ditse mabafukeng a rona. Mwana ka ho tla loka.
0: Hallelujah.
1: Modimo o teng mpa ntate Motau hanka ka dumello.
0: Hey!
1: Kara le nana o le mala makhulo. Ore re ke re shebe mme. Ka tsela e nngwe ha. Katsela ye mwe hape ore mantswe a dutseng ho wena ke a re ngwanaka seba mo moya o fokelang teng.
0: Ha Maine yo
1: ska ba wa nka dintho fela tseba mo moya o fokelang teng.
0: Ah mofoke ma
1: ska ya le kgongwana hodimo tseba mo moya o fokelang teng.
0: Kakata
1: Ske wa phakisa wa opa diatla tseba mo moya o fokelang teng.
0: Kakata
1: ngwanaka o ska ba sheba dintho wa di tlodisa mahlo nka nako ya hao shebisisa tseba mo moya o fokelang teng. Ntate Motau
0: kakata kakata
1: bona le mme eo ke lakatsang re tlo mo ntsheng papele ho moo.
0: Ee mor
1: o utlwile mantswe ya mme wa ka.
0: Ho tla loka.
1: O tlile mantswe ya mme wa hao.
0: Ho tla loka.
1: Empa hona le ntho ke kopang re ke re ya ho yo.
0: Moruti wa.
1: Ke o tlile mantswe ya bo. Ke o tlile polelo tsa bo. Empa ke kopa re ke re shebe. Maikutlo a ile nga susumetsa. Dipolelo tse re ngwanaka. Shebe momo ya fukelante tate Motau na sa bui fela go bana o le pela ha ka pa le le pela ha nna na sa bui fela ha re mwana ka go tla loka ene se pulelo ye tswa molomong mamedi ha ke tsebe na ho kae se mona bona le mantse a mme wa hao a ile ga bua a ntse mo a tshwere le ka jelo bona le tsiu ya ho kae ona o ho pula mantse a a khutlele ho wena ho a bua o re mme o ile a bua mantse a mari Mwanaka.
0: Ah.
1: O shebe momo ya o fokela nteng.
0: Amen, amen, amen.
1: Ntate Motau, ke re re shebe maikutlo a bo.
0: Eh, ya mru.
1: Botebo. Bo mantswe a na a tswante. Ke kopa ho bolella nnete ha Modimo a ka ba khutlisa hona jwale.
0: Ah.
1: Ba ntse ba tlo bua hona mantswe a.
0: Oh, yes.
1: Ho tla loka ho ba le ditshiu tse ding. Tsereng ha re hopola mantswe ana. Re hopola pelo ene ya jere tsatsing leo. Re hopola pelo e ileng ya kompela molomong wa hae. Re hopola maikutlo ene re bomme ba rona ha ba re shebile. Ntate Motau e ba o bua mantswe ana. Ke tseba meya e pukang lefatshe. Ho na le moya o pukang o tlisa pula. Ho na le moya e pukang e le meya ya ditsokotsane. Empa ho na le meya ya lehodi o tswana ngwanaka. Tseba! Mo moya o fokelang, Ntate Motau ke kopa ke pele.
0: Ho na le ntho
1: e nkgothumeletsang. Hobane ha moya o foka o tla ka ho wena.
0: Hallelujah.
1: Haiba o olo sa mabele ka pakou.
0: A suka.
1: O olo sa direkis, Ntate Motau.
0: E o etsa maine, tsamaya ma.
1: Hobane ha moya o tla ka ho wena.
0: Tesa.
1: O olo sa, Ntate Motau.
0: Hmm.
1: E ka khona o ska olo sa. E lo re moya o tla ka ho wena mo mamedi mkutlwena ke ya ka.
0: Tsamaya.
1: Me hana tsho jalo na re. Wana ka ke la ka tsa ntho e o lo sa.
0: Mm.
1: Di tsila tsa yona di ska ba tsa tla ho wena.
0: Amen.
1: Ha moya o ya ka le boya. O ska ba wa yema ka mo moya o ya ka tentsiba.
0: Ah.
1: Ntate Motau ke mpa ke lekanya moya.
0: Ah, main.
1: Ke mpa fela ke lekanya moya. Mona ho bua le bophelo.
0: Bophelo.
1: Ho bua le batho. Ho bua le metswalle.
0: Yes, sir.
1: Bua le basebetsi mmoho.
0: Ha.
1: Bua le bana ba bo rona.
0: Kakata.
1: Se ba mo moya. O fokelang teng.
0: Hallelujah.
1: Ntate Motau ka o tsike a hore. Hai ba musi o tla ka ho wena.
0: Hey!
1: O ntso yeme ho na le khona ha. Ya hore musi o ka o khama, o ka o khwela, o ka o kena ka mahlong. Mantsu ya na ke kopare ya chebe ka le hlolele. Se ba ka mo moya o fokela nkate. O yeme hantle. Position ya ho ile hantle. Ntate Motau ke kopa tshwarelo. Na konyena.
0: Hey,
1: yo ke se ba mo mamedi. Ona le man se a me wa ha ya ile na bua na me le ma robetse nte
0: kai mai
1: na le man se a ne na bua o senka me so ka matsatsi a rona a tswalo ka po mo hlandi pelo tsa rona
0: yo ye
1: ke hlajilwe ho ba le fatse le re le hulo
0: ya
1: re ya iketla
0: ya
1: u kwaite ya re ka na kotseo ha ka bona mahlwa le mafubedu a tsebe hore ngwanelo wa ka o na potetse a ntsalla le ha ka ba boloka setsheo le ha ka boloka le bonyo mahlong a hae a re ke a o bona
0: ngwanaka
1: empa o tla loka o tla loka
0: tla loka ma
1: o tla loka
0: mo a o mamfokeng a o mamfokeng o tla
1: loka
0: hey
1: Ntate Motau ha se mantse fela ke mantse a reng tlosa thato ya hao Iroke na thato ya Modimo.
0: Hallelujah.
1: Hana tsho jwalo. O na re Ntate Motau. O tshwanetse o inehele. Ho ya na le matla le Modimo.
0: Oh yeah.
1: Ha re ngwana ka o tlaloka. Ntate Motau nga ke re shebe mmenwa. Le khepe ke mashume a mahlano. Ana le metse medi mo mamedi a kokene. Official page nya rona o ka nna wa ya tsaputsa pum. Wa re bolella hore wena mme wa. Mantsontso wa hopula. A ileng a bua bophelong ba hao. Na ke a fenyereng hano ka ditletse. ha o ka wa ho
0: pu ya ya
1: e ba o tlelwa ke matlere mehlang me ya ipukang wa ho pula ho itseng ho wena mo hlandi ntodi sa dulang hantle le khepe ke marche me ama hlanwana le metsi me di sere le bukenya exoda ntate motango hatile kunopono sa tshwanela ho ya
0: a ski sima
1: o bane manso ya bo
0: pepi
1: ya re ha re ba boloka ba ya mabitle
0: eh maine
1: manso ya bona sala di pelong tsa ro
0: maine
1: re bona re le di charola re le tsena
0: yo
1: sere na le manso ya bona di pelong
0: yo
1: ke mo tong ke le ka o ka ke sa tlholo
0: ya
1: ha re karawa bona le manso ya gona hore two sentse re ya ho pula manso ya itse mwanaka ho tlaloka mwanaka
0: tlaloka
1: se ba ka mo moya o fokela nkate
0: ah maine
1: ke sere le le kepela 52 o ka ke ya exoda me yo re mo phamisa le bitso la ha ile le kanya hore modimo ke khanya ka pa modimo ke tlhoka me yena ke wa le lokola le ifi
0: eh
1: re kopana le yena kaolo nya bobedi ntate motang ha o kala timaneng ya pheke
0: eh
1: iba bebele sere monna wa ntlo ya livi
0: monna wa ntlo ya livi aya anyala morwetsana wa leloko la livi
1: timana ya bobedi ire
0: mosadi eo a emola a tswala mora itse ha bona ho bane ke ngwana emu a mopata ka kgweditse tharo
1: ntate motaung le tsatsing la bomme re bona mme ya bona msepilo ka hara mathata muruti maine o reng ha o re ke sepilo ka hara mathata ke kopa mo mamedi ntate motaung a ntsa le hona khepelo kaolo nya pele a shebe temana ya 15 chapter 1 verse 15 morana wa ekhepi
0: morana wa ekhepi
1: ntate motaung
0: a bolella babele hisi baba hebe
1: Hey
0: le bitso la emu e le chifra la emu e le pua
1: are
0: ere ke tswele pele muruti are ha le bele hisa basadi ba ba heberu le le bona go ba ba se ba ya beleha ere ha ile ngwana e motuna le mmolaye me hai ka ba ke ngwana wa mosetsana a phuluhe
1: ntate motho o molao o tswile ho chapter 1 morena o fane ka molao re ho pula wa bana baba tona baba heberu morena o hlakile molao o fitisitswe ha ke bui ka sehlomathiso
0: ke
1: pa ke bua ka molao o fitisitswe nga ntate motho o mwana ha ke bui fela pampitsana tseri buang ka tsona tse o tlolang taba e ya molaong ga ke bui ka di white paper empa mona ke bua ka molao o fetisitswe legislation ya fetisetswa papotsing ya babelehisi dipetlele bana bohle ba baheberu ba bolauwe molaetsa wa o ile wa fihla ke a dumela ho baheberu ntate motang mme eno ya bitswang Jacobetta
0: halleluja
1: wa tseba ngwana ha tshwane tsebe o bolau shifrali puwa ba thusitse bo mme bao ba itsa hore mo share pele mme wa ha ya monkatsa makai na Jacobetta mo ke ya ntenki mona ntate mo ta mmeye ha shebile mo she o bona sepio o bona potential o bona mo ya tapi mme wa ha ya re ha ke na molaya ke ke ka dumela ngwana na waka a shele matsongo a ba babe bebele re mme ya matema ya bobedi
0: eh
1: a mo pata ndate motau
0: mm
1: ba tsadi ba rona ba re patile magatlo a makae
0: eh muruti
1: ba re patile bo mme ba rona ba re patile magetlo
0: ah muruti
1: kona ona le dina ko tseo a u Josias
0: eh oh muruti
1: nna phamisa se banteu ka pa se padi se tswane tse se dula o di maemo I am ready pake mataware a kompo mo tshwarele ha nyane ke tla bua le ena. Tate Motaung ke a itseba, re ile ra patwa ka dipolelo, re ile ra patwa ka lerato, re ile ra patwa ka botlhebotlhe. Ke bua nnete momamedi, o na le dintho tse o sa di tsebeng tse mme wa gago a di lwanneng gore wena fela o phologe. Tate Motaung mme wa moswe Jokobete wa mopata. Tate Motaung
0: Hey!
1: Ke buang wa e tseba gore e ka nna ba mme Motaung o la e etsa.
0: Halleluja.
1: Letsatsi le leng gore o lokisa ke ne uwe o mme hantle.
0: Oh yeah.
1: O sonkile lebanta gore a dijo ga di etswe tjena ngwanaka. Ha o ja eta dijo, ha o bapale ka dijo.
0: Yeah.
1: A kene dipakeng. Tate Motaung wa e tseba. Ke bua jalo ka ntate ya nang le bana le ditlholo. Ke a tseba go na le nako.
0: Oh yes.
1: Yo Jokobete a tsoang ka gara mmamaine.
0: Hmm.
1: Ke bona go tswile Jokobete.
0: Yes.
1: Ya re ngwanelwa ke ya mopata. Tate Motaung re ko bolelle.
0: Halleluja.
1: Ha ngwanena go na le dintho tse wa di entse.
0: Halleluja.
1: Momamedi o kae, ha ke tsebe o Soweto kapa o kae, o Lesotho o kae momamedi?
0: Maine.
1: A ko re bolelle o kae, wa tseba o kila o pata ka matsatsi a mabe. Tate Motaung o na le ngwanana a tshwanetse a ye matric dancing sekolong. La pengla ha bo sena letho ke maya mo pata kara di kolo totseo
0: ah maine
1: mo dimare ke etsetsa ho

0: bua le rona o tswana o reng ha bua le rona
1: o re ke hanyane ba ine tswara ai so le mo bi ha golo hanyane fela hanyane
2: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e kushisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke le bona mona ke o bona re thabile ke o bona ke mo ke o bona je fiko kwa ke o bona ke a betse motseya na kopola mme ho na le a chonjalo a bela bonolo ke o bona mo fukenge motle mo rutima ine kaka ja
3: ndate motau mme lai tsaintse ke na ka mona ho nna
1: ha holo fe
3: ereng ke a hopola o kile a mpata
1: a maine
3: ka matsatsi a mabe ndate ke yo no what's mona are murutu ska ba bolela bitso la ka nna o ile ampata ka makgetlwa mangata
1: yes
3: ntate motau ke ena mme ya bitso Jacobetta
1: Jacobetta
3: ya bobedi ke ena mme ena
1: ei
3: o hanela letswala gore le mo amohe botle bo phela hae sheba temana ya borara
1: Momamedi ereke temaneng ya boraro jolo ka muruti ya kopa impa asitwa ho mopata halelele yaba o monkela sithoto sa moseme asibitiela ka tiri le ka boka a kenya ngwana ka o sona asibeha le hlakeng le bopong la noka
3: ntate motau meena wa hlokomela ngwana o ntsa ho Bebele ra sita mo pata halelele.
1: Maine.
3: Ke kopa o tla o bolella sephiri.
1: Asita mo pata halelele.
3: Jwale. Ntate mo tameng.
1: Eh.
3: Ke tso yo a yetsang. Ke kopa nke ke tibe ke tla se. Ke tso yo a yetsang.
1: Tiba.
3: Me yana o nka se thopo. Bebele e a hlaka. E re samosfei. Anke se tshotwana se inkapa eng sene ha se samudula ke samoseme ntate motaung moseme ona ha u bala bibele nya se nya se mane o fumana mofuta wa itse wa moseme ke le ngono sebe di swa khale o no tla nkuwa o kopa kopanywe ho lukiswa na kontsa khale ino ono sebe di setswa bakeng sa o ngola mangolo a thuto
1: kakana
3: o no matahanya o alwa e ba ho tla ngolo ka lesiba ho ngola mangolo a thuto ho na le ntwere sa e bona mmona mme Jacobetta mo she ha so e skolonga mme Jacobetta bana yena o ntsa le monyane empa bo profeta ba o abuyetsang ho di mangwana yena o re re ke o apese ka thuto le ha o so ka ba o ba di limon tsa thuto ntate motaunga mme yena ha ke tile o nka moshe o mo beha hantle lehlakeng
1: maine
3: le hana le ka hara noka ke re mmene
1: ye yo
3: noka ya o moshe a na le ho yona
1: ei
3: a ka bala jowa ke dikwena
1: hantle
3: empa ne bona lerato la mme o bitieletse ka boka le tiri ore le dikwena di utlwe le phoka la tire di tlowe phela beha mo ntate motau ha ketile o bone mmenwa mme ya reng ngwana enwa kapa ke hanela botlhe bo mahlong a ka botsama ntate motau ke kopa o theothewe hanyane fela temana ya bone
1: mme kgaitsedi ya ngwana a ema hoja ho bona se tlang ho mohlahela
3: ntate motau mme wa hae o beile motho a mo lebetseng are ha ke le siyo
1: sheba
3: ngwana ka o shebe ngwane
1: sheba ma yo
3: butle ntate motau butle butle ema hanya
1: e ke ene nta
3: jokobeta hore ngo mwana eno miriama mwanaka o hlokomele ngwane na mansuya hawa hopuli
1: yo
3: bana ba ka mo shankile tsiyo
1: le hlokomelane
3: le hlokomela
1: ya khonang ajare ya hloleha
3: muruti maine ema hantle
1: ai maine bana etle mona
3: ema hantle
1: ema na ema ine ma
3: chokobeta uri neriama ke wena mo hlokomela ngwanelo
1: ei maine

mo mmamedi le nnaneo lena o ka le reka wa ithekela lona ke le nnaneo la gago o tla le fumana kgotso tseba mo moya o fokelang teng ngwana ka tseba bophelong mona gore go tla loka kgotso kgotso e re ko fe tshebeletso ya o seng gona gona jwale tshebeletso ke ena e ko fang yona go seng gona

Homonate hakakang ho roka Jehova. Le ho binela le bitso la hae. Ho bane ke mo ka media phamileng. Ho bolela mahuwa hae ka meso. Le bogabane ba hae ka masi wohle. Ka thumo e kgole o Jehova di dumile nyona. Mo mmamedi wa ka ya rata yang useng. Hona haletsatsi ya kenang le wena tshebeletsong ena. Ho lesedi FM ho molelwa ke nna go satsana ba tau moduti ma modupi Yunis Ledimo mo kerekeng ya St. Yunis Apostolic Church mo sedibeng sa bophelo motseng wa Thabong. A re rapele mo mamedi. Ya matla o hle modimo ya lehodimong o mogolo ka mafoko go ba ba bolela modimo ya matla. O bile le rona modimo maoba le maobane modimo e sale o le modimo ya sabalweng le dilemo. O ntse o re babaletse gare ya mathata le ditsietsi tseo re phelang ka tsona modimo ga ga ditlhophe o ntate ya maatla le ga ga dintwa tsa bophelo modimo tseo re di lwana modimo o ntse o na le rona le ga lefatshe modimo le tlhekefetse le na le dipolayono o ntse o re patile kgare o tabernakele gago le ka matsatsi a mangwe ke ka gago letsatsing lena modimo re ntseng re o rodisa wena tlhobosiane lefika la rona modimo di tshabela go wena ka ona modimo maatlafatsa tshebeletso ena modimo le botlhe ba mametseng tshebeletsoena le leboga le letsatsi lena le re tšhabetse modimo ka ona modimo ke o tshepile ka metlha ga o kon swabise modimo ga ke goeletsa go wena le maatlafatse botlhe ntate ya maatla tsena tsotlhe re dikopa go wena le bitso ke la ntate le la mora le la moya o halalelang Jesu ke morena amen. A re fumaneng lengolo la rona leo re tlo tsamaya ka lona bukeng e qalang ya Genesis. Genesis kgaolo ke ya leshome le metso e tsheletseng re tlo qala temaneng ya borobong mme re tla ema mo modimo a tla re eme teng ka thuso ga lona ga le fumaneile bale ka mokgwa letsela setlhoo sa ditaba a gage tswalo ya Ishmael temana e re qalang ho yona borobong e bale ka mokgwa letsela. Lenyolei la Jehova la re ho ena kgutlela ho mofumadi wa gago o ikokobetse tlasa letsogo la gae. Lenyolei la Jehova la ba la re ho ena ke tla ngatafatsa ditlolo tsa gago haholo bongata ba tsona bo be bo sitehe ho balwa. Gape lenyolei la Jehova la re ho ena bona o emetse mme o tla tswala moda mme o tla mo rea lebitso la Ishmael gobane Jehova o mametse o tlhorisiwa ga gago ga e le ena o tla tshwana le pitsi e tlhaga letsogo la gae le tla lwantsha botlhe mme letsogo la botlhe le tla mo lwantsha empa o tla aga pontsheng ya bana ba bo kao fela. Yaba o re ya Jehova ya buileng le yena lebitso la thaigoi wena modimo wa mpona gobane a re ka nthe le mona ke bonwe ke se ke sa bone ke ka baka lena sediba seo se reilweng la kairoi sediba sa mophidi ya mponang bonang sepakeng sa kadeshe le barethe a morena e tlhonfatse dipelong le moyeng go botlhe ba utlwileng ka kereste morena amen. A re fumaneng pina ya rona pele yona re tla e fumantshwa ke together as one ka hlahlathela felleng halelele.

mon mamadi wakaya ratehang de kopana le ditaba tsa agare mohla sagai ile mufumahadi wa abrahama mutshojofa akile nga bahlono lefatsa tatla kgodile letsatsi empa sagai musadi wa abrahama one a hloka pelei yaba o lla dilemo tse ngatangata aya ho monna wa hae ileng abrahama hore abrahama a kenele le kgabunyane le ha ileng a gare a tla tsebe ho mo tswalla ngwana abrahama ha qeta ho kena ho le kgabunyane leo leng a gare a gare a qeta ho mo tswalla ngwana moya o mobe wa qala wa e ba teng moya o mobe wa qala wa dula ka gare ho Sarai lengolo le re Sarai a tlhogisa le kgabunyane la hae Sarai a mo utlwisa bohloko a ntse a lla motshegare le bosiu yaba a gare le kgabunyane la Sarai o balehela Sarai a baleha a ya lefelleng ha fihla lefelleng yaba dijo le bohobe le metsi di a fela kare ho sehwana sa hae lengolo le a tshaba gobane ngwana o tla shwa a nka ngwana a mo beya thokwana a re ha ke seke ka bana ha ngwana a ishwa yaba a gare o hweletsa ho Jehofa empa Jehofa ha ka ba utlwa sello sa gare a utlwa sello sa moshanyana ikaka a gare o ne ntse a bina mantswe a mo gokeyareng ka tlhatlhathela felleng halelele ke sena mothusi Jehofa a re ho yena a gare o jewa keng a re a gare hetla ka morago a gare ga hetla a bona sediba lentswe la Jehofa la re nka metsi a sediba o fe lekgabunyane la gae yaba a gare o nka metsi o fa ngwana o anwa e kaka o ne a bua mantswe a mmina sefelareng ga ke tladima ka bona morwedwe a ntheke Jesu yampitsang a re tlo go nna sedibeng wena ya nyodileng yaba a gare ngwana wa phela e momamedi wa ka ya rategang ga ngwana a sa phetse a gare bosuo bo bogolo o teana le lenyoloi lele a gare gutlela o mofumadi wa gago le ikokobetsa o le tlatsa letsogo la gae yaba a gare o a tsamaya o gutlela go Sara ga fitlha ikokobetsa pela gae e kaka ga a tumela go ena o ntse a bina mantswe a se felaleng bophelo ke ena fela empa batho ba tsebe ba latlhaetswe ke tsela ba kgelositswe ke sebe e momamedi wa ka ya rategang letsatsing lena la kasheko tshebeletsong ena eo ke kopanang le yona letsatsing lena la kasheko e leng kgwedi e uthwang ke kgwedi ya bomme letsatsing lena la kasheko re kopana le mofumahadi ya maatla mofumahadi ya sebete ya tshwanang le ya gare motho a kileng a lwana dintwa motho a ileng a kenwa ka gare o kgathatso ka sheko lena o eme o utlwa lentswe ga na ba letse mofumadi Sarai gutla gare o lo ikokobetsa e momamedi wa ka ya rategang letsatsing lena la ka sheko lena o ne a sa tsebe a gare gobane Jehofa o mmone Jehofa o tseba matshwenyego o tseba mathata o tseba ditsietsi tsa gaisaneng a phela ka tsona lefelleng e momamedi wa ka ya rategang letsatsing lena la kasheko ke rata gore go wena mona bophelong ke batho ba bakae momamedi wa ka ya rategang ba ntseng ba o lwantsha ke batho ba bakae ba ntseng ba o tsekisa le letsatsing lena la kasheko ke batho
babakai ba utsohela matla ba dula megatlo ya basomi ka wena letsatsing lena ba urela boga bosiu le motshehane e momamedi wa ka ya go rategang ba bang ba bona ke ba o lakaletsang bomadimabe empa Jehofa o le go bona gotla gotla o lo ikokobetsa pela bona o le lehaele dira tsa gago gotla o lo ikokobetsa mme ga o kopana le bona o bine sefela dira ke dišhaba ke dišhaba matlhong ke tseya ditsietsi gobane Jehofa o bone wena o soka o bona e momamedi wa ka ya rategang o le o tla ba jalo ka pitse e tlhaga o le batla go lwantsha fela wena o le o tla ba tlhola o le go dialo Jehofa e momamedi wa ka ya rategang letsatsing leno le kasheko le batla bompe bafumagadi ba tsebang go ikokobetsa bafumagadi ba tsamayang ka bonolo ge batla bafumagadi ba ntseng ba mamaletse dithoako tse ba galametsang letsatsing lena ke letsatsing leo go tlotlwang basadi basadi ba sebele ba ikapesang ka maatla e momamedi wa ka ya rategang le le lengolo gotla gotla o lo ikokobetsa le ga bantse ba o etsa gampe gotla o lo ikokobetsa ba bangwe ba o etsa gampe ke bana beno ba o tswaganeng le bona ka sheko lena ba o fetogetse ba o lelekile kgale o le gae la batswadi ba gago ka sheko lena o fetile motoitoi lefatsheng lena wena le bana ba gago ba tshaisa ka wena empa lengwelo le le gotla gotla o lo ikokobetsa e momamedi wa ka ya rategang go seng gona ga letsatsi lena la ka sheko lena ge batla bomme bomme ba sebete bomme ba ikokobeditseng pela batho ge batla bomme ba fatlang go fetogela bana ba bona ba bona letlhonolo o le Jehofa ga o ikokobeditse o re o tla godisa pontsheng ya bona ga mmogo le pontsheng ya dira tsa gago o re Jehofa o tla go tlhonolofatsa o re o tla bo jalo ka pitse ka pitse e tlhaga ba tla o lwantsha fela ba ketse ba o tlhola o go tla ja monono wa lefatshe lena la kasheko ee ka jeno lena momadi wa ka wa rategang ba o senyeditse bophelo ba tšhwatlile le lenyalo la gago o le ba sentse le mosebetsi wa gago wa matsogo o le ba o kabantse ba o kabantse le batho ba bua lešano ba bua lešano ka wena ba fetoile dira tsa gago ba bantse batho ba o kileng wa ba etsa gantle tlasa kgwedi le letsatsi ka sheko lena hei ba fetogile empa Jehofa o re gotla gotla o lo ikokobetsa pela bona gore nna Jehofa ke tsebe go godisa e momamedi wa ka ya rategang Jehofa o re o tlose ka iphamisa gobaneng o re Jehofa ga o iphamisa o tla kokobetswa ga o kokobetse o re Jehofa o na le tlhompho o re o tla o phamisa ke a tseba momamedi ga o na taba botlhoko bo o leng ka go bona botlhoko bo batho ba utlwisitseng bona empa lengwelo le re gotla gotla gotla o lo ikokobetsa o re gotla wena o lo ikgotsetsa o thole gore tu o shebelele Jehofa ga o lwanela dintwa dintwa tsa bophelo e momamedi wa ka ya rategang ge batla basadi basadi ba kgabane ge batla basadi ba lwanang ka thapelo ga o le thata bophelo bo bo imetse dintwa tsa lefatshe di dutse go bona le batla basadi basadi ba senatla ge batla basadi ba dulang ba kgantshitse le bone la bona ba tshwana le bomme anna ba ne ba re ga o le thata ba balegela tempeleng ba fumana dinyefolo ga mmoo le dithoako fela bana ba sa phetse go humama ka mangwele go tapela Jehofa Jehofa modimo ya phelang e kaka ka metlha o na ntse a bina mantswe a se fela ga ntse a ikokobetsa nna ke a tseba nna ke a tseba gobane molopolli wa ka wa phela e momamedi wa ka ya rategang le batla basadi.

etsa mosebetsi letsatsi le sa tshabile re batla basadi ba laetsa le bone ba o le bone la bona le sa timing ka hare e mo mamedi wa ka ya ratehang re batla bomme ka sheko ba ikokobeditseng letsatsi nena lena la bona ha o tlotlwe bomme ka ofela ho tlotlwa bomme basebetsi bomme ba ikokobeditseng ba itlatsang ka matla bomme ba hlonolofatsang ke Jehova bomme ba ikgutseditseng ba sena lerata ba saeme dikong tsa diterata batho ba kana ba saeme dikong tsa diterata ba sebaka batho re batla bomme bomme ba sebele letsatsing lena la kasheko lena mme ya ikokobeditseng ka mehla le matsatsi ha batla mohau wa Jehova o bua mantswe a reng dula le rona morena o re fe mohau wa hao ga rena bophelo re tlhoka lereko re tlhoka lereko la gago e mo mamedi wa ka ya retehang letsatsing lena lena la kasheko ha gare a tswetse Ishmaele wena Ishmaele wa gao kae kasheko lena go na le batho ba lwantshang le bana ba gago go na le batho ba ba tsekisang seo ba leng sona empa Jehofa ore o tla fetoga pitse pitse e tlhaga ba tla mo lwantsha le ena o tla ba lwantsha fela ba keke ba mo tlhola gobane Jehofa o na le ena e mo mamedi wa ka ya retehang e ba mme mme wa sebele lefatsheng lena le o le newang ke Jehofa wena o lo ikokobetsa gore Jehofa a tseba o tlhonolofatsa o tlo rue lefa la lefatshe Jehofa o tla o hodisa mmogo le bana ba gago le ditlogolo tsa gago o re mme o tla fetogela ba ba letlhonolo o re ke ka goo mo mamedi wa ka ya ratang letsatsing lena la kasheko lena ga ileng a nwa metsi a sediba sa bophelo e mongwe o nwa dithwako ka metlha le matsatsi e mongwe o nwa dintwa ga mmogo le matshwenyego o re Jehofa o file sediba sediba sa bophelo seo thweng ke sediba sa mophidi ya o bonang o re ke sediba se pakeng tsa kadeshe le barete ke mo o kopanelang le Jehofa modimo wa gago e mo mamedi go utlatle go tla o le ikokobetsa o sireletho ka tseo gaitseng bina se fela ke dintho fela tse nathogang Jehofa o tla o lwanela Jehofa o tla o sireletsa gana mathata le ditsietsi tse o kopanang le tsona tsa bophelo letsatsing lena le kasheko lena re na le potso e reng mosadi ya kgabane o re ke mang ya ka mo ratang o re ke monna wa gae o re o feta le dipelara o re ka botle dipelara ke letsatsing lena le kasheko lena gobane mosadi ya gae o ikgutseditse ga a na lerata ga dule ditenteng tsa batho ba sebang o go etsa mesebetsi ya gae ya letsatsi o lokisetsa le bana ba gae e sa le ka meso e mo mamedi wa ka ya rategang o dula a ikokobeditse ka meitlha le wena tsa moiphostana lefatsheng lena le o le neiweng ke Jehofa o tsebang boima ba gago ba bophelo le leeto la gago lefatsheng lena e mo mamedi wa ka ya rategang tsa moikokobetsa gotla gotla o lo ikokobetsa le ba se ba sage letho ke rate go gotle o lo ikokobetsa gore Jehofa a tsebe go matlafatsa mo Jehofa a o fe bophelo Jehofa a tsebe o tlhonolofatsa wena o lo ikgutsetsa o re te o shebelele Jehofa obane nto ena ga se ya gago fa Jehofa a o lwanele dintwa tsena ga re fumaneng sefela sa rona sa bobedi gona go together S1 se reng tate lerato la gago.

Listen.

0: le kunutu le morena pinena e binwa ke ba Spirit of Praise some shine so joy o te mono ke le ba monna joy metso tso ma shuma ma bedi le metso ro bedi le ba horenya le shuma le metso medi ke le tsatsi le le holo lena me re le boa me khotso mo ma medi o moyeng hi
1: dimela ntate tshiso le kae
0: ke le boa me ke a phela
1: ke a phela ntate tshiso bua le nani ke ba ka khotso mo tsadi ke rata gore Happy Mother's Day ho mme wa ka ke mme Mathadisetsila ke mo bolelle gore mama o bohlokwa ho ntho tsohle baneng ba hao le ho ntate ke a leboha ha o mme ho rona fela ka hona ke a leboha ntate Thuso ho bomme bohle lefatsheng ka bophara gore bomme le bohlokwa bana ba le teng ba le siko le bomme ke a leboha ntate Thuso.
0: Wa bua mantse a monate kgaitsedi yaka ke a leboa o mo yengwe le sedi FM hi
2: tate thuso le ka
0: ke ra phelanda
2: tate thuso hanke ke go mme wa ka ele mme makhuma ele makhuma lo maleng ya ka lo alang ke go na le 84 years o go tsere go tla bonyaneng ke go yena mme wa ka ha ke na gauta ha ke na sibera empa matsong a ka ha ke a tswaga leto empa ke re modimo tlo o kopela ke borra ha e thabang khumalo mona nya ka logalang ke ya le bo ke pele ya pele nne wa ka tswa
0: ke ya le bo khumalo ke ya le bo mtu nga ka mona ka Allen Ridge go le CD FM o moyeng ha
3: go tsonta te tso le kae
0: ha yate
3: ke tenta te u bua le nyane ka mo a Forsberg di placing tsa Forsberg Sheridan ke rata o le bo mme wa ka ha go le bolo ntate thuso ka tlhaka ka ofela mme motswadi wa ka o nghudisitse ke le mka a le mong ntata ke ne poning ha ke tsebe ntate ke mo ka ke tsebe ntate wa ka empa o ile ema ka hohle ho hlaetsa ka hohle ho tlhore o a tswa o se mo tse a re mantsi go ya emsebetsi nga bona ke robala ke jile se robala re jile re a skolo re etsa ntate thuso wa tseba ha ke tsebe ka mo lebo wa ka ang mara ha ke batle letho ka yena ntate thuso
0: hona jwale le motsa o di o kae ha wa kanya fela 45 42 39
3: ntate thuso ke staging sa bone fourth level e leng 40 plus
0: ha o tsebe ntate a o tswala
3: ntate a ntswalang a ke motsebi ebile a ke batle le o motsebi ntate thuso obane o na sa bone botlhokwa ba o ba teng bophelong baka
0: a sekise ngwana mme theola moya theola maikutlo empa mme o entse mosebetsi o motle ke a mo rata mmetlhe monna ke mo rata gagolo o hudisitse mshaneso
3: ka nnete ntate thuso ke leboa golo lebitso la gae ke mmagaluphondo
0: ke a moleboa moradi wa luphondo ke moleboa gagolo
3: tanki ntate thuso ke leboa gagolo ntate thuso ko ra ke batle letho ka ena ntate thuso go ganga ke batle letho ka ena
0: ke a leboa ntate ke a leboa ke o taba motho motle ka N3 ba re moya o matla ebile o matla gona go tshosanga ga o ganna ka N3 kopo e kholo ganna hantle theola lebelo ba re moya o matla haholo N3 hona jwa le re a kopa ka mona ka N3 e theola lebelo re a kopa o theole lebelo tshwantse ke le ka Allen Ridge ka Allen Ridge man hona le ngwana ya ntseng a batlua ke ngwana moshimane ka mono ka Allen Ridge ke ne ke itse ke tla ke ke kopane le Allen Ridge ke tla kopana le councilora ka mono ka Allen Ridge ke buisana le yena ngwana se dule o lukile se Allen Ridge ke bona Allen Ridge e ha o feel bo Allen Ridge e ha o feel bo welcome e mona ha o feel le bo welcome e re fela pele ke ya ka mono ke ba pale pina Messiah
4: jo la re a ke na jo

0: ya ba pina monate ya khotso are mesia N1 le ona ke satswa fumana molaetsa hore moya o mongata mme ke o kopa ganna hantle o ske wa palama ka lebelo le udimo moya ha o le mongata kalo ke o kopa ngwaneso ganna hantle o ske wa palama ka lebelo le udimo o ske wa leka wa palama ka lebelo le udimo koloi e tla wetsetsa mohlolo koloi ha e bapale koloi e tla bolaya ganna hantle o moyeng ho le sedi FM tsatsi le letle la bomme hai
1: dumela ntate tshuso
0: eya mama
1: ke ne ke lakaletsa nkgona ka Happy Mother's Day today a o ngodisitse ka thata yo ke me mamu fitle mo shawo ka mona ke yona o pelaka
0: o tshwara jwalo ska la hlamohala mabenkele ke yana ntshwara o ska la hlamohala hle monna
2: Bosuko ba lahlelwa ke mrato wa ha se papa hat. Clientele ikhushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. Utmana airtime ya 200 hang how can you claim. Plan engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ee o kae mme ka pelenyana.
1: Ke yona ana ntate tshuso.
0: Re ke modumedise.
1: Dumela ntate tshuso.
0: Hallo mama, o phetse ntle motswalle wa.
1: Ke ntse ke phetse hantle ntate.
0: E ba letsatsi le monate ka jeno hle mba wa utlwa mami.
1: Ntate ke a leboha. Ke leboha le sona sekolo sa ka ke mohodisitse ka mo Kenya sekolo mma ya sebetsa Botshabelo. Ka se kule na o bile o nketseditse mokitsana wa Mother's Day.
0: Alala, happy.
1: Ke a leboha ntate.
0: Ke a leboha haholo. Thank you ao bathonga setlolo sebetseditse nkgono mokete ba re mmae o ne a sebetsa Botshabelo. A ko utlwe taba tse monate, ke taba tse nthabisang tsena. Ke rata taba tse kareng tsena. E re ke nke mo mamedi e mong o moyeng dumela ha.
3: Oh, Sebatalicious. Dumela ntate Mtau.
0: Dumela mme o kae ngwane so?
3: Re tele kae ntate Mtau?
0: Re a phela, tswela pe.
3: Ntate Mtau, ke kopa ho tla ka mona ka Senegal, bua le Mtsidisi Marope ka Senegal. Ke kopa ho tla ka mona ka Senegal, ke a tla o theoetse mara mme wa ka mara batla mojetsa. Ke kopa hore ho mme wa ka mankuwa Mthembu. Happy Mother's Day, mother, ga o rata, o re ho
0: A aski sitle ka o gaoa. A semohe mothemotle ke tlo fetela ka mane ka bo a Lenricha hana kwa ka idumela e re ke nke mo mamedi monga mo mamedi o moyeng khotso tsatsi le bohlokwa la bomme hai
4: ntate tuzo
0: ke le bona ntate o phetsa ntle
4: ke phetsa tse ya ntate wa ke
0: ha re tswele pe
4: ntate tuzo ke ba tla re fela tsatsi le na la bomme ba pilona rona ba bohlokwa re aba hloka re aba hlompa ha ke tla mme wa ka ha sa phila empa o ile ngfiela mlaetsa ona are ngwana ka hore le lapa lena la ha mkhungo le hlompheye i wena motho a tla etsa batho ba re hlompe ba sa re tsebe i bile ku wena motho a tla etsa hore batho o kwano tsa o tla re tlontlolla ho batho ba be ba batle ho re tsiba ka mesebetsi e mebe o ietsa mo o tsamaya teng
0: ha
4: wena o itse iponsa rona ha o itse re hantle re la hlomphuwa ka baka la hao bohlasweni ba hao re tla tlontlolwa ka baka la hao ya leboha ntate tuso
0: he mona ai le mo mme a robetseng teng
4: A pomole ha monate
0: ka kutlwe mme o la bua mantswa jwa. Are ha o itshwere hantle o tla etsa gore batho ba re tsebe. A o itshwere hampe. O tla etsa gore batho ba batle gore tseba empa ba re tsebe. O so re tlontlollotse setšhabeng mona. Goba akere a motho a ntse nthempe ba re ke ngwana mang o tswalwa ke mang. Ba re jo moleko wo. Ba re yo ngwana e ba satane mma e be ke mang ntata e ke mang ba batla ho tseba dumela ntate motaung ke le bua mme wa kahle maneo mogantsho tekisho o dula Thabantsho zone 2 re le bana ba hae re le boela khudiso ya hae le le rato le mofuta a sale a tsere tipa ka bo haleng lona jwale re banna re basadi ka bakala hae ke nna Maseboka wa Tekisho ke le bo Maseboka Tekisho ke sa tswa ihula mona WhatsApp-ong ya Lesedi FM tanki ere ke tle kutlwe mo mamedie mo mona he re tle rutlwe ke batla utlwa hore na ha re tla ho re bitsa ndalo WhatsApp ena voice note ena hore na e tla re nyona he
5: Ho santa te thuso. Nna ke etsa Happy Mother's Day ho mme wa ka ha sa phela. Ke a mo leboha. Ka khudisa nkhudisitseng ka yona. O nrutile ho hlompha, o nrutile ho rapela, o nrutile ho amohela ntho e ntle le mpe, a nruta hore ke itshebeletse ka matso a ka ke iketsetse. Ke mme wa bohlokwa haholo bophelong ba ka. Yana ke tlo dula ntse ke mo rata, ke tla dula ntse ke mo hopola ka dinako tsohle. Mme wa ka o bohlokwa haholo. O nrutile ntho tse ngata, nou ke mme, ke ene. Mme wa ka ne le mme na kokobetsa lefatshe haholo. O na re ho nna re ke ithute ho kokobela, le ho hlompha, le ho amohela, le ho rapela.
0: Mme o mo rutile le ho rapela, re a leboha ngwaneso, re a leboha, re a leboha. Ere ke tle ke fete he me ke fumane mo mamedi mo nkwano mona he re tle re utlwe hore na ke mane WhatsApp-ong ya Lesedi FM ere rutlwe
6: ha mona tele ga ntate thuso ha mona tate thuso ke re Happy Mother Day ho Mathabo Tshehlane ka mo ka mama Habane Fentersburg ona o rata ho go bona ha a bua ha re motate modimo o teng Ntate Modimo o teng o tla lokisa tsohle
0: ke ntse ke le ka hore ke letsetse mshane tswa le councilora ka mona ka motseng wa Nyakalonga ke bua ka motse wa Allen Ridge ke khola ke tla mofumana hona jwa le re ke nke mo mamile mong hape ha re utlwe ditaba
7: e pimanta ste ho mmehle antswalang
0: monna wa rfela happy mother's day ho mme a tswalang tswela pele hape kutlo hle mshane
7: hey ke mokana ka yena ke hurile jena ke monna ke ka yena o mo hurisitse mme na temo taung ha holo a nguta tlompo no hana jwelo ntsa mo hurisitse bana mme ka ke sale bona temo di mebenda mme o ntsa phela le batswadi mme ka bana ba bileti ha se aba ngata botla fumana batswadi ba bona ba ntse ba le teng ka bobedi empa he ke sa thabile haholo ka gore batswadi ba ka ba
0: o thabile haholo re hona jwale mme wa hae o ntsa mo hudisetsa le bana o le hlonono monna he o le hlonono haholo mme o ntsa o hudisetsa le bana o moye engwe le Lesedi FM dumela
8: ntate motaung
0: hello
8: le kae ntate
0: re a phela wena mme
8: ke a phela ka mohau ntate thuso o bua le Molelekeng ka mona ka Roodepoort ke kopa ho nka monyetla ona ke leboe bo mmangwane ba ka ka ha ke sana batswadi mmangwane wa ka o teng Mandivesoropo ke mmangwane a Lina Phatsa ke rata gore ke a moleboga ke moleboga ka ntho tsohle ha e sale batswadi ba hlokahala ya ba re se re kena ka tlase mahafi ya hae ke leboha go le ntate thuso ke re ntate Modimo a mpolokele ena ebile a mo hlonolofatse ke kere ka mona ka Randfontein mangwane wa ka le teng teng ka moo ke mangwane Malebohang Gwarane le yena ke rata go ke a leboga haholo ka tsege ke a re tsang tsona ntate motaung go bomme bohle ke a leboga tsatsi le monate ntate motaung ke a leboga ntate
0: ke a leboga mme ke leboga haholo ke leboga haholo mme taba tsa ka dikaloka fela ke tlo kopana le mshane Sumona Paseka Ramatisa ke tla ke motshware o ka mona ka Allen Ridge me re ke shebe hona le moshana mono asmo Paseka tswara jalo re ye moyeng ka pelenyana re etse re batliseng okay dumela Paseka o moye moshane so ka mona ka Allen Ridge
9: dumela ke le thuso metabung wa le Lesedi FM ya le bua ntate thuso ka sebaka so ka falsa
0: ke le bona pase kae ka hona le moshanyana ileng a nyamela mona a gore fa editaba mshimane o nyametseneng mena ha le so mufumane
9: tare tso ngwana o nyametse ka di 30 tsa April
0: eh
9: dwale ha nyametse ka di 30 tsa April o tswa diphuputso le hona dwale motho a montileng ke motho a tsebala mona sechane ba lo utlwala ka ka go ile le yena ka bo plastic te mona o thontse ke matamo ka mo marhe ntse ma bone sa mona nya ka lo rena sa beta pele ba ntate phakwe gapetsa gapetsa ba ntse ha ntse beta di investigations gapetsa gapetsa ba ntse ba ya go lelapa ba le tsebisa gore na ba o kae ka diphuputso le hona jwa la ha o bua le nna tje ke hona mona ha bo ngwana mona o bona hetso re
0: emahanyane fela tswaro jwa lo re ma benkeleng tswaro jwa tswaro
2: clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. Re re o phepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mapaseka moshimane enwa a nyametseng e bole ntseng le mmatla mo le setšhaba mono le maponisa ntse a etsa mosebetsi o mogolo ke utlwa ebile ba re ke lefatlha fela he o tla re fa ditaba gona jwalo na go ntse go ya jwang o seke wa ntsha makunutu ya ba maponisa jwale go ba le tshitisego ga ba batla motho eno ga ba ntse ba iketsetsa di-investigation tsa bona o re re va ditaba tse ipatileng tse e tswang ke maponisa tu ka tsona.
9: Ke le bo. Ba tla khutlela go nna ka laosane ba tlile go nna ka bolelele so ba ba ba tla khutlela go nna ka tsapinena jwa loka ka batlile ba tsebetsa go tlhela bosiu ba le maoba ne ka le vena bosiu ba la fitla mane la pengwe nna ma mali mohlala o teng ona empaneng ba ntse ba shedisana le

0: bona jwale jwalo ka ke bua le wena hona jwale le le lapeng la bo mshimani enwa
1: ke re le lapeng mona la ntate thuso
0: o maponisa antse a bua le lelapa
1: ke ba bua le lelapa o latela ka mo ntse ba tsamaya ka teng dibakeng tseo bonala mshimani ona a ngwana a nyametse teng o fihlella mo ba fihlelletseng teng jwale ba batla gore lelapa lona ba be le o identify ka puo motho ka e sebedisa ba be le identify gore na ebe ona na e bana le yena ba mo fumaneng ebe ke yena ka paki e ka ba a o fapane le wa lapeng mona ba sheba le diaparo o fumana ka saparo se jwang ba setse ba saparo se sa se fumane empa ntate phakwe o ntse a bua le ba o ka hodimo yena gore ntate o bonala ntate a tshwereng nyewe ye e ka ka o kerekeng ha foune jwale ntate phakwe o bontsha gore o tla bua le ba ka hodimo yena gore fela lelapa ke kgone go kgotsofala gore ba le go sheba bane moshang ona ebe ngwana ke ena kapa ga se ena na o tloa mono tlabe ntse ba tswelela pele ka diphuputso tsa bona ga ebang a se ena
0: ngwana mme ke a leboa e be ka modimo a ka thusa lelapa lena modimo a ba le lelapa lena mme ke mo go na le mmelaelwa re kekeng ra mo bitsa ka lebitso ya tshwereng ba mmelaela bane ke ene ba mo qetetseng go mmona a tsamaya a le ngwana ke rata o leboa le baai ka mona ka Allen Ridge ke o leboe ke leboe le morongwe le wena paseka monna gore o be monna wa le councelara ya tsamang setšhabeng ya tsamang le setšhaba ya bang le setšhaba ka nako tsena tse botlhoko ka nako tsena tse botlang pelo ke leboe le bontate phakwe ke re modimo o ba etse gantle ke a leboa
1: o lebole nna ke tloso
0: eish mo mamedi o latlhega bana o latlhega bana re leboa banna ba tshwanang le bo paseka tjena ba e leng makanselara a tsebang bao gore bao ba na le nkutlwelo botlhoko ba na le nkutlwelo botlhoko very good excellent re a leboa monna Ramatisa Ralebo Ramatisa utisele la paleo bophelo ke a feta ke letsatsi la bomme ere kenke mo mamedi mona ke kwale ka yena hona jwale kenke mo mamedi mona re tsebo kwa ha le tseleng hona jwa le ganna hante tse hlompha melawe o ska potlaka hlokomela le di lori hlokomela le makolo ya mang o ska wa potlaka o ska wa leka wa potlaka
2: tata mtaung dumela dumela bua le moradia me madima ka tso palena mokwena ha sa le o fatseng a sa phela ke le matshidiso o tse magolo kwe magahliso tata mtaung ke le bua ho mina ha ne ka mme mme motswadi ebile mme a leng a tshwara ka thata awa a tsoga le rona re le bana ba e ba tsheletseng o fihlela le ka sheko la sa saleyo mantswe ya gae ka mehla le matsatsi o ne re re kgomame re rapele re tshepe ra masedi re ratane re phuthane re hlomphane ka mehla yotlhe a ke mo gopole ntate mtaung ke ka gopole mantswe ao re retle re tsebo o ruta bana ba rona melao re tlameha re ratane bo rona pele ke leboa ntate mtao a morana kgotsang ke tsitse lona gantle le sedi fm re leboa le tsotlhe tse le retsetsang tsona re ke re kgone go ntsha mabinabina dipelo tsa rona ga olo a pele o di lemetse ga ka leka lesego sena bona batswadi ke go bomma botlhe ba ntseng ba le teng lefatsheng bomma ifang bana ba lona lerato go le boima go le thata le a tseba gore sekokotlelo sa mosadi ke mangole ga o kgomama ka mangwe lao o rapela modimo wa pheta ke leboa ntate mta
0: ke leboa tlhe mme ke leboa gagolo veli mvololo re kao fela o tla ba teng go tloa gorenya metsotso ka metlhano ka morago ra šomele metso mmedi mvololo a tsamaelwena mvololo o fe mmino monnatenate a ba bue le tsena tse leng ka pelong a tshware le tse leng ka pelong empa ka jeno he monna mvololo mvolisto moramoloi ke letsatsi le legolo la bomme ke letsatsi le legolo la bomme mošhaneso ke a kgola o ile wa tswa o seng wa tshwara mme ka mohala wa bua le yena wa ba mo romelela le tšhelete gore a ile o ja kaekae mo mamedi motle re tla kopana go sane lenaneong la Jolly, kena ko.

jwale mo le ntentseleng itlokomele tsa mahantle o tsebe le hape lo rena bana ba bapalla kae ya utlwa re satswa bua ka ngwana a ile nga lahlea nene ntseba ngore bana ba bapalla kae ba tsamao kae ine le mantswa ma montha he motaungano le nane online la mafumahadi mmokeng na re tseba ngwana ha hore o bapalla kae o bapala le mang o na le mang motsebe hore o dutse le mang hona jwale.

0: sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng.
1: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mpontshe hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
1: Ebo, ho tloha neng o le Queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen mmanyeo. Ke nahana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
1: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
3: Royal Finance ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
4: Tso e ratwa
5: le sedi.

0: Mamedi mana mo metse Karen White a re superhuman ho le sedi FM. Pina na re hula jwalo albumong ya haye ya bobedi. A ile nga sebetsana le yona a e hatisa jwalo. Kgwedi tse pedi mo mamedi kgweding ya Tlhakubele. Le kgweding ya Mmesa. A selemong sa se ke dimagolo robonga. Mashuma robedi a metse robedi. Album ena ya hae ya bobedi e bitswang ka gore ke Karen White mo re hulang pina ena yona e latswa jalo ga kgwedi ya Pherekgong e tlhola matsatsi a mabedi lemong sa 1989 mona go le sedi FM. Dumela ngwana mme, dumela wena motlhodi a ratwang ke nna, ke sonta ka jeno mo mamedi ke letsatsi la bomme, re ya leboatlhedi ngwane moeti re ba letse ditaba tseno tsa gorwa ya pele. Happy Mother's Day mamedi mokgatlhelong ona wa bobedi re tlo sheba jwalo nalani e le wena metsotsong e mashome a mabedi a pele o tla gorwane ya bobedi mona go lesedi FM. Mo mamedi ke tlo o fa monyetla wa gore o dumedise mme o kore happy, happy Mother's Day. Malaitsa lona ke a e bona mona go veli mvolola o tia strada moloi Julia le Maku ka mona ga ina dale ke a leboga sefora ka mona ka matwabeng a re mmino monate a golo mvololo re ka o fela dinkepile setlhogong a re dumela o tia strata ke na le wena ga monate e le qhubong la 89.4 nna ke mona welcome re tla nka ka bobedi ka boraro jalo ka ntse e ke ena malaetsa fela mmamedi ntumelele ga jwale ke rekise ke gotlhe.
1: Bosoko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papahet clientele utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa. Dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
0: Mama ditaba tsa bohlokwa ke tsena. University of Freistata e leng UFS ga bogutswanyane yo mamela o tlaletsa tseng la dipontsho tsa dithuto campuseng ya Qwaqwa bakeng sa barutwana ba nang le thahasello ya ho ntshetsa dithuto tsa bona pele. Kopana le rona ka la leshome le metso tsheletseng motsheanong holong ya Nelson Mandela ke ho tlo fumana tlhakisetso ka makala a dithuto tse fapaneng ka hara mafapha a rona mme o fumane tataiso ya ditsebi ka ho kenya dikopo tsa makala a thuto yunivesithing ya rona e nang le menyetla ya dithuto tse o ka di etsang ka moso. Etsa bonnete ba gore o betla bokamoso ba gago ka University of Freistata. Ha o na le thahasello ya ho tla etsa tjena, romella email ya hao ho SRS events ke lentswe le kopaneng SRS events at ufs.ac.za pele ho lala leshome le motsolo mong motsianong 2026.
2: Letsatsing lena la ho keteka boteng ba bomme re re halala ho lona le tshwarang thipa ka bohaleng. Le re bontshitse bopelonolo, la re fa lerato. Ha re beng ngatana nngwe le lesedi FM ke molelwa, re hlomphe bomme.
3: Ka ona motsotso, o mametse fele molomo. Out of just rata.

0: Utlwa o ihula ha monate jwa mmeno banna. A Patti LaBelle. Utlwa ha ihula mo mamedi. Ayere. Eh? Eh. Ramonkile jolo albumong ya haye. Ya borobong. Ai onkile dilemo a sebetsana le album ena. A Patti LaBelle. Hobane o qadile o hatisa ya dipina tse hlalang albumong ena e bitswang ka hore Be Yourself ho tloha lemong sa 1986 ho fihlela mane lemong sa 1989 mme ya ba ontsha albumo ena ha kgwedi ya Phupjane e hlola matsatsing ama shuma mabedi a metsi tsiletseng 1989 ha isa la sebetsana le yona ho tloha mane 1986 le bitso la albumo ke Be Yourself rena rinkile pina manati are I can't complain bophelo bo jwalo na kwengwe hona le dififo na kwengwe letsa tsile chabile me ke tsa bophelo na kwengwe pelwe ba bohloko ke bophelo bo jwalo empada ba bohloko re ya pele mama di pishana ho yena ku ba balletse jwalo hausa ma bo Afrika bo Ramona rr ke Maria Carey fela o seilan tse tsa mahala arhaim vololo ke re hi baby are my name is Mariah kere are my name is Mariah ke ga tshina velo ka ke South Africa borwa ku tsiba lo Maria are no I'm Mariah ke ro ke Mariah re mongile wa tla ntwe mana di ena Mariah Carey are hero mabere betso so mashuma mabira mezu tseletseng pele wa tla hora ya bobedi mona ho le sedi FM
1: nalane e tla dula e ngolwa le nanong la re ka ofela ka veli moloi mvololo autostrada
0: mama di ofela o le jwalo nalane e tla dula e ngolwa digwedigweng sa mmino ho tsena tsabi thabi so e hlola matsatsi a le shume ka jeno kgwedi ena ya motsiano mamedi tu lemong sa 2000 ka lona letsatsi lena kgwedi ena a gagaba mino mona Michael Bolton ke ha a lahlelwa jolo ke apili ya haye ka lekgotleng la dinyewe ka mora hore ho bonagale hore o utswitse a mang a pina ya the Isley Brothers e bitswang ka hore love is a wonderful thing e lemong sa 1990 motsomong lona letsatsing lena a kgweding ena lemong sa 2000 momamedi Sabini a Bobby Brown a ke ha tshwarwa maemafofaneng ka mona ka New Jersey ka mora hore a thibelwe hore a se hlotse a ya ka moo ka mora hore a fumane jwalo mading a haye lemong sa 1999 madi a haye ka mora hore ho etswe diteko fumane jwalo ho na le sethethefatsi sena se bitswang ka hore ke cocaine ke lona letsatsing lena lala le shume kgweding ya motsheanong lemo ke 2000 mamedi ke lona letsatsing lena kgweding ena lemo ke 2005 ha se bini seal a nyalana jwalo le mofumadi wa hae hiding mme ba bile mmoho ho tloha lemong sa 2004 mme ntate modimo ile ba hlonolofatsa ka bana ba bararo pele ba hlalana lemong sa 2012 harpetele nna le wena mona ho le sedi ya fema re shebile nalane harpetela jwalo ka ditaba tsa sibini se ratong haholo monneno tewa naheng kapa kontinenteng ena ya Afrika naheng ya Senegal re bua jwalo ka Akon mamedi ke letsatsing lena kgweding ena lemong sa 2007 ha Akon a kopa tshwarelo ka mora hore video ya hae matansang ka bona o jaifa le ngwana ngwanana ya tlase dilemong e matha mona interneteng mme ngwanenwa ho ile a tlalewa jwalo gore o dilemo tse leshome le metsomene mme o ile a ngola a kopa tshwarelo ka seo se etsahetseng nakong eo a le sethaleng mane go tse ding tsa dikonsarete tsa gae maileng a iphumana tlila jaifa ka tsela e sa nepagalang le ngwanenwa wa ngwanana ya dilemo tse leshome le metsomene fela ke letsatsing lena la leshome motsheanong 2007 a Akon a bona gore nthwena ya yentseng a se yona re lefatshe le batho botlhe ba tsheetse baka ke kopa tshwarelo
1: nalane e tla dula e ngolwa lenanong la re kao fela ka veli moloi mvololo autastrada
0: mamedi ke letsatsi la bomme o tlo ntetsetsa ho 086-000-3084 mono o kopele mme motswadi or happy mother's day mama happy mother's day mme wa kahle kamra pinena ya Regina Bell arabin love again mona holiday fm

Mamedi ke mong wa basadi be ke ba hlomphang haholo ka Katara. Ke bua jalo ka Joana Ma Trading. Mana rena re monkile ho le sedia fe mare More Than One Kind of Love. Albumong ya haye e bitswang ka hore ke Hearts and Flowers. A ileng ya tswa jalo ka Lanne Phupjane lemong sa 1990. Mamedi, album ena ya haye Joana Ma Trading e ngotswe ke yena a ba e hlahisa a le mongto sebeditse ke mong wa basadi be ke ba hlomphang haholo mmino mona wikila wa tlapina tse monate tse kang bo Down to Zero. Pejana o yena Puff Johnson. Mamedi mo utlwile a re True Meaning of Love, a hlopha sa Toto Out of Love. Mamedi, mokgatlhelo kwa o qetela wa reka o fela ke sonta ka jeno. Tshebeletso ke e matla, ke tshebeletso ya lesedi maqhubung a FM 87.7 ho le ba mane 106.6. Dumela ngwana mme, dumela wena mohlodi a ratwang ke nna. Wa tseba ha e le sonta tjena re re mino mino mino. Jwale mokgahlelong ona wa ho qetela e leng wa boraro wa lenaneo Mamedi, re mane mo reng ena ke nako ya setswang pelong. Mamedi, o tlo ntetsetsa re se re fetile ho bomme jwalo ka e le letsatsi la bona, ra re happy happy Mother's Day. Jwale re kena nakong ya baratani. O reng ho moratuwa wa hao? O reng ho lehakwe la pelo ya hao? O reng ho motho enwa e itseng o so nkile qeto, o itse ntho ena o thweng ke lerato e fedile, ha eyo, ha e phele, a o hopotsa, a kgutlisa mofuthu wa lerato bophelong ba hao? O reng ho motho enwa a ileng a o kgetha, ba se ba nkile qeto ra ha ona mohlang a tla nyalwa eng, a o nka a o kenya ring a re wena waka, ba reng ba reng ba reng ba reng ke a o nka? A ke tsebe mamedi wa nkutlwa na.

0: nako ya se tswang pelong lenanong la re kaofela le vele moloi.
1: Vele moloi bololo o lesedi FM.
2: Mamedi tsupa nako ha ine ba hetse tla o tsebisa fela re metsotso e mashuma mabedi a metse supileng a kamara horena ya bobedi lesedi FM re kaofela 086-000-3084 ke nako ya setswang pelong. Dumela
3: o mabolobo.
2: Dumela ntate.
3: Hai ngwana me o bua le mogana nyetla ka dipolating tsa tukisa
2: ngwaneso.
3: Hai ke phela le mme bona ke mme matai yana ke monka ha bo maane kolobu e ne re nomfondo wa mosebaka nomfondo
2: alala
3: ai khona morena ka tsana le bana ba ba be di bena ka nete a tsho he se re supi da mana ti ma bolo
2: wa marata me
3: ke amrata ntate wa ka ke re happy mother's day ha ona taba me wa ka sa ntshile wa le magahe ha ona taba magahe la ntshile ma ntse fela ka sa fela ke re me wa ka popi mutuke ma go bete teng re smeti happy mother's day.
2: Mwana mme re le buile.
3: Ee, nka nda ka o fena go bua le nna ke. Mami?
2: O kae mami mo?
3: Mami. Ke mwana mme.
2: Mami?
4: Ee, ntate.
2: Go jwa mami, go jwa ntate a o bitsa jwalo.
4: Ee, ntate.
2: O tlile o reng ha bua ka wena ntate mona ho le sedi FM.
4: Ee, ntse ke mo mametse ntate.
2: Wena o reng ho yena?
4: Hai le nna ke re ke morata o lo ntate.
2: Ha o mothabetse o mmitsa mang?
4: Papa.
2: Aha! Papa, papa, anu na. Ya le bua sebe e bagle le tsatsi le monate mami le papa.
4: Thank you ntate.
2: Mama re go monate bang. Veli. Hai. Le sadi FM dumela.
5: Mbololo dumela.
2: Dumela mme o pitse hantle.
5: Ntate mbololo ke pitse mona tikong fela wena.
2: Mme wa ka ke pitse hantle ke thabela ho bua le wena ka jeno mme ke mangwe le tsala kae.
5: Ntate mbololo bua le mmala rate tsote tika mona ka batlase ka Mpumalanga mara ke tsa thibella kwaqwa.
2: O reng ho moratiwa wa hao gaitsedi yaka?
5: Ntate mbololo ke kopa o huisa. Molaetsa wa ka mona thibella qaqa ka segompepe gomme motswadi wa ka a ntswalang wena ke mme matibi Paulina Mkhwanazi ke re mme gapogapo ke re mme o godisitse mme o godisitse ka thata
2: gaitsedi yaka
5: aye ntate
2: o mametse sealemoya
5: o a sekise ga ke a utlwa ke a semamela
2: wa tseba ke a utlwa
5: ke keta o kena ntate mbolola ke
2: re se re fitile o bo mmegile ga ba fana kwa ya bona ha re ya 2 o'clock mane o tla fela re ya le bona
5: ntate mbolola ntshagele ntshagele mara ke le buile a holo hle lwana tsa sile monate mo bo
2: bye bye mratuwa.
5: Thank you ntate
2: tsebele tso ke le sedi mma di dumela
6: le ga ntate wa ke
2: ke a phela ntate o phetsa ntle
6: a ka phela hantle hle go le tsa o ke tswa le thabo mara kholi ya ka ke a lerato le tswang mogara dipeng.
2: Ei!
6: Wa itse ntate, ke nyetse mosadi ne, wa nrata. Ke mo tshipetse last week. A mpanta, ka zeno ke a kula. Ke yena o nhlokometseng, ha etse niks, o kentse dipijama le ona ke o tswile o lo nrekela dipilisi.
2: O tswile wa ilo tshita mofumadi wa hao a o rata.
6: A mpanka wa tsa a ke tsile hore ha ke no re ke bolosi ke botlaela bana.
2: Yes.
6: Ke botlaela bana.
2: O ithutileng nthong yena a bua le bontate ba bang ba ntseng ba nyonyo ba bana le baratuwa ba bona.
6: A re tsebeng value ya reng hore ke eng tsena.
2: Ngwana mme ke a leboha o se hlotswe yetsa.
6: Thank you.
2: Tswila nyonyo ba. Wa kula o khutila kula fela mme ya dulang le yena ya moratang o mo hlokometse ho le jwalo ya na chitileng le yena e bile mathata fela ke ya le bo ngwana mme o re ke ithutile o tlile ka letlalo mme wa mooka jale ho tlamalaetsa wa ga jeno wa magolong a matala wa mme Jacobeth ke bo mme ba jwalo mmamedi ba opata nakong tse bima nakong tse bohloko bo mme ba na le pelo e jehang e le mme a o tswalang le mofumadi wa hao ke enwa ntate mmamedi o ikutlwetse sesotho a setolokwe ke ena a mofang dipidisi fela ntho e ke e ratang ya motswalle ena wa ka o amohela phoso ya entseng wa ipolela wa e rata ntate modimo ke ntho e dafita baruti ba tla dumelana le nna ya neng a etsa ya neng a hlola pelo ya ntate modimo ka yona ya ho ipolela ha qeta o etsa phoso o na wa ka lengwela re modimo wa ka ke entse phoso ntshwarele le se di dumela
7: e ke mbole
2: dumela mme
7: re teng kae
2: mme ke phetsa ntle ngwa le se ya le moya re tse ba utlwana
7: eh ke kopa tshwarelo ke kala le ye ka ntweni
2: eh ya mme wa ka ke mangoletsa le kae
7: ke mme makabelo mothibedi ka mona ka itumele ja ka fountain
2: mme makabelo o reng o moratuwa wa hao
7: oho huko mo ibile le letsatsi la haela ho hola tsatsi le ditene tsa mme wa hola tate mothibedi Joseph Moeketsi
2: eh
7: ke re ha ho letho le ka le ka le ka a ho hanyang le legato la rona
2: oh yes
7: e ka ba di pula tsana e ka ba di tsintsing tsa lefatshe e ka ba mishole ena ka ofela e bile hona le monsena re tsa mashume a mahlano a metseng ga o dula mmogo
2: butle mme le etsa le motse kae
7: mashume a mahlano metse e miraro
2: 53 years
7: 53 that way
2: le le mmogo
7: re le mmogo go tloa 1972 ka di 30 tsa juta ndemba
2: mele kunutula lona ke le ntate
7: wa tsela ntate go iphapanya ditsintsi tsa lefatshe tsona di ngata di tipo di tendi la nna tsa go tshukutla empa ha le ka la nahana le tsatsi la ne le le le eme a litareng
2: e ya hle
7: le re re ya yetsa ntwena ha ke la nahana melao ya batswadi ha ba ile nna nkhona ka ile ba anlaye ha holo a re di tsela ka la hae ke tuleng a puleng tsaba le go phoqa metsing ya batho e re ga ke nagana le ntlile o fela le ga tlhale siko fela ke re mokgono wa ka o nare o tsaba le go phoqa metsing ya batho ee ditsontsong di teng di ya godimo le tlase maruele a teng difefo di tla ba teng empa gopolang letsatsi lane le ne le eme ka pela gona re šhatisitswe ke fara wa kereke ya roma ebile e le motho wa mogolo e ga ke nagana letsatsi leo e be ke re mona ga mothibedi ke a dula gona mo ke yang
2: mme wa ka ke lebogagolo ke tshepa le momamedi a mametseng wa leseding go na le se a ithutileng sona dilemong tsena tse mašome a matlhano a metse meraro tse o phelang le ntate happy birthday go yena a be le letsatsi le manate le wena tsatsi la
7: aole o dutse ka setungo mo ga utlwile utlwa a hole motaung wa molete wa gadifala nakwena wa tsholang kuitseng le mokekeng bakone ba se nna ba isupa ka menwana e metsonyana le bana ba ka ke ba laela jwalo
2: alala
7: thankintateng gololo
8: clientele e mona go o sireletsa le balelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maaforika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
9: on your marks. Get set. Get ready. Go!
10: Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botšhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so o fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
0: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana bana ba tswe taolong ho o tla bona ba tletse tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi bophelo ba baahi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa
2: momamedi lesedi FM ke molelo wa mashome a mabedi a motsomong ke metsotso a ntle pele go tla hora ya boraro momamedi ke na le mookamedi mona mme mamontha motaung na le taba bohlokwa ya batlang go etsa tlhokomediso ka yona mme mamontha motaung dumela re o amoele mme ka jeno
11: dumela se rebile momamedi wa lesedi
2: happy mothers day le ntse le tsama hantle ke a tshepa
11: Hey mosebetsi ao fele rona re dula re le tseleng ga re kgone le gore motho o natefela empa ga le ntse le re bomme kao fela re ikutlwa re le motlotlo re a keteka mme ke a leboga bele
2: mme mamontha go na le taba ya botlhokwa tlhokomediso o batlang go tlhokomedisa momamedi ka yona go e tsala jwa mme
11: baby ga se gale ke tseka go feta off ramp ena ga o tswa Kroonstad-a o ya Gauteng Off-ramp ena e o isang Everton le Tshokeng. Go na le motsi o matla ka tsela e tshosang o tswang sebakeng sena kore ka nkane o borogo empa ka letlhakoreng le letona batho ba tlhokomele ba tswang Gauteng ba yang Kroonstad ba tlhokomele mosi o o ntse o nagana mme jalo ka motho ya kileng a feta kotsing ya mosi o mongata jwalo o mosweng ke ne ke kopa gore ga ba o bona ba tle ba fokotse lebelo gobane go na le moo o kekeng wa bona gantle gore na o etsagalang ko ntse o ba
2: mamedi ntshwareletle ga ke tsebo go e tsaetseng mona jalo gauile mme mamontha e re ke mo utlwe ke a mo fumana antsa hle ya re fa tlhokomediso ena ya bohlokwa re ke etse tsena fela e ka re ke a mo fumana ei mme mamontha
11: hello beli
2: oh ila khawa mme ka o ka tswela pele
11: oh ke khona ke re ke fita thaba o jole wa tsiba he tsa di network
2: ei amme wa
11: ke tsalosa ho le batho ba se kutlele bile ho bani mutsi o kotse haholo o mongata ka tsela e makatsang mme o ya lehlakoreng le e leng gore o kena ka tseleng jale batho ba tlhokomele ba fokotse lebelo gore ba seke ba iphumana ba le tsietseng ke mosi o mongata tlhaga yata lehlakoreng lena le letona ga ke tse bowetsalang empa e ba itlhokomelele gore ba seke ba feta ba jaile moo mosio o na le mo o qetelelang o se o sa jale ba ganne ka lebelo le tlase baetse di hazardi mo ba khonang empa ke ne ke re ke a kopa hle ba itlhokomele mso mongata haholo
2: mme wa ka re leboile haholo ka tlhokomediso eno le momamedi o utlwile lapeng re a leboa tsatsi le monate mme mamantha motaung I love you.

Mamedi ri a leboa a re leboa haholo ka jeno ha o bile le rona lenanong lena la re ka ofela. Mona re bua jalo ka baradi ba ha Wilson. Mamedi ke bana ba motho bana ba ile ba thea hlopha sena. Le mong sa sekete magola re bo mashuma re be dia metsi robonga ba se bitsa ka hore ke Wilson Phillips. Re bankile ba o tlapine mannate ba re release me. Ri a leboa mo mamedi ri a leboa haholo ka jeno. Re utlwile gore letsatsi le tsamaile ga monate tsatsi lena la bomme pejana go bona ba baletse pina e monate Tina Tena are what's love got to do with it. Mamedi re felela mona ka jeno re tla kopana gape bekenyane e tlang go lena la re kao fela letsatsi le monate la bomme nnate fela ke manane otlhe a tla o latela a tshebeletsena ya lesedi. Mamedi na kwe nngwe go na le nako e fitlhang ka ra dikamano tsa lerato motho a utlwise botlhoko empa o be le matlane a o sheba ntho e ne utlwisang botlhoko ka leitlho le leng e ra o rwala bereletsa gago wa ore wa tseba le bofokoding bona ba gae motho ena wa ka ke ya mo tshwarela. E re ka dinako tsotlhe ga o di rwala wena o bone botlhe le bobeng le botlhokong ba o etsetsang bona. Ke ka gona Mildred Virginia Jackson ya tsebalang gagolo ka gore ke Millie Jackson a ileng a re rose colored glasses. Mamedi nna ke fele moloi a re kopane nakong e tlhang go le Sedi FM. Bye bye.

0: 今天呢，我咋不说过嘛？我咋不说过？今天呢，我咋不说过呀？三年了吧，那里差比啥？这不呀？go robala ke tshole ho tsoha ke mohau ba be le tsarame tso se dilha ntle ho ema shima mararo ka mararo ra ya mararo ke tla buisana le Victor Sungwane re tla tshorata ba tsengata le yena mono e hona le lengolo le a lengoletse mbana ba FIFA hona le lengolo la le raile ngore ei nthena ya hore pele di bapadi ka papapadi ka la batho bentse ba ya ba tshege tsheginye o ntse ba tshela tshela ka mane ka le baleng batho ba ya dipalomana ba tshwaga-tshwaga ba tshela-tshela ntho mono bona mantse bantse ba pepeta dinyeo mono ba pepeta dibotlolo di tswa metsi re tla e tshwara le yona ka jeno re tlo e tshwara taba eno le Victor Sungwane re tlo sheba he mabedi e motle le gore na FIFA pele o dipapadi tsa mhopa lefatshe taba di tlabe di eme jwang dibapadi di ithute le beng ba ditlhopha ba ithute gore dintho di tsamaya-tsama jwang re tla ukwa taba tseno gore nya bone mamedi ke tlatlhe ke a le lotu mone jale ke name lotu ga e le gantle tsholo go na le tulo kwakwa mane bitsanamowa jale tla ke ke nna ke tla nama ga ke na o namowa tlatlhe ke name ke role dieta ka nete ko tle ka kalefuti re buisana le ntate David Thidiela re ke re tlo utlwa tshebetso ya gae bophelo ba gae o kadile kae o na bapala papadi ya bola maoto fela a se mootle o itse ke tla ba jwetsa bamamedi gore na ke ne ke le eng ga ne ke bapala papadi ya bolo sekolong kwana fela re ke ne ke na le toro ntate tsholo ga ke tloa mono ka yamane go South African Police Services ka sebetsa ke le leponisa ga ke le mono kaekae go National Professional Soccer League man NPSL ka sebetsa di-gate mona di-hekeng mona mo ditlhopha di kenang teng bono ke sheba gore dintho di tsama hantle ka baka ba le setlhopha mane o SAPS mane ka kena mane diheke mane ka sebetsa ao ka bona monyetla ka reka setlhopha sa papadi ya bolo jale tlabe re tshwere taba tseno he mo mamedi motle le DK ka kwano ko mona re tshwere ntate Thidiela re otla ditaba le ena ga monate tshebeletsong ya lesedi ya le re babetsa ka ntho ka segowa mona ba re ke responsibility unlocks opportunity ke segowa ntho eno tsholo o bua sekgowa ka jeno responsibility unlocks opportunity boikarabelo mo mamedi boikarabelo bo bula menyetla boikarabelo bo bula menyetla ntho e nngwe le nngwe o etsang o etse ka boikarabelo o e tshepagalle le yona e tletse be go tshepagalla buka dibuka ka bosonta tjena re gore ke tle ke o tshepele ntho tse golo o tlame gore wena o tshepagale dinthong tse nyane wana motho a sukusukudisa ke 2000 mona batla 2 million ke tse pedi fela di moduba hlwena a palama ka udimo ya matla go bolela ka mogogo se nang tshelete ka di ka ke tse pedi ka pa ka million tse pedi fela sa bolela re na ke yena yena ke yena jwalo hlwa ke sekiti mara jwalo batla ke tse le shume o taula ke tausi sekiti o so batla ke tse le shume jale re tlo qala mono ge re bue le ntate Victor David Thidiela re ke re utlwe o qadile mona tla mono a tloga mona a tla mona tlo ke ane ya bantho e golo ga re bua le wena tjena he momamedi ntate Thidiela kwa setlhopha sa le dodadoba ai a e sebetse gantle ke tshaba le mmotsa potso tsa Black Leopards man ge e sheba ka mona re santsane re nka bophelo bae re ke re bone gore na dintho di ile tsa motsamatsamaela jwang babedi taba di bile jwalo tlhe dipapadi mona go ngata ga rena go qeta ebile re keke ga diqeta taba tsa dipapadi nako ke yona e tla e leng sera go rona he mo mamedi go na le tse tlang go bapala ka jeno goreng ya borobonga tsa leake ya manyesemane Aston Villa a tsholo o ka jwala mona o so mathaka mšhana ge ditene mona mšhana ge mona o jersey number 10 mona tsholo e ne se ke potlapotla kile ke le la botlhanong kwana Berlin se bapala hona jwale le setlhopha sa Aston Villa me papadi eno e Berlin tsa mapele ka ntlha e leng go noto karolo ke ya pele papadi e na le metsotso e mashome ya mabedi Crystal Palace se bapala le Everton se tlhabile ntlha Nottingham Forest le Newcastle ntse le noto noto go tla ba le papadi metsotsong e mashome a mararo ka morago ra ya bohlano West Ham United e batla go ba le ya selepe e bapala le ya Arsenal e batlang go hapa league ba babe bashana bana ba West Ham United bana ba ntate Santos ba ntate Nuno re tla bona rena papadi ene tla hle etsa maejwang maobane Man City e hlotse papadi ka dintlha tse tharo go noto ya tatamela hanyane re tla bona rena ntho di tla hle di tsa maejwang re ke potela ka mona ke a gutla
1: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e kushisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ha hona phepetso efe kapa efe e kgolo feta setjhaba sa ikemiseditseng. Ntle le tikatiko, hona le tharollo bakeng sa bothata bo bong le bo bong. Ikopanye le Lifeline South Africa mabapi le dintho tse fapaneng tse hlokolosi tse amang setjhaba sa rona, tse jwalo ka dintho tse amanang le bophelo ba kelello le maikutlo, tlhekefetso e amanang le tsa bong, HIV le AIDS, le ditshebeletso tsa teko ya HIV. Bakeng sa thuso, ikopanye le Lifeline Trauma and Crisis nomorong ya 0861-322-322. Nomoro ya mahala kapa ya WhatsApp bakeng sa Stop Gender Violence 0800-150-150. Nomoro ya mahala ya AIDS Helpline ke 0800-012-322 kapa nomoro ya WhatsApp 0849228808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Boikitletso bona bo tshehetswa ke SABC.
3: Dipapadi le tsholo loka oke.
0: Hojwalo ha o le morati wa Liga la Liga ka jene ho bapala dikakapa he mo bele motla tlhopha sa Real Madrid se bapala le sa Barcelona e go tlwa taba tse se monate tlhopeng sa Real Madrid harabe ke mo bele ho ri bapadi tsepedi di ile tsa lwana boikotliso mane e mo nga ba tswa kotsi Valverde le ke Chuamen he ke Chuamen e ba hle ba ile ba hlaba e qala mane mo bantsi ba ikwetlisetsa teng e huilo ha ba le ntho e sa tsamaeng ha monate mono fela he se re utlwile hore bemba se hlopha ba sa ba ile ba babitsa ba re tlonkwano tlonkwano ba fihla ba ba pshatla ka kotlo itseng mme ebile ka jeno Valverde ka lebaka la o tswa kotsi a keke a bapala bane jwalo ba mo rukile phatleng mona jalo la bua taba ro ya wela hodima tafole taba tse jwalo huilo ha ba le basebetsi mmoho ba ile ba qwaketsana ba kwaketsana ha ba qeta ba tsokelana mapai ba sebetse mmoho o ngutlwe ke re ba sebetse mmoho ba kwaketsana dibapadi tse pedi tsa Real Madrid ke ka ho Real Madrid e ntseng ba tla mokwetlisi mere e batla mokwetlisi ya seng a batla le moholodi le mo ha fela se ka tabene ya ho romane dibapadi di letsa lwana Tchouaméni le Valverde ba lwanne malwanne mamedi e monga ba tswa madi e monga ba tswa madi ba motabola phatle mona ba lo gela ha mo fegefego na ontso etsa hala ba ha ke thula tafole kae kae ke ka ho le mponang ke le mona mo ke le nteng fela yo taba ke ona yeno Jose Mourinho e hledi mo super clubeng sa Real Madrid o tla go kela mono khatlo la bobedi re tla utlwa rona Benfica e tla dumela hore a thewele clubeng sa Real Madrid na ha re tsebe re tla utlwa taba tsene hemo mabedi ke dipapadi rona ka tla nne re o neletse tsona a jwang kapa jwang re tlo sheba ditaba mona le Victor Hlongwane ka moramesetswe mohlano o tla ona jwale mmabedi re sheba taba tsane tsa nye tsa o tshela dintho ka mabale eish e thata nthwena batho ba tshela ntate bona batho ba ntse ba etse ba tsa ba le sehlotshwana yana tjena ho na le ntho e ba ntseng ba e tshela mono botso gore na ya sebetsa kapa ha e sebetse na re tla utlwa taba tseo ya sebetsa kapa ha e sebetse na mohlomong le tla re jwetsa le rona ke gopola ebile ke ntse tlhoo se seng kgale kwana nanong la re tlhoba bosiu re bua ka ntho tsena mamang a ke ena mona rana mamang jena ona etsa jena a tswaka tswaka ntho a tswaka isa kwana kgutlisa ho etsala ntho tse itsele tse itseng ke bophelo bo jalo re tla reng jale he re tla utlwa taba tsena he mamedi tshebeletsong ya lesedi maobane tlhopha sa Orlando Pirates e se sengane o DDC ba go tswang ke Roscoe Akrileng ba hapile a DDC ka mora dilemo tse le shomele mosumong e ntse e ya hodimo le tlase ba sebeditse ka nnete ba sebeditse ho ya ka mokgodi taba di leng ka teng ba tlile ke bua lentswe la ntho mona la Setswana ka idiba re ke ya mona ho Victor Hlongwane ke a mona ka Thembisile. Save me.

Hey, I bina pine na maleba na ramu masari ar kika kapa ya masari. Hey. Ba bere metsotso ke na ile hantla ho ya mmedi pele re fitla horeng ya bone re na le bothatanyana ka mona HDK le ntate TDL ho na le ntwantseng a yetsa ona jwa le gatlale ka hore fetofeto le dinako tsa rona hanyane fela hore ntate ntshwarele yo ka batla ke lebala dintho tsa bohlokwa tsa tshebeletso e kgolo ya lesedi bana re ntshwarele hanyane a re sothe dinako ke jwa lo hlokomele re tla ba le kgaso ya papadi ya bolo ka nqano hore bohlano ntate e re tla lekane re tlo bua ntho tse ngata le ena fela re tla leka go peteletsa dintho re ke re bona fela gorena re tlatle re di sebesebetse jwang he momamedihle ntate tidiela sa ntsa etsa ntho tse dingwe o na le ntho tsa ntseng a di etsa gona jwale a re ntate tsholwa tse o buile le nna ka nako wa ba nthomelela le melaetsa la boraro kwana ka nnete o tlo ntshwagele gagolo gagolo ka nnete o tlo ntshwagele gagolo fela ge ke tlo e etsa puisano eno nna le wena ke yone gape ebile o ntse a ngolola kwano a ngola gape ka mone wa ngola ntate tidiela wa ngola ka kwano ngola ge ntate ke utlwa gona o rengtle motlhomphe wa ka

0: Michael Jackson o tshebeletso ya lesedi Heal the World e dula gantle go e tsheletseng ka metsotso mabedi ka morago ra ya bone. Ya, go ntse o le monate fela go le jalo tshebeletsong ene kgolo ke dilabokae ka jeno tsholo ke sonta mošhana ke di-10 ke di-10 ke tsatsi le legolo la bo mme lena mabedi ga ke re shebe he jalo ga kile ka tlhalosa ka etsa mokolokutwane goreng ya boraro re ka re shebe e thata leke ena ke ka la o bona leke e le thata jena ga e sale ke tswalwa a nnete ruri ena e thata ene ena e thata ke a tseba o so ile wa kopakopanya mono le wena wa nka pene wa tlosa wa kopanya wa tisa jwalo jwalo wa ge lekana le ee o di bona jwang tle ga re e tshware tabe ena metsotsong e ne lesome e tlabeng ga e tlabe o tlile lesome ka morago rra ya bone e re ke etsee
1: mamela je
2: ke mmamokatiti ya lewa ke nna tlokwe sehume kopana le nna sonta ga se
1: je sonta ga se se nesesen
3: kwakwariri ya mmino wa thaba kopana le nna tlabe re robile monakedi le ona kganollama sonta ga se nam noto e dulang a tsebeng tsamaya le maikutlo jazz lesedi fm
1: mo o leng teng ke mo e leng teng
0: babedi metsotso robedi ka morago ra ya bone o tlhareletsetsatlhe monagang fela ka mora papatso ya metsotso e lesome ka morago ra ya bone
4: letsetsa lesedi fm gona jale 086 300 3084
0: thata lekena ba botsa batho ka bona ba botsa e date tsholo o e bona jang kere empile wola lelo empe aolo boitla pele ntho ke tsena kgweding ena
5: letsatsing lena la go keteka boteng ba bomme re re halala go lona le tshwarang thipa ka bogaleng le re bontshitse bopelonolo la re fa lerato ga re beng ngatana nngwe le lesedi fm ke molelwa re tlhomphe bomme
0: ke yona e leng taba ya mabedi metsotso ke robonga ka morago ra ya bone re ke potla ke shebe ka nqena ke hlodise ka mona fela he mo mabedi rona dintho di tsamaya jwang ka mona e ka nqena fela ka mona e ka mona ha re hole re ka mona hona ka jeno tjena e papadi yane ya Burnley le Aston Villa e ntse le sele 1 jwa Aston Villa ya hlabile ntle ba tla otloa number 5 e dule number 4 itse ba o kena go tsana tse nne tse ka hodimodimo re tla bona rona o tla tle o tsamaye jwang Everton he ke 2 hona jwale Crystal Palace ke 1 Nottingham le Newcastle ntse le noto ho noto ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he o fitlhela ga kana mo bamedi di ntse di tswela pele hle di a thuathuana mono jwale di a otlana ntate re tla bona rona mang ke mang ya senang se ka ja mayatele ba re a se ka atela fela empa atelele modella ruri ke ka mokgwa o taba di leng ka teng ga o kua ga ntho di a o imela ntate swaya ee swaya mmela thoko banjale itla wetsetsang pipetsi re tla di sheba tsena tsa rugby mamele tsa United Rugby Champions ba tla di kwala bekeng ena e tlang jwale ke re sheba rona eng ke eng go ntse ona le tse seng di phunyeleditse boitla pele nke ke pote ka mona e ka mashelesheleng ka mona ke sa tla ka mashelesheleng ke a gutla
6: bosoko ba o latlhelwa ke moratuwa ga se papahadi clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
7: dipapadi le tshololoka oke
0: o jalo DJ laba serekeng ke mmamedika kwano dumela tle
8: mogadi mokwena ndumelele go tlhomphe mogene
0: ntate bishopo
8: mogadi mokwena wa tseba e sabe ba nna dikala o bona sesa se thata jalo ka sena
0: ke o mametse
8: e sabe ba nna kannete dikala o bona ntlhore ntho tsena dikala mesekulu wa tswa ene jo ke la morarra
0: wena o bona jwa
8: ntate
0: Mwana yu kwera kure. Ya, wewe cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha Fela sona ke Steve, Steve le sona se teng wa tsiba. Ka nnete.
8: Kola wala nne.
0: Ndati.
8: Kola u bia u nwa nne, u bi u sinyele. Wa bona u lo tsimbala. U ri netela ha ya di ne ha ka kwa. Ya go ha. Ya ha pari ka pari ka re ka dal bukala, ye mo ka dal bukala. Mo ri go ra u ta ntate ka le bua ke.
0: Ke le bile ntate Bishop. Mama le tumela. E tsa jwang jwa le. Khotso. Dumela hle. Ke tla ka mona. Khotso. Dumela.
9: Ndare zo.
0: Ndate we.
9: Lega.
0: Ke a phela mhlomphe wena.
9: Ke di lema bana motho tsa ga o kena. O buela le go mo gatsana ka mona ka bongalla ma.
0: Ke o ngodi sitse ngwana ka so re sibu kentsa ka tsendla ho. Mm.
9: Se ke le tlhela le tsola tsa ka nete. Se la tsena ke se tsena thata ka o fudisana le tsholo. Empa gona ga le mapakania ka ga di 16 fela ke tsa dira gona la go qetela le tsone ka nka le itse
0: o jone
9: ya le tsone e jo jona le tsone
0: o le pakania
9: ile pakania le ho loka mona ka mafteng le sorra le tsone
0: di a jwa nga le sotho ka mona e kwa lona in league le ntse ke re ke le ka o sheba mo ra bo ntate Leslie no tsiki a tsiba o tsweretsane tsa nyeng tsa correctional services ka kwa
9: o bale hakika le sotho na go jana ke ntse ke le ka mona ka Johannesburg yana le tsronto ke khamo go gona tee
0: o dadi ha o hang ha o nye o ntse mma metsi ntate Leslie Notsi ntate kwa ka le sedi tumela
10: are zwo re ga
0: ke a phela mhlomphe wena
10: e dire ke King Fox wa boelo
0: ntate
10: e wa tsama na le ntshela ra ke gatanga se sotho Ding hai mwe shooting mo go go go e masotsi ya ga nna re masola swelele le bo madima a bira bula ga mara sentse ke bona re le galaxy re re masola le ona ba do tshuwa ya mo go na twa le pakania ba ba tsali ke le ke ya sanda o se dula mana se tata se tla se na impa ba ke sa o di tele ba o ke sa o u teng ke te o teng ke tla ke sa o di tla o ke sa o
0: Mo tsebe ke shebile le monsena ka magetlo a tsheletseng Orlando Pirates ntse theula Sundowns mono number 1 le monsena fela.
10: Ntse theula fela ga ka go ke tsake sa wa ha di melo ke theule se tluse.
0: Eh andati.
10: Ene ga re ba bona go nna se betsa ka ke na wa le ke ba dale sta se sa u be ga ba bona go ba ke ka ke na le ka ke na. Ga re ba ba shiman ba ka ba so go metse re sa ke sa go tsa maya. A pa mi se ni ka u Ke toma sola ke ska la ka la pedi re tsamae re tla be utlwa ka di phone fela re ntse re bapala ka kwana no ge go tana tonga di metal tsa lo.
0: Ba lo ba pedi jwa ma bana ka bo 74 ho etsa etsiwa.
10: Eish. Eye ye u nale ba tsana ba be nyana na mga ma re bona ha ke ba tsebe na ba le bala ka pa ba tsa tso. Tla ka ne ba ganda ma ne na o mutla ho u le ba ka po ke tlo ba re spilione sa jota ho yena. Di phoso nyana re le goalkeeper wa ka ke ntsebe le na ka mpa. O sa ile tsa go yena na mabane le yena o diphoso.
0: Fela le hlabile le thalla mo swang ka mpe.
10: Abe a bo tlo go ba ka bo tlo ba tsho wa mapakanya na sa tswile na nka ka ba. Ona je na ba tsa tswa ke a bona bo tlwele ba tsa ifitela o Durban City. Bo bidino na ba tsa ka bana mo tlele fela ba ba tsho e ke ke le ke ya sanda o so tenge tenge tsa ba ja ka mfumadi wa ka.
0: Ya butle ya lo mo fama go ntswa ke jwale. Lwena. A che lwena.
10: Ke tsoke ke King Fox, a tsoke ma tete la tsholele. Ba e mona ba o tsho go tshilo, la tsholo ke ke ke park.
0: O be tsha ka mfumane.
10: Ke be tsha ka mfumane.
0: Ke ngotsi fase kana go ina, ke ngotsi ntate o be tsha.
10: Ka le bona le lo ga lo ga be go tsho.
0: Le seri?
11: A bitlo le
0: nna. Da dehle.
11: Bitlo wa le mantsetsane masuwa. Ka mona na ka Mpumalanga
0: ndade
11: ya pitsulo ke le sandawana ke la tletse thaulo ka nnete wa bona ke nitse thago tse fitileng ya tselen gotso le lena ne re la ga bapala troli di Richard B le lena na le coach ke tsona tletseri ke tle ba ba shanyana ba ba pitsa ka munyeka ai ke la tla thaulo ka nne ke ba khanya ga nka
0: oh
11: a ona go no le ba khanya le ka ha ga sheba di go kopa go tsholo go sheba o biti re sheba li ena le go ka bapala
0: Durban City
11: Durban City Ay, ha ke sheba dira kota di solo bone ka ba khanyal ko ifitela fela. Ja le tier galaxy ke ke na le le khao nyana ho yona wa tswa ri irisa ka mang ka bo yona ka mang.
12: Mm.
11: E go tla ba mathata di solo jwale. Ay, na ke la khala taolo ba ne la ka ga lekana jwalo ka ontso ka di point 71 71. Sela magal ba khanya ka di ntadi le pele.
0: Ndade.
11: Ke itebela di solo.
0: Mora nampusanga dipela hle
13: eh na le tsholo mera
0: nda de hle
13: wa tsena le tsholo
0: nda dira mo hau ngwana
13: a o le tsholo go le ke sa matsaba
0: ke o mametsi
13: ke sanda wa ni nana ntsho
0: nda de
13: o mametsi a ntla ho le ke thata le tsholo ke o ga tsena le ke thata ha u bebe ona ha ga baba bu bebe eh nda de thabo po fa wa tswa wa ge o ska go bela pele mo go paola.
0: Hey.
13: Warning, so take a lot of over a film of all the way to the hole. Santo Petit, you don't like my tour, Santo Sink, Santo Baba. And I tied out my brother Yafet Yama said it blue. Warning, that's what I am and I sent down Sink in a DG, was I need in a TS Galaxy Asia. Yeah, you see. Not that I can get a pilot, currency would be the Papa 760 Pro, who said it like for you. Bale ha re se le mbo le mo le mo nga ga pele ke bi ai e se mo tsa ho bele mo ho pa so le ba e ka ka ka tsura ke ha o e thata ja u bitsa na o e ke e thata
0: mm
13: o bi ya ke mara se ba mo ba no ke sanda o sika ya se le ka 7 not ka 74
0: mm mo tsua se le se le ke la ba tshwara ga se hlano le bona nenneng le bong se seng fela he le bitswe le le ka nka e ndate
13: e Hey,
0: Seven four.
13: Fela
0: agri yeno a pirate o sana le di papa di tsaka bana tsela sho mele mziro bonga sa hlabi di ntla ke yana di hulang pele ona jwala thiba thiba ntseno tse pedi tse ke bileng ka tsona eh
13: eh yana di hulang pele ga ne ba tsara he di yana le tsho
0: ndate kwaka
13: Isso
0: lá lutava. Fela no care Brandon Peterson a é papa de Zam Hopper alface capo de bola. Maranaka go tlile hle.
13: Ka ba ke bona ka tsholo ba pala ga di 18 na ke ba go le kitse ba pala ga di 18 ni se pe a karo karo. Go ba neng ke bone ke thutile a di goalkeeper tsa pala ga di 18 le ba tsona pala ga di 18. Ka tsholo ho raitse ra tsime ya ne e ke pa go tswa finali ka ra ntshene o ba pala ka di 18 ni lo ne a tsisa pela a tsisa molaga a kenya molala mo mo o la etsa.
0: Ndate ke a lebo.
13: Ka tsholo ya lo ta.
0: Ndate hle dipela mo mamedi re tlo e kwala kgotso
12: ela motho a bitse o monyetse ma
0: ntate tle
12: a ke bone o na le mathata monana go ha ntate tholo
0: o bona jwa
12: a le ke na pirate e matsoga yo
0: ei
12: o o yona
0: ege
12: ha re tle wina ke bitse pedi fa se seng inkle le mothata mo kae ke tla tlwa ke pirate wina ke bitse pedi
0: ore ke di 90 minutes tse pedi
12: ke na ke mine tse pedi fela tse ke ke ntse ho la ke bona le bothata ba go fela tse ka hlwa ke 90 minutes tse pedi ha e ba e batla le ke
0: ndate
12: ho ma tsonga yona monye sima
0: o e bona jwa
12: e bona jwa le nna ke go di ma ga ke bona pere tse le monye tlo moholo ho ya ona ha e batla le ke 90 minutes tse pedi fela ho fedi
0: go e ha e lwa fela ke metsotso 180 pirates o tla bo fedile
12: e tshwara le monye sima
0: ndate
12: e re ke le la
0: Okay. Do you want
14: to
0: say? One is. I'm not going to be able to do it.
15: I'm not going to be able to do it. Ha ke sheba cheka le tsola mo
0: ke utlile ndate
15: ndate le ba utlwa
0: ndate le ba
15: ngwana nne
0: ndate le ra lo tshela mabele mo tle enke ke wa pele pina ya Harold Melvin what's up my the blue nose if you don't know me by now

ya gawa bo hloko fela pine ne monate e monate bona ba sala ya gawa fela hampe fela mabelutlo re tshwarela hle e ga ipuza re jwa le nthori tsa matsama ile jwa mona hampe fela ba la re ile hle ma metse monate wa teng ka nete e bizwa ke line on richly the mighty commodores Jesus is love mabedi metsotso ke mashume a mabedi a metsotso bedi pele re fitla hore ya bohlano ska la bala hle hore metsotso nge mashume a mabedi a mhlano ka mara hore ya bohlano re tlabe jwale re nka dithapo re di lahlela ka mona gaso ke ya papadi ya bolo sekhukhune le Kaizer Chiefs ao ena re tla nne re nne re emamela ga ntse re le tseleng mona bala se re hae o ya ka mokgwa o taba tsena di leng ka teng ka nnete ga leboa mabedi Cristiano Ronaldo maoba mona tlhopha sa e se gapile papadi o tlhabile ntlha mono e ne ya le ena ga dikopanya ka ofela a bapala tlhopha seno sa leaking eno he mabedi e motle ka pro leaking ka mono o sa tlhabile dintlha tse e legolo ka ofela dipapading tse legolo le metso e mehlano mme o kgone o thea menyetla e leshome le metso robedi ka ofela tshwere ka thata o batla gore a gape le tlhopha seno leaki Cristiano Ronaldo mamedi ga re tshepe gore o tla atlega ditabeng tseno tsa gaetlhe ga re tshepe gore o tla a atlege Cristiano Ronaldo tlhopha sa ke sa Al Nassr e tle ba batla go nka leaki jalo o sa tlhabile dintlha tse legolo dipapading tsona e ne e le tse legolo le metso e metlhano o ntse a tswela pele a tlhaba dintlha o fitlhela ga kana dintlha tse ba di tlhabileng ke 1970 a motsongong o batla o ya mane o skete batla tausi batla o fitlha o tausi mane go fitlha o tla fitlha o ya ka mokgwa o re bona ntse hula-hula ka teng ya o fitlha o tla fitlha ka nnete o ya papading tsa mogopa lefatshe ebile ke mokapteni tlhopheng sa Portugal ke bone le Jose Mourinho o kgethile Portugal o re tla sebetsa gantle dipapading tsa mogopa lefatshe selemong sena fela ntse re tseba go ntse ba tla o kwetsisa Portugal e nakong e tlang Cristiano Ronaldo e seng Cristiano mamere Jose Mourinho ntse ba tla o kwetsisa ka mono fela ga re tla di bona gore na ntho di tla tle di tsamaye ba na le mokwetlisi a motle tlhopheng seno sa Portugal sa naga ya ena o tshwere gantle ka nnete o tshwere gantle o tshwere gantle tlho ene ya gae ya benya ebile a benya tlho ene ya gae ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng hemabedi metsotso yona e dula gantle go ye 2:25 pele re fitlha goreng ya bohlano goreng ya bohlano re tla balwa ditaba hang fela ka mora mono ke mone James Madidilane o ile a tla nthomelela dinthonyana mo ke neng ke bosiu DK tle o jalo tlapele ke tle ke pote ka go yena re tlatle ke pote ka go yena kgaitsedi aka re ke re utlwe rena ka Lesotho ka mona dintho di tsamayatsamaya jwa ka Lesotho ka mona Botswana mane leaki se gapuo qetiwe ka leaki ka Botswana tla romelela fela mošhana e ne se molaetsa mokgutsanyane e yaka re fe ditaba gore na ntho di tlatle di tsamayatsamaya jwa ke shebile pine ena mabedi e motle e bua ka motho a mme ya tlhalosa mona ya tlhalosa ke tshaba go e tlhalosa nna ke sa le monyane a ke ke sa le lesea ka ba ka gopola mme mongwe ke le kae kae ka toropong ka mokgwa ge neng re sa otse bontse go sa le monyane ka teng jale re makala a go bona mme ebile re ne re dumela go sala monyane ke ntse ke le monyane batswadi tle ke sala monyane ao le ntse le re nna ye ke monyane utlwa pina ke

0: The Mighty Temptations, Holy City FM, Soul to Soul, Mr. Sikil, Shabele, Mr. Bine, Rea Huring, Yabosan, Mabir Huring, Yabosan, Tabaditaba, Fella Henda, Detti, Lazo, Taz, or Mr. Sikil, Shumepel, or Rabsan, or Tabana, or Nan Tosarna, Repeat, it's a drunk. Ke le ka re tle ke thole ba ditilane ka mona ha mmabedi hle ke na le ke se boetsela jwa mona ke se boetsela jwa mona fela he ke tla mofumana fela he ke tla mofumana ke dumela gore ke tla mofumana pele ke itswa mona re ke etse tsena ke bone tse ke motla ka yana ya nyegwa ke motla ka yana ya ka mana jwa le ke bona ha ine piane mutla pele ke etse tsena ke bona gore na ntho tsa ga ditlahle di tsamae jwa James ke tla wena ngwana mme bjela mohala wa hao kwana bjela o mjetsa o Robert mjetsa o Robert ka mona ha ke se bjela o tlo ga tlo sebetse bitsa jang te wa mohala ngwana ka te wa mohala ke tsebe o ke kena hona ka botlolwa tshebeletso nya le seri ge tsebe o go rena ntho di tsama jang ka ukwa ntho di monate ka le sotho ka mono di etsa etse maobane taba tsena di etsa etse maobane bjela o tshege mohala ka mono madidilane te wang bono te wa mohala ngwana e sohle Retsebo re retete taba ena re bona rena ntho tsa rena re di sebetsa jwanga James Madidilane re ke rutlo rena o sebeditse jwa maobane ya ke le mo jwetseng fela ka thewe mohala ka mona ka thewe mohala ba ne jwale e mpontsha kwano mona ra mohala ona ha ntso sebetsa ke yona ke sa e batleng eno ntse re bua le ena mona ka pa bana ba se ba mfumane pele ho nna ke tla me ya o qala pele ya ke re ke tshwere lesedi ke motho a lesedi ke khantsa pele ya pantse ke rena ka pahlwe ya ga ya gotlela hantle molalemo ihle jwalo hle jwalo tabena ha mamedi e a go etse jwalo he ngwana mme go etse jwalo hle a go thewe mohala ke ntse ke o batla mona ke bona mohala hao o njwetsa hore ka nete ha o santsana o potepote se kae kae buisana le bo mamma lokisa ditaba he ngwana mme re tlo tswa o bua le wena tshebeletso ya lesedi Mabedi metso suki ya lishome le metso mmedi pele rifitla horeng ya bohlano. Rika rishebe tsena tsa rugby championship di letsa bapala maobane. Ribone contract, connect. Ekhula Munster ka ntlha tse mashome ya mabedi ya mtsi supileng hotse mashome ya mabedi ya mtsi siletseng solo hotse supileng. Ya bahe Edinburgh ekhula Dragons ka 24-15. Leinster ya ekhula Lions ka 31-7. Ke beke ya lishome le mtsi supileng. Di tlame hore di mathe di beketse le shome le metse robedi ka ofela jwale ba tla phethela la bohlano le tla di ngatanyana ka la bohlano di demoqibelo di tla kwala ka moqibelo di kwala mona ka papa di tla beng le dipakeng tsa Munster le tlhopa sa Lions ke ga mho di tabadi leng ka teng hema mabedi ke tseo tsa rugby papa di ya Burnley le Aston Villa e ntsele 2-2 ke 2-2 setse metsotso pele papa di fika pelotseng ya itse ka Burnley le hoja se rengwe ke selepe Hairi sentse rengwe ke slepe ha ri eng fela ri lo bapala fela o ganna ticket ke bana ba tiisitse ntate ba tiisitse le ha ile mona ba tla bapala leking yenyane le mang setlang ke 2 Burnley ke 2 Aston Villa ke ga mohohe dintse di hihibisana ka teng he leking ya manyesemane mamedi Nottingham le Newcastle le tsona ke 1-1 ho setse metsitswe meraro pele papadi eo e fihla pheletsong ho thata ha ho loka nete Everton le yona ka mona le Crystal Palace se le 2-2 le ka mona ho setse metsitswe meraro pele papadi e fihla pheletsong re ke potele ka mona ka mashilishiling nke ke habole go tlo rena ntho di jwang ke ya ka mashilishiling
1: yo chumi e bantle se tena ya dinala na hona le seo se fetotseng ehile ke mogwa wa ka wa ho banka
2: eng
1: ke botse Capitec Entrepreneur Account nka fumana sekoloto sa ho eketsa mebala le ho reka disebediswa tse ntjha le ha eba kgwebo ya ka e sa ngodiswa
2: yo o sebeditse kgotsi ke dikgato tse kgolo
3: na wa itshebetsa ebile o se o itukiseditse ho hola bank on better ka Capitec Entrepreneur Account Capitec ke mofani wa sekoloto ya molaong ebile ke FSP 4669. Hona le ditifiso tsa ho bula sekoloto tsa tshebetso esita le dipeelo.
0: Morao nyana kgweding ena mabedi ntate Hugo Bruce o tla phatlalatsa sehlopha sa hae he bahlabani ba hae ba tla theola ka mona ka America malo bapala le Mexico ba tla bapala le Canada ba bapala le sehlopha sa USA. Ei, lo ba thata ka mono mamedi motle lo ba thata ka nete e ba potela ka America ka mona America e ba fana ba fan ba ya ka America ka mona ka USA ka mona a ke ba lo bona gona ntho di tla hle di mathematics jwa re a hopola ka 2010 Africa borwa ile ba pala le Mexico. Africa borwa mona di qala he mabeni ne le ka 11 kgodi nya botselela 2010 di a qala tabene hape tla be le ka 11 kgodi nya botselela 2026 di buela ditiana hape di ile tsa ba pala ka 1-1 kgato la pele me se ba pala sa pele sa Africa borwa sa o hlabantla e bile Dr. Theophilus Khumalo yena e neng a tlotlwa bekeng yena a fuwa lengolo la bongaka ke university. Dr. Khumalo a etsolwa ke Sepiwe Tshabalala. Sepiwe Tshabalala ke yena a ileng a hlabantlha a hlabela sehlopha sa Bafana Bafana ha se ne se bapala le Mexico ka FNB ka mona. Bapadi sa pele sa Afrika Borwa sa o bula dipapadi tsa mohopo lefatshe ka ntlha e leng yena Sepiwe Tshabalala ntho tse monate ebile e le lekgetho la pele dipapadi di bapalwa Afrika Borwa kontinenteng ya Afrika fela di lapeng mona Afrika Borwa. Ke a bona jale se ke opotse Dr. Khumalo. Dr. Khumalo yena o ile a hlabantlha ka mora gore naga ya Afrika Borwa e tle amogele gape lekgetlo le leng gape gore e kene dipapading tsa matšhaba e ne le ka 1992 mme papadi ya pele ya Afrika Borwa ka mora gore e tle amogele ile a bapala le naga ya Cameroon mme Dr. Khumalo ke yena a ileng a hlabantlha mono kgetlo la pele ka mora gore Afrika Borwa e tle amogele gape dipapading tsa matšhaba e ne ebile e le penele kgetlho la Cameroon ka ntlha e lengwe go noto papadi ena e ne bapola ka KwaZulu Natal. Ba motlotlile he bekeng yena Dr. Khumalo e se le ngaka ka nnete wo monate o mokalo ebile tshebeletso ya lesedi ile ya ba hasetsa mono go entswe moketjana mono tonwana sa mokoko ngwana bo cocktail party e batho ba etsetswa diparty nate ba sa phela e go tlo gore motho mo tlotle a sa phela e seng ga sa ile bontse o tlhago a tseba ka mokgwana a re tshwere ntle ka teng a tlisa mašhelešhele ona jale re gabole ja mašhelešhele etlio e tlisang le thontse re phela singa se re le siyo mo wale taba tsena itlame be di jwa ke gona jwa le di jwa ke bo mamma ona jwa

0: Major Holesedi FM mashumi amabili amisimhlanu kamra ra bohlanu nako nako
1: I love you I love you
0: yero tile nako ke le buile tle DK dikele le litsire re sebeditse gaitsedi ya ka ke a leboha ke a leboha ke a leboha ebile re mametse ke ba ruti muruti malau ka mona ka re feng khotso Dennisville ra le bohlenta de malau ke motho a healing house le healing house
1: this is why I love you
0: yeah I'm on a tough guy cho go all opinion e bua so wa sa university go ngwana ga
2: e bua nye sinisma
0: e baba bia ho
2: e bua puya nye ya mrena
0: Charles ya Charles ga mo
2: e ja Charles absolu
0: mona go mamola ke ba go timo e ha ho loka bo sontage
2: ke utla tle o thaba bo re feng khotso ga
0: e nda nde mo rutimalao
2: oh
0: e ke motho a Dennisville tsebeletso e itswa nye healing house
2: oh
0: e andate
2: a mamela ke batho ba hlompile
0: go fada bo mo rutimaine
2: mo ntate maine
0: nka ba bitsa ga o fela mo
2: heli
0: e bo nda nde ma kutswane bo tausi
2: oh
0: e ga nete
2: e bana ba bangate
0: ke motho wa go uti ele ane
2: e go motho wa pulpit ke pulpit
0: e ke motho wa pulpit ke motho wa pulpit ke wala ka o tsere o NST e
2: ke tsa male potsotso ke tsa male ntwenyane NST makhaya
0: butle go tlwana ke mfumana hela potsotso kae potsotso potsotso
3: e abtsolo
0: mo jwa mpapa
3: a mona twena
0: ntodi go apane ngwaneso
3: Odi monate.
0: Re a lebo ba hlompe itaba ke tse hoetso lampe.
2: Ke a lebo he tsholo lo ka o ke mo mamedi wa lesedi re lwena he renke monyetla le motsotso re u dumedisela pe mono mo metseng a tshebeletso ya lesedi. O lona teng he re hlala ka jeno e le sonta beke nga me kgwedi na ke a motsianonga. E hlola fela matsatsi a le shome re tloneletsa gaso ya papadi ya Betway Premiership. Ke papadi ya magolo mabedi ma shome mabedi a metsemene ke papadi ya pakenga tsa tlhopa sa Sekhukhune United mo le tlhopa sa Kaizer Chiefs ha re ntse ka fela re hembe re tle re beta batsa gona antle di tla di loke e le ona re roneletse gaso ene he ya papadi na ya Betway Premiership di tlhopa ka bobedi he mo mabedi di satswa ho kena ka lebaleng ha re ke re ke fela o sheba rena e be di tlhopa tsena tsepedi ke papadi di fetse leng gore ke bona ba qala papadi re tla qala ka tlhopa sa baeti e leng Kaizer Chiefs ba ntse ba go tla tlhopeng sa Kaizer Chiefs ke ena Khalil Ben Yusuf o sebetsa le Cedric Kaz Sitiba tiba neke Brandon Peterson Rebele Tabiso Munyani Ibe Bradley Cross Rebele Aiden McCarthy Given Simango Sibonyiseni Mthethwa Rebele Nkosi Ngipile Nqobo Gaston Serino Claude Lilepo Pule Morima Mohole Flavio Da Silva Kibone ba hlopa sa Kaizer Chiefs ba ile ngore kibone hemu mamedi ba kala mpapadi ba nkenya Kaizer Chiefs rena le Bruce Vuma ya rutunjelo ka Richefa Sitiba tiba nemla Ibe Riff Frostlam Rebele Inacio Miguel Rebele Thabo Qele FN Chislet Tashiriki Morris Asanele Velebai Mufundo Vilagazi Molena Luke Bartman Kibone Hende Shopping Sa Kaizer Chiefs Baduti Mane Banking Arfete Mamedu Shaba Topa Sasukun United Yaba Kwetli Sangaki and Apollos Masihem Sitiba Tibaniki Trosta and Sabata Rebele Tsepo Mashilwani Ibe Vuyo Letapa Rebele Trosta Ke Tresam Etibuaba Ibe Daniel Kadosom Sipesi Hem Kize Rebele Tato Hibama Tsepo Mukwena Lisibankum Ole Rato Mandim Mohole Brighton Jovu Kiba Topa Sene Sasukuni Bailo Murkibo Nabak Alam Papadi Banking Yabo Nam Renale Ronaldo Linam Ibeke Letso Mahalwa Rebele Taba Monari Tidiani Diomande Lesohonono Mujera Lebohampiri Sizanim Mahalakam Rivaldo Kotiem Mohole Karabo Kala Getlaka Kitsone Hedri Sefem Tashopa Sena Sasikukun United Arfeta Mamedi Rishabata Maisam Papadi Yatamule Tapalaki Tokozanum Kize Bamutusanake Bonganim Matiti Mohole Oskasoteti Officeria Bona Papadim Kiena Given Takam Atimesh Commissioner Kimufumata Nam Nomvola Masilela Kikamheta Diem Katang Mamedi Yoloka Helmona Bakapteni Bansebale Kare Babonsanem Lebata Maisam Papadim Arashaba Fera Mamedi Runa Tropasna Loko Nyabedwe Premiership Pele Hopa Padien Hediem Juanga Reshaba Tropasena Hemu Rishaba Tropasna Kabedi Riabona Rim Liki Yarona Kwanu Lapeng Africa Borasehale Retaberenka Rekodumeta Merkana Papadin and Mamedi Kaizer Chiefs Iduti Wemon Babararo Kamara Papadise Mashoma Mamedia Mitsupileng Baha Pile Papadise Shoma Elementumeraro Baba Palakaulekan Papadin Serubonga Balasello Papadin Sanum Baina Lentate Mashoma Aman Emeturobedim Wemon Babararo Lokonga Ya Betway Premiership Mershaba Tropasas Kuguni Wanaba Kena Papadin bona ba rutsi boemong ba bohlano leaking ya Betway Premiership kapa lokong ya Betway Premiership ka mara papa ditse ma shome ma bedi a metsupileng ba hapile tsela shome le motsolomong ba ba pala ka le kana tsere bonga ba lahlelwa papa ditse supileng ba ina le ntlatse ma shome amane a metsumedi ne tlopa sa tsukuni e ba ba hapa papa di he ba tla ntlentse ma shome amane a metsumehlano mme ba tla dula boemong ba bone tlopa sa amazolo ba tla ritse he ba boemong ba bohlano tsela ma medi pele ka kena yona ha ke rutlwe maikutlo a Ernest Makaya rena re tlo lebella papa di joang ya di tlopa tsepe di tse re seng re bile ka tsona hore ke bani hebe ye tlopa tsena ka bobedi ba udimo mane ba ka hara le sakana la tlopa tse robedi mme re lana tenge picha mokaba le ba le le cha province ya Limpopo mwana mme madume
4: kirumedise tapka kirumedise le mabidi wa Serie FM hotle mo metseng a leteng ena e tloba papadi e matla ho bane tlopa sa Kaizer Chiefs se batla hore se tle se qete se le mosena sa dipapadi se le boemong ba boraro mme ba tseba hore ha ba ka hlola tlopa sena sa sekukuni seno ngwana mme ba tloba khonne ho se fihlella mme bana ba sekukuni bona ka nnete ba batla hore ba tle ba eketse ka ba tle ba improve papiso le selmo sa ne se fitileng ho bane re ya tseba selmo se fitileng sa dipapadi ba ile ba qata ba le boemong ba bone mme ha ba sebetsa hampe ya kalo selmo sa dipapadi jolo ka se tlhalosetsa ngwana mme hore bana le ntlha tse mashome a mane a metsumedi mme ke nahana hore tloba papadi e matla ngwana mme eo re ka lebellang dintlha ho yona haholo jwang a ho sheba hore letong la pele kapa karolong ya pele ya selemo sena sa dipapadi re bone sekukuni e hlola Kaizer Chiefs ka dintlha tse tharo ho e le nngwe
2: re ya leboha he ngwaneso Ernest Makaya mmamedi e sentse e thagoile he karolo ya pele ya papadi e sale notonoto ke noto sekukuni United ke noto Kaizer Chiefs karolong ena pele ya papadi tlhopha sa Kaizer Chiefs ba kgutla karolong ya lebala e ka mona he mmamedi ka leboya ba ya ba shebile ka mekolonyane ka borwa sekukuni bona ba tloga ka mona ka borwa hembe ba ya ba shebile ka mane ka leboya o tla gela bolo ka molengwane o ka botshabela Bradley Cross Kaizer Chiefs karolong ya bo bona lebala we go go sitse ha mo mamedi Bradley Cross ke o tlamole ngwa ya gela ka mane Bradley Cross e tla mona ba re mala bala Claude di lepo mme re nka e romela hape ka mane ka botshabela mme ba le kaunsa bolo Kaizer Chiefs empa ke nyelo to thato khiba mme o gutla ka bolo thabiso monyane mme o itlhia ka bo phirimela bala bala empa mme e mo hlola ka mona etswala ka ntle ona re wa imathela head Claude di lepo e tswala ka ntle tla ba bolo ke nang ya gelwa ho tswa ka molengo ka bo phirimela bala bala e tlwa gelwa ke yena Vuyole Tlapa sekukuni United karolong ya lebala tlhopha sa Kaizer Chiefs ke wa getse bolo Vuyole Tlapa mba ba mneletsa bolo ka mane le tlapa mba empa monkela bolo Claude Lilepo e tswa mara mane ka mshini nkosi ke pileng ngoba mba we nka neletsa Ox Sibongiseni Mthethwa we rela mara ka radio tinitsa bo bona mba we neletsa Aiden McCarthy mba o le ka tswa ka bolo ka molengwana o ka bachabela o ka tla sa gatelo Aiden McCarthy mba ba bisa bolo e terile mne e le ba ba rimba bala mba e bile ba khutla ka bolo mara mane sekukuni mne e kena lotonga la Tresa Tibua bama ke ya nontsa bolo Tibua bama ka molengwana o ka bachabela we nka neletsa Tshepo Mashilwane mba a nka isa mara Tshepo Mashilwane eneletsa mara mane se tiba tiba nimla ile nyena Trostan Sabata onsa bolo kamra Trostan Sabata we be lo tula Daniel Caruso o ka molengo ka bo primera bala bala Daniel Caruso ma o tla ka bolo ke sikukuni ma pa bisa bolo etele ka man ka re dei tini ma ba ima tela ka e koba buyele tlapa e kobela udimo ya mo hlola ka man he buyele tlapa ya mo hlola he mo mamedi buyele tlapa e tla ke na e tlo mo ra tawo me kolonga ilo tlo swa ke na Brendan Petersen ye ke papa di ele mo fela he mo mamedi ya Betway Premiership ibile e tla morraunyana na kongo bane re kwaetso re ha ile ngwe tsena ha tshwa mane ho re nye boraro empa ina e tla metso tsonye ma shoma mararo ka morra ho ra ya bohlano ho ntsha bolo ka morra ka mane Brendan Petersen a enka ine letsa Aiden McCarthy le ka tsian ka bolo ka ntlo ya tinisa bo bona o ine letsa Bradley Cross go tisa bolo ke Kaizer Chiefs a enka ine letsa Aiden McCarthy le ka tsiki ana ka bolo ine letsa Sitiba Tibane Brendan Petersen ho ntsha bolo ka morra Brendan Petersen ho enka e tlwela Kevin Musimango ke yo no hata bolo ka ntlo ya tinisa bo bona ma ibile go tlisa ka morra ka mane Kevin Musimango ma ine letsa hape Sitiba Tibane mme Brendan Petersen ke ana ho ntsha bolo ka morra Brendan Petersen e tswa morra ka Aiden McCarthy mme ka re lo nya bo bona le bala Kaizer Chiefs ho nka bolo Aiden McCarthy mme ho ine letsa Kevin Musimango ho tla mona mara bala Musimango ho enka netsa go sigi pile ngobo ngobo ntsa bolo ma a netsa pe Kevin Musimango ya tla ka molengo ka bo primera ibile bolo ke ya ne ba hlola e mo hlola ka mona he Kevin Musimango ona re we ne letsa thabiso monyane ke ya ne se bile ba getse bolo he mo mamedi sekukuni mpa ya ba hlola le bona ya ba hlola e boela hape e tswela ka ntle e tla ba bolo e kena nyagelwa e tla ba bolo e kena nyagelwa ho tswa ka molengo na o ka bo primera ba lebala ka re lo nya le bala hlopa sa Kaizer Chiefs e tla gelwa ke yena thabiso monyane e tla gelwa ke yena he mo mamedi thabiso monyane e ke anwa khala bolo thabiso monyane mme thula bolo ka hlotlo di lile pa batla monkela bolo mme o monketse bolo ka bazela si pesi hlem kise ba rema le bala sekukuni mme ba enka isa karolo nya bona le bala mme ba e bialo tola tresa chibuaba chibuaba ke no tla bolo ka primera mme karolo nya bona le bala Daniel Caruso o re la bolo ya khubunya le bala mme a enka e bia tha le tola thato khiba mme o ntsha bolo ka mane khiba mme o isa bolo ngwana o ka ba chabela ba le ka o feta mme empa ba enketse bolo pule mori ke anwa le ba pele ka bolo pule mori mme ba monkela bolo pule mori mme ya khutla pe mara ka sekukuni mme ke ne tla ba rema le bala o ntsha bolo ampe ka mane ka bazela o monketse bolo tlo di lilepo kena ka bolo ka ntlo dia itine tiane ba ikenya lotho mo e ikenya lotho ke Daniel Caruso mo e bile khutla ka bolo tshepo mo kwena ka molengwe ka bo primela mo ke Sekhukhune United o tle bolo bo harimba le bala ba tla monkela bolo le ka itseka mo e ne le ole rato mandim ba monkela bolo ka ra khubiela bala e kena lotho la pule mo Kaizer Chiefs a enka isa molengwe ka bo chabela e ne tsa break cross cross a enka ne tsa pule mori mori ke no ba harimba le bala mo o bona ka Sten Serino o feta ba harimba le bala ka Sten Serino o le ba pele ka bolo ka bo chabela o tla ka bolo ka Sten Serino mo o ntsa bolo ka Mane Serino o ne le tsa pule mori ba ka ronyala bala Sekhukhune mo go tisa bolo pule mori mo a enka ne tsa break cross cross ke no rela mona bolo mona ba harimba le bala mo e le noto noto mo e le noto he mo Mamelodi Sekhukhune United e ntse le noto Kaizer Chiefs ka ro lenyana pele pa padi mo e le ona he pa padi ya Betway Premiership e o ke bontsitseng re mo e ba palo se tedi mo sese chama sa pita mo kaba ana teng he province ya Limpopo mo ha ile toropo ke polokwane ke ya no tshula bolo ka hlo tshepo ma Shilwane wi sam rao se tiba tiba ne trosta en sabata wa e kotsa ka mra ka mane trosta en sabata a supa pele kwane he mo Mamelodi trosta en sabata e ntse le noto noto e le noto Sekhukhune United ele noto Kaizer Chiefs abisa bolo kamera kamani trosta sabata chuda bolo kahloba rimala bala break cross empa kiano aitsa ka ox sibo nyiseni mthetho wenetsa kepa msimango yani bolo kara khubiela bala ma ikena le ox onsa bolo ke Kaizer Chiefs o bona mshini nkosi kipile ngobo ve libisa ka bachabela e fita ba rimala bala ma bolo le mapele ka pule mori onsa bolo ampe ka mani pule mori ona re weniletsa ka Sten Serino ba inse petong yana tse malwa Kaizer Chiefs papiso le hlopa se ile na sa kala papa itsa bona tse pedi tsa o feta mo ba ile mahlolwa ke hlopa sa siwelele ba ba pala ka le kana le hlopa sa Mamelodi Sundowns re ya bona re se ba palise ka ngake si pesihle ndlovu ile nyena ka tsheni ha yo ba rima le bala ka le bakala ka re tsenga thatse o ile nga difumana ka mra bo ntshwa ka rete harabe ke ha ba pala le Mamelodi Sundowns ibile re boela pere bona petho o se ba palisane ile le bo a maboye le yena le bo a maboye ha yo re boela re bona hape mduduzi shabalala le yena alishiyo jolo ka kile ra bona atswa kotsi papadi nya Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns ke dipeto nyana tseo ile ngore Kaizer Chiefs yemde ba di entsa papisonga le papadi tseno tsa bona tsepedi tsa ofeta ba atsa betwe premiership bolo ke ane le mapele mme e tla mona ba rimba ba tlodi dilepo ba tla monkela bolo dilepo mme ya khutla ka Sekhukhune ka bolengwe ka bo primela ke ane ba rimba ba vuyo le tlapa mme ne tsa thato khiba mme o le ka tswa ka bolo thato khiba mme ibile ke ane wa hata thato khiba o ka ra go bia le bala ba bina no koma o ntsa bolo ka mana thato khiba mme a ne tsa khabozela o ntsa bolo sipe mkize wene tsa vuyo le tlapa o ebe pele le tlapa ma ke ano rwa feta mkenyalo to kamane o le rato mandi e kenyalo to he mo mamedi a gebe na msimango empa ho to haibe ha ba se ba khetse bolo thabiso monyani wenka isa mrani le tsa gebe na msimango karlo nyabo bona le bala Kaizer Chiefs ke yona pamisa bolo ka mrawe gebe na msimango wenka ebe pele mane karlo nyala bala se a Sekhukhune mo khutsa bolo ka hlomba ene le Daniel Caruso mo ye yemetse nkosi ke pile ngobo o monkela bolo o le rato mandi ke o tla ka bolo o le rato mandi mo a monkela bolo tlodi dilepo wenka netsa nkosi ke pile ngobo le ena ba monkela bolo e tla ka Sekhukhune vuyo le tlapa o feta ba remala bala ontsa bolo wa imathela o le rato mandi ka ra dia itine mo empa pa me flaga o le rato mandi e pa me flaga o le rato mandi ele noto Kaizer Chiefs ele noto he mo Mamelodi Sekhukhune United wala hadi ba pala tsena he hlopa tsena ka bobedi di salwa ke papadi tse pedi pele he ba phetela selemo sa dipapadi sa 2025 a 2026 o sala fela he papadi tse pedi sala fela papadi tse pedi jolo ka ile mona le papadi ya mashome ya mabedi a metse robedi ele noto noto bolo ke ane morao abisa bolo ka morao ka mane given msimango venga re la pele ka molengwe ka bachabela o tla ka bolo pule morime o kena ka bolo ntsa bolo ka ntlo di 18 ka Sten Serino e pa mang kena bolo ba etsola Sekhukhune me e bile ke ane ntsa bolo mo ene le tsepo mashilwane venga be lo tonga la le sibankunga nkuki ane bile ba hlola bolo etsola ka ntle empa to you tutsi ka mono he pule mori a etle be bolo e gotlelang ka le bale nyagelo ke Sekhukhune ka molengwe ano ka bachabela tsepo mashilwane o tlo yagela tsepo mashilwane karolo nyane ya bomona le bala e sa le noto noto e le noto Sekhukhune United e le noto Kaizer Chiefs tsepo mashilwane ho nka bole romela ka mane ka bachabela ba ibile le ka ofeta ke nyela o tuba rembala bala e ne le sebo nyiseni mthetho ho ye metseng go se gipile ngobo a ne tsa tlodi le lepo ma tula bana ka hloka man lepo ba ke nyela tuba rembala bala mushini wa feta go se gipile ngobo o le ba pele ka bolo wa imathela ba se tiba tibani ke anwa ya mwela ya mwela ka mane trostan sabata ibile rabole tele mamedi ba pele o batla ka mane ka radio tsa Kaizer Chiefs o le rato mandi empa ba monkela bolo o le rato mandi wa ya moela Brandon Peterson e rai a moela Brandon Peterson e le metso tswe re bong ka rlo nyina pela papadi me e le noto Sekhukhune United e le noto Kaizer Chiefs papadi nyina ya Betway Premiership re mathe re kene ka mona ka mabenkeleng.
5: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e kutlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
6: Sadi papadi, Holisedi FM.
2: Carlo nyapela papadi he mumamedi esa le noto noto. Ke noto, monkela bolo kamande Flavio da Silva karade chini kaster Savino. E pote kamano wetso la Daniel Cardoso. Ibila fitsa bolo ka sholi sibankumba. E tamona barne bala bala ola rato mandime. Bene tsali sibankumba. Ole ka tsaka bolo ba monkela bolo. E le bapele ka Kaizer Chiefs. O taka bolo ka Stan Serrino. Kanto de chini Flavio da Silva. O tara ro ra kamano ba tenya loto. Ibila wetso la pe Daniel Cardoso. Ba imacha la kanto de chini. Onko siki pide ngobo. Kiano ibela la fase. Darlo nyela bala skukuni. Kamule ngwana ka chabela. Ba ibela tula ka Stan Serrino. O batla fita Serrino. O fiti sa bolo. Aine sebonye seni mthetwa benka ine letsa mshini ontsa bolo nkosi kipile ngobo o tarra given msimango o kanto de tinima kiano hata bolo msimango imbia khutsa bolo given msimango ene letsa ox viti sa bolo kamane sebonye seni mthetwa keza chiefs ine letsa break cross rosa romela kama chabela o bona ka sten serino serino kiano ontsa bolo e kanto de tini o tarra nkosi kipile ngobo kanto de tini a kenya lotu kamane ba itshola ma wa imthu o ikobola hape ka hlohomba mona ba re ba lebala ene le ox sebonye seni mthetwa e tla hape ka bo primera ma ka re lo nyela bala skukuni e tla ka thabiso monyane o kanto de ni monyane o tla ratabiso monyane o ntsa bolo monyane me o ne tsang go sekipile ngobo o shebile ka mane ka botshabela ha bisa bolo isa ka botshabela ka ntla o di tsa skukuni me ba itiba ka mane serino ma o na le tsapo mashilwane ka sten serino ba ikenya loto ai kenya loto ka sten serino e tswala ka ntla he mo mamedi ele metsotso ele shomele motsulo mong karolo nyina pela papari ele noto skukuni united ele noto keza chiefs ba ile tlosa huku ya bona ba ile tlosa huku ya bona keza chiefs Itwa me kolonyane kamane ka borwa botshabela kamane heka borwa botshabela ba ile tlosa huku ya bona Kaizer Chiefs entse le noto skukuni united ele noto Kaizer Chiefs kiani ka sten serino go pela bola ene tsang go sekipile ngobo o tla e kwa ba serino ma ka ntla o di etino e kwa la monna wa feta o tla ra serino ba raka mane ba thula ma ya khutlela mushini o tla e kwa ba go sekipile ngobo kiano pa misa bolo bolo ntla sitiba tibane sa enka tlontsa bona ya moela kamane Rostan Sabata papa di ena mo mamedi ke a botselela elong re Kaizer Chiefs ba e bapala ibile ba bapala hole le haye ba bapala papa di bona ya botselela ba bapala hole le haye e ke a ne bolo tla ka skukuni ole rato mandi ka ntlo di 18 tsa Kaizer Chiefs o ntsa bolo tarra ka ntlo di 18 le siba nkumo ka ntlo di 18 ka re di 18 o tla ko ba ma vuyo le tapa ma ke a ne ka ntlo di 18 wa ko ba ka re di 18 ba bankela bolo ibile ke a no etsola tabiso monyane me re la kona ba rimba bala o teng ka ra go biela bala tsepo mashilwane ke skukuni united o ntsa bolo ka mane mashilwane we ne tsa ka tshene ke sipe si tlendovu a e no ke mkhisa tsarelo ba e tla ka mo lengwe ka primera e tena le vuyo le tapa ma e tla pa ke a ne ha bone tsela o nka bolo ka mane vuyo le tapa bo isa mrao Carlo Nyabo bonamba veneta trasa tibuaba onsa bolo kama trasa tibuaba ba aineta Daniel Cardoso Cardoso kama lengo kama primera o bona si pesi chamkize amisa bolo kama zela emponsa bolo ebuima efi tanye tjwa mramane ke na Brendan Petersen bae kotsa kama kama ne Brendan Petersen ke hlalo sa re ke papadi ya botselela a Kaizer Chiefs he e bapala hole le hai e bapala hole le hai papadi e o ba ile mba e hlola go tsona tsena tse tsheletseng a tselong re he ba di bapaletse hole le hai a hlotse fela papadi lengwe ke mo bone ba hlola se tlopa sa magezi ka ntlatsenne ho ntla lengwe go tlo mona ka mara magezi ba bapala le Polokwane City ka noto noto ba bapala le Orlando Pirates ka ntla tlopa ka seng ba hlolwa ke siwelele ka ntlatsepedi noto ba bapala ka ole kana le Mamelodi Sundowns ka 1-1 ke papadi tsa bona tse hlano hetse fitileng ba di bapala hole le hai me Kaizer Chiefs le papadi ya bona e latelanga ya mashome mabedi ya metsi robong ba tla bapala hole le hai o tla mona he papadi ya bona ya o qetela ya selemo sena sa dipapadi mo batla memba a moetsi Chipa United e tla be lona Kaizer Chiefs e tla be nyi khutlela lapeng e le shome le metsi mene he metsotso karolo nyina ya pele papadi e sa le noto noto ke noto skukuni United ke noto Kaizer Chiefs o tatlo sa bolo karolo nyane ba bona le bala tsobwe phoso ga tlang le skukuni i lo tsa kiena Kevin Msimango o tatlo sa bolo mona ska senya nako ya ne a tlosa bolo le nkosi kipile ngobo ba ifitisa ba itla ba rema bala tlodi dilepo ka molengwe ka bo primera ba mahata ka mani dilepo ka rete etsehla ka rete etsehla e bona la ka tla bontswa sepe se hlem kize ke tlokometso re mo letsa phala le tsola le sedile phokotong o hatile thabiso monyane e bila se tlodi le lepo o hatile thabiso monyane wa bitso he sepe se hlem kize se ba palisa se kukun united o bontswa ka rete sehla bontswa ka rete sehla he mo mamedi ele noto noto ele noto se kukun united ele noto keza chiefs ile mo thusa he thabiso monyane ha re ke re utlwa engwana mme Ernest ha ile mona rotla antle metsotso ya le shomele metsi mehlano e hlokolosi ya karolo ya pele papadi e sa le noto noto e le noto ba bina nokong e le noto Kaizer Chiefs
4: mona mme ho bua nete fela hlopha sena sa Kaizer Chiefs bona la sena le mamello e kgolo di neele tsanong tsa yo tsa sona mane bo harimba le bala ke ne ke batla ho bona rona di papadi tsena tse tharo tse bang buile ka tsona tse bang dikene ka jeno sibongisane mothato ngo simpile ngobo ha mo le gasin sirinyo ho rena batla tshwara molawana o bo harimba le bala jwang empa ho fikela ha kana ba santsane ba bapala hantle ka dine tsa tse khutshwane empa di bolotsa bona bo foko di fela ke ho ha di fitle ka karolo ya hlopha sena sa polokwane sa sikukuni ka tsela ka nako ene pa hetseng e le hona hore Kaizer Chiefs ke etse menyetla ya ho hlaba ntla Kapasena sa sekukuni ho fitlela ha kana ba bona la ba thabile ka neto kapasena sa Kaizer Chiefs ha se ba hlasedi le ho ja bana le bolo eng a tama otunga bona bana ba Kaizer Chiefs
2: re ya le bo hengwa ne so metso tso kiena mo mamedi dilo hantle fela ho ye le shome le metso tsele tseng ka re lo nyana pela papari e sa le noto noto ba khutla ka bolo ka mana ka botshabela tshepo mashilwane ba tla mankela bolo ba rimba le balama ho mankela bolo pule morimba khutla ka bolo ke Kaizer Chiefs a enka romela ka botshabela e fita ba rimba le balale ba pele ka Kasten Serino mo ho kwala bolo ka Kasten Serino empa ba ya lo tomba ntse tsa ka ntle ka mana ka botshabela ba ntse tsa ka ntle le sibanku ho tla ya gela Kasten Serino e ke wa gela bolo ya mana lo tula break cross cross enka isi ha pelo tula Kasten Serino fitse ba rimba le balala Serino mo e bile ke no khutsa bolo Kasten Serino mo ka ra khubia le bala a enka netsa e McCarthy on sabola kama McCarthy when it's a given Musimango he di sabola given Musimango when it's a Claudie Lilepoma kamule ngoka ba primera balbala karolo nyala bala skukunime khutsa bola kama ni Lilepoma and it's a given Musimango and kambola isa mrao o siti batiba ne sabo bona kama ni karadeti yena Brandon Peterson ba mi sabola kama ro kama ni hemu mamedi Brandon Peterson ke bolo etele le takarolo nyala bala skukunime tula bola ka tlovio le tapama ya ni ba rimba balbala o e bela fatse ne le thato khibama e kena ka ra go bia le balama e feta ka sipe se tlamkize ke ya sikukunima o ntsa bolo ka mana mkize ba bia le tlona le sibang kuma ke ya no kwala bolo o ka ra go bia le balama ba tla mankela bolo o le ka ba ilwanela ma e bile khutla mra ka bolo mo o itla ka bo primela balbala ba ne tsa vuyelo tapama ke sikukuni united o raela bolo ka ra go bia le bala o bona ka mana ka bazela o ntsa bolo ka mana mkize e ya lotonga la thato khibama khiba ka molengo ka botshabela ba ntse ya lotonga la tshepo mashilwane ke ya hata bolo tshepo mashilwane o ishape ka ra go bia le balama a ene le tsa o le rato mandima mandiki ya nka bolo o isa mra o le rato mandime karolo nyana bo bona trasa tsibua ba a enka nele tsa setiba tiba ne ba ya ne trostan sabata re ile bolo etele mo meli trostan sabata ba etla karolo nyana bala Kaizer Chiefs tshila bolo ka hlo thabiso monyane etla hape mona go binya le bala ba ya pile ka mane mushini o ntsa bolo ngosi ke pile ngobo o itla ka bo primela bala bala a ne tsa tlodi le lepo ke a ntsa bolo le lepo ba o ne tsa Flavio lo Silva ba da Silva ba harimba bala a ne tsa ngosi ke pile ngobo fitsa bolo ka mane ka botshabela yellow tula break cross o fetse ba harimba bala cross a enka isi yellow tula pule morime ke ba harimba bala Kaizer Chiefs o ntsa bolo ka mane pule morime o ene le tsa ox se bo nyiseni mthetwa a isa pe ka botshabela o ntsa bolo pule morime o ene tsa Kasten Serino mo a khutsa break cross a ene tsa pe ka Kasten Serino mo o nka bolo pule morime o ene tsa se bo nyiseni mthetwa mthetwa ka ra khubia le bala a ene le tsa given Musimango Musimango ke a no nka bolo mo o re la mrao se tiba tiba ne ka mane ka ntlo le tini Brandon Peterson ele noto skukun united Ense le noto he mo mamedi Kaizer Chiefs ele metso tselo shome le metso supileng ka re lo nyana pele papari ma a di sa bolo ka mrao ke Musimango o batla Flavio da Silva empote ka mane Daniel Cardoso mo tula bolo ka hlobo ntsetsa ka ntle ba tla gela bolo Kaizer Chiefs ka re lo nyale bala hlopa sa sikukuni a mo le ngona o ka bo phirimela bala bala ke le bale le lecha la pita mokaba ke le bale le lecha ke ane ba se ba yagetse ox ba tla monkela bolo se bonyiseni mthetho amba ke bile bolo ke ane me a e kenya lo 20 tsa ka ntle mo mamedi me e ntsetsa ka ntle SPC Mkize o tla yagela thabiso monyane karolo nyina ya le bala ya skukuni ke ano a gela bolo o tshe tshachela morao thabiso monyane o tshe tshachela morao thabiso monyane e le shome le metso robe di metso karolo nyina pele papadi o tshe tshachela morao thabiso monyane re re bone hepele re tla mabenkele nge thabiso monyane Kaizer Chiefs ka mo le ngoka bo primela bala bala karolo nyela bala skoko ni kiano a khela bolo mme ene tsa tlodi li le pa enka ne tsa Kasten Serino mme ba monkela bolo Serino empa kiano a tsa ka tla ko ba we be ka re 18 bolo go bolo ntle empa kiano bolo ba hlola bona re bia lo toka mane Flavio da Silva ma ai tsola ka mra ka mane mamedi tsepo mashirwane enka e be pele ba e mathela li siba nkuma ba tla monkela bolo e ra ba monkela bolo he mo mamedi li siba nkuma ele noto sikoko ni united ele noto Kaizer Chiefs re boela per mathe re kena ka mona ka mabenkeleng.
5: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: Sadi papadi Holisedi FM
2: Ya ne momamedi ba mo Kenya loto ka Claudia 18 O te poso si kuku United e batlile ba penele momamedi e ba penele Kaizer Chiefs ba dia pule mori ana ke na ka bolo mwana me pule mori ya gola ke khatwa maoto mabedi fela hore ibe ka hara le bokosola ani le loholo mo ikhutlang teng si kuku United hore ibe Kaizer Chiefs ba ile ba fumana penele
4: ngona me ho setse hanyane fela ho re fumane penele ka moral bo hlaswa ba le botla le morao la tlhopha sena sa se kukhuni ba bapetse ka bolo mani ka karolong e kotsi mme ke monyetla wa Kaizer Chiefs ho re nke bolo eno e be ka ha
2: re bone he mo mamedi ka ntle o di 18 ka ntle o di 18 sa se kukhuni e sheba na ntle le se thiba thiba ne sa se kukhuni United le nyana Trostan Sabata e sheba na ntle le Trostan Sabata e ba nge ka fumana se ba padise bia lo tofera ena hejo lo ka salosa Ernest Makaya re a ngola he momamedi e bang ka fumana se ba padise lo ngore se ke be sa raka matla makalo ya ke ke benga raka matla a makalo ke bolo ya Kaizer Chiefs ha o file ona mono ke pule mori anko se ke pile ngobo fela e bona le tle ka re e tla rwa ke Claudi Lilepo fela e bona le ka re tla rwa ke Claudi Lilepo ke ena ya senga emeletse thokwana a Claudi Lilepo Claudi Lilepo kan Claudi 18 ke yana mo mamedi mo letsa pala le ka buela ba palisa Kaizer Chiefs Gaston Serino le Flavio da Silva yalla pala ke yana Lilepo tla bolonga rakama ai rela di mo Claudi Lilepo ai rela di mo he mo mamedi mo hlola Claudi Lilepo e tla ke yana tloa mo rauta ho mekolonga ilo tlosa ke yana Trostan Sabata ilo tlosa ke yana Trostan Sabata noto sikukuni United Noto Kaizer Chiefs Carlo Nina ya pele papadi Eliona he papadi ya Betway Premiership Otla ko sa he Mohamed Trostan Sabata Oye so me fatse Mohamed Trostan Sabata Oye ko sa Rama ne tao me kwalong a Siku United Ya no tabo long Trostan Sabata Rei le bolete le bare marbala Tule bolo ka hloka mane ox se bonye selim teto ma Oye bele la fatse ka Stanley Serino ma Oye tle ka primela balbala Oye tabo ka mane Claudi Lilepo Oye tsa Flavio da Silva Wa imatela Lilepo O tla ka bolo Claudi Lilepo Ka ntle o di 18 Kaizer Chiefs ba munye teng Ka re di 18 Bolo ntle Ya ba hlola E hlola ka mane mo mamedi pule mori E hlola pule mori ane ba kene ka yona antla ngwana mekaneletsano entle empa ke yana ya mohlola pule mori
4: ne letsano entle ho le ngwana mme e kadueng ke Flavio da Silva mane mo lengwe ba re balabala empa pule mori una lokela fela ngwana mme o ranke bolone a ebe ka le tanteng empa he ha ho ntsole ho sa le jwalo re a bona hore Kaizer Chiefs e batla e phaphamise di kausiwa holo ho bane e gathatselela ka mane ka karolo ya tlhopha sena sa Sekukuni United
2: noto noto he mo mamedi metsotsong ena e mashome ya mabedi ya metsomedi Carlo Nina pela papadi e Leone he papadi ya Betway Premiership ya ne bolo ka morao Thabiso Monyane re ithula ka hlwetla ka mona ka primela balabala ba mapala hampe mapala hampe ka mona toposo Brighton Ndlovu o mapala hampe a Claudi Lilepo o toposo he Brighton Ndlovu e o haisa le Paulos Masehe a tswara sa mokobobo setulo sa bokotlisi tlopeng sene he sa babina noko ale ka mo sebedisa ka mogwanyanelong re mokwetliswa mehleng wa tlhopha sena sa Sekukuni e leng Eric Tingler ona sa mo sebedise ka teng ke ya rontsa bolo Brandon Peterson ka ntle o di 18 o e bea lotola Aiden McCarthy McCarthy anka bolo e fitisa ne letsa ka ntle o di 18 Kevin Msimango Msimango ke ya nkhutsa bolo netsa pe Brandon Peterson Peterson ka ntle o di 18 sa bo bona Kaizer Chiefs e nka netsa Msimango ke ya rpamisa bolo Kevin Msimango ba monkela bolo ma e tla ka mane ka buyo le tlapa ma pamisa bolo ntsampe ka mane buyo le tlapa ya mane lo ma dia tlenga tsa se tiba tiba ne sa Kaizer Chiefs Brandon Peterson e ke wa khala bolo ka lotsoho re nka netsa Aiden McCarthy o tswa ka bolo ka radio 18 McCarthy me re nka ibile bisa ka bachabela bala bala e ne letsa ka mane Bradley Cross rose ke ananka bolo bia ka ntlo 18 ne tsa pe Aiden McCarthy me McCarthy anka bolo e ne letsa se tiba tiba ne Brandon Peterson Peterson ke anwe fitisa mna e ne tsa Kevin Msimango ba tswa ka bolo mara Kaizer Chiefs hata bolo mara man Kevin Msimango ke o le ka ba sheba ma on tsa bolo mo Mohamed Kevin Msimango we bia lotula Aiden McCarthy o tla phamisa bolo mba phamisa bolo ka mara ka mane McCarthy re nka ijalla pele bolo etele le me ya ne monyane empa e mohlotsi e mohlola thabiso monyane e tswela ka ntle bolo tla kena itlo mo router ho mekolong ilo tlo swa kena trosta nsabata ilo tlo swa kena trosta nsabata ile noto siku kun united entse ile noto Kaizer Chiefs a tsena tso hle di etsala le baneng le le cha mo mamedi la dipapari la pita mokaba ke itse ke ka rata ropo ya Polokwane a ile province ke a Limpopo o tla tlo sa trosta nsabata o tla tlo sa trosta nsabata ya no rabolo trosta nsabata re nka be pele mana o tlo bolo ka hloba re malaba lamba ene le thato khibamba o tenga pe Daniel Cardoso ba e khutlisa empate nga e khutse ka hlonga a given Msimango e kena ka ra khubiela balama tlo bolo ka hloka mana thato khibamba o tenga se bonyisene ba monkela bolo ox ya ne bolo mba o le ka feta le sibanku o tla ka bolo mo mamedi me ka ntlo 18 o le rato mandi ka ra 18 ka ra 18 le rato mandi sikukuni ba e kenya lo tuka mani bile bolo ya bahlola

0: mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke mmino wa Thaba. Saleteng ke bua ka Tlokwe Sehume, ke itse ke e mong wa banna bao e leng gore mminong wa rona wa botšhaba o pepesama ka boqhetseke le bokgabane bo bogolong ka diletswa tsenama tsa botšhaba. Bra Tlokwe, ke a amogela tshebeletsong ya lesedi. O ntse wa ntle, Bra Tlokwe?
1: Re a leka.
0: Bra Tlokwe, o ntse o ipatile mane, o phela kae? Obane o ye mongwe wa dikgalala masedikodikong senama sa mmino, tlamehile be re utlwa ka wena ka mona le ka mane, o ntse o le kae?
1: No, go ba teng ke teng, just that ntse ke le busy ke prepare a space for an art center that I'm building. And but at the same time ke le busy ke record le album entsha.
0: Bra Tlokwe, ha hle re wele e gabong. Ke batla bua le motšha eo e leng gore wa utlwa gore o batla o tibile mminong, le diletswa tse o di letsang, ke tse monama tseo e leng gore di batla di ikgethile haholo, ga di a tlwaeleha. A ko o jwetse motšha gore gantle ntle Tlokwe Sehume ke mang?
1: Nkile ka ba morutwana ko sekolong se se bitsiwang school university e kgolo e bitsiwang gore ke UNISA. Ke re ke ile ithuta ka mmino. Mara ka tlogela koo ka gore ke ne ka thola gore ntho e ne ba batla go re ruta yona ne sa tsamaisane le se nna ke naganang gore ke ka mokgwa o nna ke utlwisisang mmino ka teng. So se se etsagetseng morago ga moo gore ke tlogele sona sekolo se se segolo se e leng University of South Africa, ke ne ka ithuta go bapala diletswa tse malwanyana tsa Seaforika, yane ka bo dipela le bo mvete le bo meropa le bokora. E be le gona ke lemoga gore ntle le mo motho gona o tshwanetse a ikemele. E be ke bana le plasa, ke bana le leruo.
0: Jwale Bra Tlokwe, mmino wa gago o bitsa mmino wa Thaba, o fitlhile jwang go mmino wa Thaba, mme senama se tlhalosang?
1: Mmino wa Thaba he ke o beya ke tlhalosa fela mo lebakeng le he ke e beya ka lentswe la Sekgowa ke re it's music of the day before yesterday for a people of the day after tomorrow. Dithaba di teng di ane ka he motho go tloga ko tlholegong ya motho nkileng di a ba di le teng. And-e he o ka ba mo setlhoeng sa Thaba ka nako e nngwe ya letsatsi, go na le melodi e o tla e utlwang e e leng gore o ka se utlwe mo gong fela go le mogare ga dipoleke tse re ka beng matsadi a re di bitsa makeišhere. Ka gore moya o leng mo tulong ya o tshwana le eno ka bona o kgethegile, o a galalela, o tshwana le mmino o ko o etsang o.
0: Ya utlwagala mmamedi wa tshebeletso wa lesedi tsatsing lena la ka jeno, ntse ke na le moithi wa ka enama ke Bra Tlokwe Sehume. Jwale gore o qetelele o le mminong diletsweng tsena tsa botšhaba, e ne e le ga o etsagetseng gobane di batla di fapafapane ntate, o ne o e tsalang ka re we kapa motho a ba fatshe?
1: No, gona ke lemogile gore bjane ka album ya ka ya mathomo e ne ke e bitsa gore ke naga yafa, ne e tshwanetse e tlise ntho e e leng gore maAforika Borwa thata-thata batho ba bantsho mo nageng ya rena ke ntho e ne tshwanetse ba itumelele yone. Mara ka lemoga gore pila-pila o kare re rekisetswa ntho e seng teng. Ka tsela e e leng gore ne ke re ge ke tlhokomela gore batho ba ba nang le go distributa di-instrument-e mogare ga setšhaba sa rena sa batho ba bantsho ne ba na le go distributa dilo tsa go tshwana le bo di-violin, ba beya di-instrument-e tse rena re di berekisang tsere thomileng re ruta lefatshe gore diletswa tsa mo lefatsheng tsa mmino ke tse feng ba di beya fatshe. So nna ke ipoditse gore e tlo ba mosebetsi wa ka gore ke di beye mo di tshwanetseng ko setlhoeng.
0: Ya utlwala bra Tlokwe. Jwale o ile wa ba le go ruta bana ba ntseng ba tla ba gola mmino wa sebetsama le dibinima tse fapaneng. A na ke eng seo ba ka ithutang sona matshebetsong ya gago mona mminong?
1: Ntho e leng teng ke gore gantsi batho ba mpotsisa ba na le mpotsisa gore why ke ganeletse mo go etseng mmino o o ko bitsang gore ke indigenous African classical music. Ke sa etse o tlwaelegileng mo matsatsing a. Mara nna ke ba tlhalosetse gore no pila-pila seo se tholang mo indigenous African classical music le seo se tholang mo se ka seleme la setso la sekgoa e ke be bitsiwa Western African music. Ke gore o thola dilo tse e leng gore wa di thola ka mo Western African music le ka mo indigenous African classical music. Mara ka mo indigenous African classical music ebile go na le tse di fetang tse o sa di tholeng ka mogare ga o tswang ko mafatsheng a ko ntle. And-e ka tsela eo go na le dilo tse ngata tse e leng gore rena re di rutile lefatshe and re tshwanetseng ke be re tswela pele re di ruta lefatshe. Mara ka ge e le gore dilo a di laole ke rena ka nako e nngwe lefatshe le laola ke yona Europa, tse dingwe tsa dilo tse di bonagala di batla go nyelela. Nna ke ipoditse gore e tlo ba mosebetsi wa ka bane ka motho wa etsang mmino gore ke tseye mmino o o bie mo o tshwanetseng mo teng. And that's why le ditlhopha tsa go tshwana le bo Lady Smith Black Mambazo ba kgona go ya ko bo Europe kwa or ko bo America and then ba wine gore ba wine go sena le competition because se ba se etsang a se se ma-Europa a se tlwaetseng.
0: Mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ntse ke bua le bra Tlokwe Sehume. O utlwile o jwetsitse gore o letsama diletswama tse fapaneng a galala e nama ke letlotlo leo Aforika Borwa batšha ba ntseng ba ithuta diyunibesiting e ga ba etsa bo dithesisi tsa bona mono ba lokela gore bake ba kene le di-lecture ga di ba fe gore bake ba shebe bophelo ba kwakwaredi tse jwale ka boa bra Tlokwe Sehume bo Pops Mohammed le ba banga ba bangata mo leng teng ke mo keleng teng a bona morati wa tshebeletso ya lesedi tsa robile mona ke dijwalo ka makodulo a monate e tshwalo
2: bohloko ba ho lahlehelwa ke morati wa ha se papahead clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mmamedi ntse ke na le bra Tlokwe Sehume. Bra Tlokwe, ha re bue ka musicology, ke utlwile gore o tswa o ithuta musicology. Jwale sena se bapetse karolo e kae ntlheng ya go ka matlafatsa tshebetso ena ya gago ya mmino musicology?
1: Musicology ke o irile mara ne ko wetsa ko unisa mara ke fitlhetse gore a ba kgotsofatse seo se nna ke se etseng koo. So ke feleleditse ke tswa ko yona university-ing eo ke feleletsa ke ithuta ka yona ntho e bitsiwang musicology e leng gore ke ipoditse gore e tla kgona gore ge ke etsa e kgone gore e connect-e le batho ba borena ka tsela tse tsotlhe tse fapaneng. And that's why le diletswa tse ke di berekisang di tshwana le tsona tse ke buang ka tsona rene ka bo dipela le bo lekope le bo mfete le bo kora le bo meropa tse e leng gore ke diletswa tsa se-Africa mara ntse ke ditlhakantsha le tsona tseo tsa sekgowa bene ka bo di-saxophone le bo dipiano.
0: Mmamedi wa tshebeletso wa lesedi ke bra Tlokwe. Bra Tlokwe, ha re bue ka di-albumo tsa gago tse fapaneng le pina tsa gago tse fapaneng boqaping ba gago e be le a o etsalang a maikutlong a gago bane go na le pina e ke sa tswa e bapala bo mmasepalati batho ba buswa ke mmasepalati bo matopjani hona le engwe bitswang a ditaola jwale nako ya re shapa mme ke batla ba fa tsona ka ofela ba mamedi ba utlo re ke tshwere mohale ya batlang a le dimoloka e tsatsing lena la ka jeno ha re bue e ka tabe ena ma ya botsa bidiwa hao
1: ya no mo go khame mo khameng dipina tse ke le ka o tlhagisa lebaka le la gore ka mokgwa o batho ba naganang gore o kare batho ba ba letsang ba ba etsang mmino ke batho ba e leng gore a gona se seng se ne ba ka se etsa mo bophelong ke ntho ya dilase e ne ba ka etsa mo bophelong ke le ka o ba tlhalosetsa gore pila-pila batho bao ba kgona gore e be batho ba ba rutang batho ka bophelo le dilo tse tsamaelanang le bophelo tshwana le albumo ya ka ya mathomo yona o tshamekileng yona tracke eo e ne tswa mo yona e reng Maspalati ka 1992 ne ke bitsa gore ke naga ya šwa ne ke ba tlhalosetsa orawa go ya ka mokgodilo nna ke di lebeletseng jane ka motho a tlhamang mmino mo re rekisitswe and-e go ya ka mokgodilo di tsamayang ge setse re lebelela gona jaanong ka mokgwa lefatshe le la borena le la Aforika Borwa le leng ka teng gona seo se a tlhalosega gore aowa gona o ka reke nnete taba e ya go rekisiwa kwa re teng ka mogare ga dilo tse dingwe tse sengata
0: ke re Zimbabwe mane mmino wa tokolo ba re ke Chemoringa music jwale le ona wa ga o tlhalosa gore nakong tse e fetileng o ne o fetisa molaetsa o lebisa setšhabeng sa rona a batho ba batsho
1: ka nako tse tsotlhe o leka go fitlhisa molaetsa ko setšhabeng sa batho ba batsho le o ba lemosa gore pele ebile re ka batla go ikotlomatsa ka dilo tse e leng gore a di bue selo ka rena re tshwanetse re thome pele ka tsa rena ke ka mokgwa o le ka sekgowa ba reng charity begins at home
0: jwale ha re gopole leeto la gago la mmino ke nako dife tse monate tseo di gopolang le dibini tse ileng wa sebetsa le tsona ma di-albumong le lefatshe ka bophara
1: ya gona ke sebeditse le batho ba bangata mo lefatsheng le gona mo mogae mogae ke sebeditse le batho ba o tshwana le bo Zimawana bo mekgwe mogubata bo Huma Sekela le ba bang ko ntle ko lefatsheng ke sebeditse le batho ba o tshwanang le bo Kahile El Zapar le bo Susana Vaka le bo Celio Di Cavalli ene batho ba ke ba buang ba ke ne ka etsa mmino le bona e se taba gore re fera stage mara re performa mo setlhopheng se se wane
0: o ile a sebetsa le Kahile El Zapar
1: Kahile El Zapar ko Chicago
0: ya
1: 2019 ka 2019
0: ya jwale gona jwale tjena Bratlokwe o ntse o etsang o kae o etsalang ka bophelo ba Bratlokwe
1: ke busy ka album le ka mokgone ke tlhalosa e leng gore ke di ka gore ke naga e file ya mathomo e nang le yona track e o fetsang go e tshameka e reng ke Maspalane ke bitsa gore ke naga ya šwa ne sentse e le dinyane gona banong ke a bona gore e file ka nnete banong album e ke ntshitseng gona banong ke fa baletse ke di ntshitseng mogare le tse ke di recordileng ko bo Europe tse ding ke bitsa gore ke naga e file ke busy ke a mixa le o mastera ke nagana gore peleng ga o fela ke tlebe ke e releasa le go e launcha ko tulong e ke e bitsang gore ke medunageng
0: jwale o bile dinageng tsa mose bra Tlokwe botšhaba ba rona ba bo utlwisisa o le o kae ebile ba bothabela o le o kae go ya ka moo o bapalang ka teng diletsa tsena go fapana
1: wa itse ntho e ba reng ke mmino e na le ntho e nngwe e monate ya gore go tshwana le yona ntho e ke buang ka yona ya Kahile ke performile le yena le o rehesa re sa rehesa re nametse stage moreng ra perform so go na le yona ntho ya gore mmino is a universal language and e leng a universal language ebile ge o ya go ditulong tse e leng gore batho a ba o utlwisise and-e o sa leke go kopisa seo se bona ba se 'irang mara o tlhaga ka se e leng gore se bua ka wena ba bana le khakhego e o ya go batla go itse gore o ba o ba rute o ba wa fatholle o ba tlhalofetse le gore se se reng se se tlhabyang and kurba ba phuthulla dipelo le dikelello tsa bona gore e be di student ka nako eo ka seo se o kebeng o se etsa.
0: Bra Tlokwe re fitlhile pheletsong ya puisano ya rona, a ko bue le young musicians the importance of our indigenous sounds. A ko bue le bona bra Tlokwe.
1: Ke bitsa indigenous African classical.

0: cancer. Mara go ba important thata gore le ge ba ya ba ya go lefatsheng ba ira mmino go bane le se seng se e leng gore ba kgona go ruta lefatsheng ka sona. O tshwana le bo Blake Smith, Black Mambazo ka mokgwa ba irileng ka teng, wa utlwisisa gore Scatamia ne utlwala o kare ke mmino mongwe o tshamekiwang mo South Africa thata-thata ko kwa Zulu Natal, mare wa itsewe gona banong ko lefatsheng and wa ba thusa.
1: Bratlokwe, ke lebohile haholo. Ke ntse ke tlo bitsa, ke tlo ba le interview le wena gape mo re tlo isang on social media platforms tsa SABC we se utlwa.
0: Okay.
1: Ke lebohile haholo Bratlokwe, ke lebohile haholo. Mmamedi, ke na le pina eo ya sa tswa sebetsama ka yona, ntsa sebetsa ka yona. Madoda, for Madoda, Tlokwe Sehume. Natifelo wana morwati wa tshebeletso wa lesedi. Ka lebaka la nako ke qobelela ya gore ke fitlhe pheletsong le ona o kgaola puisano eno ya ka le Bratlokwe, for Madoda. Keeping him around.

0: Mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi dumela hohle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng o dumediswa ke nna Matshoho Mahloko na nonla ha o la ditswere tshebeletso nye ratwang ke bohle lesedi FM ha re tlo ba mmoho mamedi motle ho tloha hona jwale ho fitlala mane hore nya rona ya le shume ka mmino monate na ti mmino sa swing mmino o sa boleng ona mmino o tla ho wena sonta se seng le se seng ka lentswe lona lena tshebeletsong yona yena maqhubung ona ana ha re be mmoho tshebeletsong ya hao ya mantle ke ratang ka sebaka sena ke lebohe mosebetsi mmoho le nna lehlonolo tsholo ke mametse puisano ya hae le mohlomphehi Tlokwe hele e mong wa dikakapa pineng a mminong wa jazz ke motho a ratang merethuto e tibileng ya kwano lapeng Afrika wena motho e motle ke a tshepa o tla re hlophisetsa kakapa nakong e tlang ge ke re mamele mmino wa hae hora fela hora mmino wa ntate Tlokwe o ko o mamele hantle
1: re tlo bapala bo maktopjane bo ditaola re di otle ka ofela ngwana mme o tla gopola gore ke e mongwe wa banna bao e leng gore nnete diletsa tsa botšhaba o diletswa go fapana mme bana di-university mona gologolo bana ba etsang di-research mminong ba ka ithuta matse ngata mminong wa bo Pops Mahomet bo Dave Reynolds ba ka ithuta ka mmino mongwe bo Bra Tlokwe le bona jwale jwale ngwaneso
0: mana mme ke a leboga
1: ke lebile agolo
0: a ke batlo nke moya wa ka tsamaya khutsana tsamaele ke ratile pina tse pedi fela tsa haetse o di bapetseng fela ha e ho tla loka mamele ke metsotso e mehlano hantle ka mora hore ra ya borobedi nana o ke la hola ditswe re tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM di tentse pedi tse thago tse o re tla di arolelana mmoho mme metsotso e mashume mabedi le metso e mehlano pele ho hora ya borobong ke tlo ba le puisano e ikgethang ka jeno mona mo ke tlo tla ke buisana le mohlomphehi Thembela Vokwana ke tlo bua ka e mong wa dikakapa pineng motho a ileng a tlwela lefatshe le ka kwano bekeng yona yena mo mamedi e motle ke e mong wa dikgalala tseo re le Afrika Borwa re neng re ipela ka yena o tswalwa ka mona ka matatiele ke tla o tsipetsipela gotshwane ka ngwanona weso ya tlweletseng lefatshe le ka kwano pele tsa rona di batla di sithabetse ha bohloko ke o latlhelwa ke e mong wa rona ebileng ka re ba bang ba rona gobane bekeng e fetileng ke sa tsho Bloemfontein go ne go patwa e mong wa dibini wena motho e motle mme kgetlong lena re utlwile ka kgaitsedi ya rona ya tlweletseng lefatshe le ka kwano dula le nna tshebeletsong e ratwang ke wena le sedi FM ka jaanong ke kgethile morethetho ona

metsotso motho e motle e leshome le metso e robedi hantle ka mora hora ya borobedi nnane o ke la gaola ditswere tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm tlane phela mandla ke lebitso la pine ke sa tswa bapalela yona ntumelele motsotsong wa jwale ke fetise taba tsa bohlokwa ke tsena University of Freistata yo memela go tla letsatsing la dipontsho tsa dithuto campuseng ya Qwaqwa bakeng sa barutwana ba nang le thahasello ya go ntshetsa pele dithuto tsa bona. Kopana le rona ka la 16 kgweding ya Motsheanong holong ya Nelson R. Mandela. Tloho tlo fumana tlhakisetso ka makala a dithuto tse fapaneng ka hara mafapha a rona, mme o fumane tataiso ya ditsebi ka ho kenya dikopo tsa makala a thuto yunibesithing ya rona le menyetla ya dithuto tseo o ka di etsang ka moso. Etsa bonnete ba hore o betla bokamoso ba hao ka University ya Freistata. Ha ona le thahasello ya ho tla etsa tjena. Mamela, romela email ya hao ho srseevents@uf.ac.za. Ke a ipheta, srseevents@uf.ac.za. Pili, ho la leshome le motso o le mong kgweding yona ena ya Motsheanong 2026. Re ntse re le mmoho tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke lesedi FM. Lena le a ikgetha letsatsi wena motho e motle. E ne le ka selemo sa 1876 ha mme N. Maria Reeves Jarvis a ne a ena le thahasello ya hore a ka etsetse bo mme ba sebetsang ka thata moketjana o ba lebohang. E ne le tabatabelo ya hae momamedi e motle hore sena se etsahale. Mme Maria N. Reeves Jarvis, toro ya hae, tabatabelo ya hae, ha e ka tloha e atlehile ka nako eo. Fela ka selemo sa 1905 o ile a hlokahala. Moradi wa hae eo e leng Anna Jarvis o ile a tswela pele ka toro ena eo mme wa hae a neng a labalabela ka nako tsohle hore a ka etsetse setjhaba. Toro ena, momamedi e motle, e ile a phethahala ka selemo sa 1908 ho ile a ba le moketjana moo bomme ba neng ba dutse mmoho ho keteka letsatsi le bitswang ka hore ke Mother's Friendship Day. Letsatsi lena kapa mokete ona o ne o tsheeditswe ke kereke ya Andrews Methodist Episcopal Church. Mme ke batho ba fetang 50 ba neng ba le teng moo ho keteka letsatsi lena la Mother's Friendship Day. Ha fella fela moo ka selemo sa 1908 Anna o ile a tswela pele ka selemo sa 1914 yaba Anna o dula majwana le eo e neng le moporesidente naheng ya America, United States, e leng mohlomphehi Woodrow Wilson. Mohlomphehi Woodrow Wilson o ile a tekena selekane pakeng tsa hae mmoho le Anna hore bekeng ya bobedi ya kgwedi ya Motsheanong e tla ba letsatsi la bomme. Lena leo ka jeno re le ketekang momamedi e motle wa tshebeletso ya Lesedi FM. Ee, ke nnete, ho ile nna ba le diphepetso mona le mane tlhophisong ya mokete ona letsatsi lena. Ke ka hona o bonang dinaha tse ding di sa keteke letsatsi la bomme ka letsatsi lena leo rona re ketekang letsatsi lena ka lona. Ba bang ba le keteka mane kgweding ya Tlhakubele, ho akaretsa le yona naha ya United States of America. Dibakeng tse ding ba keteka ka kgwedi ya Tlhakubele, e seng kgweding ena ya Motsheanong. Italy le bona ba keteka kgweding ya Tlhakubele, e seng kgweding ena ya Motsheanong. Fela ho tloha sethatong, tabatabelo e ne le hore beke ya bobedi ya kgwedi yona ena ya Motsheanong e be letsatsi la bomme. Ke a tshepa bomme le ketekile letsatsi lena ha monate ka tsela e ikgethang. Ke lela ka letsatsi ntle tse molemo. Ntate Modimo a na re bolokele lona le batho ba bohlokwa e le ka nnete, hobane joko e le jereng e tsejwa ke rona ebile re a e bona. Ba bang ba rona re mpa re iphapanya fela re a tseba hore
le tshwere ka thata ho ntlafatsa malapa lona ho tlisa kgotso ho jala lerato dipakeng tsa bana ba batho pele ya pele bomme wena ya ntseng ana le yena mohlomphe o morate ka dinako tsohle.

0: e bolela industry ya tekesi e tlhoka boikgethelo ka ha e lokela go phamisa ditefelelo tsa maeto le gonye ditefelelo tsa maeto dibakeng tse dinageng ka bophara di se di phamisitswe. Mogatlho ono o bolela ga o tla qala go kenya seo sebetsong sa ditefelelo moragong ga kgweding ena. Moeli wa yona ke Theo Malele.
1: Re rotloetsa le setšhaba gore se re thuse gore mmuso o tle o dule le rona fo fatshe gore re tlogele gore re tsenye kgatelelo ka fo tlase ga batho ba rona ka fo tlase ga kgatelelo e seng kana ka sepe, mme mmuso o tseye boikarabelo yaka o bonagetse mmuso o sa tseye maikarabelo ka gore e thuse industry ya di-taxi.
0: Mapolisa a mabedi a ka setlhogong le moagi ba ile go tlhalela lekgotleng la dinyewe la magiseterata wa Kempton Park ka botšhabela o Johannesburg o sane ba tshwere Houghton Johannesburg pejana ka jeno seng. Ditlaleo dikoma gore ba amangwa le go ba lethepa ya tshepe e se molaong. Go tshwara ga bona go latela diphuputso tsa go rekisa thepa eo e se molaong ka bobodu.

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: And now lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
2: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood le fula tswekere arthritis e sita le feberu le mogohlane fumana le rumo se hlekisi se mantla sa madi se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le di chemise naha ka bophara le rumo feel the healing power

0: Mamele bitso tso le shumela metso e supileng hantle ka mara horra ya borobong nna le wena re ntse re le mmoho nna no ke la hola ditswere tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM heavenly sweet serenaders ke bona ba satswa go binela bona motho e motle dipina tseno tse pedi a he me wa Lesotho di feeling tsa ba Kriste le Jesu umpone di feeling tsa Sione nomoro ke ya 210 me bana ba tsamaiso jwalo ke Dr. Kananelo Moya ke ena motsamaiso wa sehlopha sena wena motho e motle heavenly sweet serenaders metsotso e leshome le metso e robedi hantle ka mora hora ya borobong re ntse re le mmoho tshebeletsong ena e ratwang ke wena Lesedi FM re ko fa ditaba ke tsena momamedi e motle ke tsena ke ditaba tse monate University ya Northwest e fane ka motlotlo lengolo kapa boemo ba honorary doctorate ho emwe ya dikakapa tsa rona pineng Henderson ho hlia itsile pule HK pule o fumane maemo ao wena momamedi honorary doctorate a ifua ke Northwest University ka lebaka la karolo eo a e bapalang pineng boqapi ba hae minong wa Setswana minong wa rona kwano kontinenteng ya Afrika ntate Pule re a o lebohela re thaba le wena ka katleho yena mesebetsi ya hao ya o latela e metle eo re etseditseng yona e a bonagala mme ga e bonwe ke rona fela sedikadikweng sa pina le ba lefapheng la thuto ba tlhokometse kabelo ya gao pineng go la ka letsatsi ntle tse molemo gabane yeso pele ya pele Dr. HK Pule mamedi re ntse re le mmogo nnane o ke la gaola ditswere tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM
1: bomamputi ba belana ntsho tse ngata go setlela boikemisetso tjantjelelo ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
0: letsatsi lena ebile letsatsi le molemo go nna mo wena mmamedi motlhe ke ile ka re galo ka mona ka haeso ka thabeng tsa matsogo ka qala pele mane mo o robetseng mme teng itse ga ke tloa mono ya ba ke ya kerekeng ya re tshedisitswe go a binwa ga monate setlhopha se teng ke a sentse se ipabola ka mantswe a bona go na le banana ba babedi ba nang le mantswe a monate a soprano mono e se ka ba ka gola ba golele pineng e mong ke setlogolo sa molai a ntswe le monnate ka tsela e kgetheileng ka nnete re ya mo lebohela re thaba ga kakang ga re bona bana ba golela pineng ebile ba le ka gare o kereke ke gona moo le rona re qadileng teng mo mamedi e motle o bile monate ka nnete re keteka letsatsi la bomme le phutheo ya kereke ya re tshedisitswe tlasa moruti dibane ka moelo e mofuthu ke a leboga kereke le moruti ya neng a re abela lentswe la letsatsi re leboga go menagane gabane yeso o ile a tlhatheola mafika wa ba a lebatsa le motho tseo a neng a di tlhophisitse bakeng sa puo e ikgethang ya bomme ke a o le lefifi ke a o le lefifi o tsamaile bona ba ga e sale fela ge re leboga go menagane ga bomme le ketikile letsatsi la lona gantle dikereke ka o fapafapana fela ya kile ka tlhaka natefelwa ke mosebetsi o motle o neng o tlhophisitswe ke bontate ba mokgatlho wa CMM ka mona ka Thabong kerekeng ya re tshedisitswe Uniting Reformed Church ntumelela ge motho e motle ke tle ko fe ditaba ke tsena tse amanang le pina ka la 19 kgweding yona ena go tla ba le ditlhodisano tsa district ya ke district re ke tle ke bone matsogo ya lejweleputswa district ya lejweleputswa ka di 19 tsa motsheanong e tla ba di solely and small ensemble mme tlhodisano e tla tshwarelwa mane Kingdom Academy Welcome ka di 20 tsa May primary schools grade R ho fitlhela grade 4 batla binela hona mono kerekeng asikerekeng Matsuho Kingdom Academy D21 primary schools grade 5 fitela grade 7 batla ba ntse ba le hona mono Kingdom Academy Welcome D22 re khutlela teng hape ge tlolena ge lo mamela secondary A mohole B me re ke tle ke tiise taba ena mo mamedi ho bana ho ile a hlatho ke tle ke itoboketse ho qalwa ka ho ra borobedi fihlang ka morao ho nako le tla e supa tlhodisano a mamela le tla e supa ha holo jwang ho se o radilwe ho rena sehlopha se tla qala ke sefeng seno se tla qala se fihle ka morao ho nako bye bye tla le bona 2027 hae ba le teng re tla le hauhela ha se nna ke molaetsa o ko ufueng ke ba lefapha la thuto mona ke bua ka ditlhodisano tsa 2026 Saski competition mona ke strike sa lejo le putswa mo mamedi e motle ba ne ba re ke tsebise ba rati le batshehetsi ba pina gore dintlha di eme jwang bakeng sa ditlhodisano tsa strike sa lejo le putswa nako ya ho fihla ya ho ingodisa ke metsotso e 30 ka morao ra bosupa 7:30 be se le teng le ngodisa mesuwe le mesuetsana ke re fitlang ka mora ho nako ba tsholo jwalo ho nna ba re ba fitle ka mora ho nako mora mahloko re ya lebala ka bona bye bye ge tla ba bona 2027 ke ntse ke na le wena tshebeletsong ye ratwang le CDFM.

0: setlhopha se sa tswa re binela mmamedi motle ba ne ba re binela boqapi ba a khumalo ke setlhopha sa PE Technicon Choir kana ko ene bana ba sa tsamaiswa ke mhlomphe mthuthuzele majeke ke yena ne nga tsamaisa setlhopha seno sa PE Technicon Choir kana ko yeno ya o feta mmamedi motle ntse ke le mmoho nna ne o ke la haula ditswe re tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM ntse o dutse le nna matshogo mahloko
1: Matshogo mahloko o le sedi FM.
0: Ke ne ke re diske tsa tloa tsa lobokanya wena motho yo motle ke teke di beye hantle ka manane gobane ke fumane ditsebiso kwano mme ke ne ke lakaditse gore pele ke ya roana le wena ka jeno ke be ke ile ka tla ka di fetisa kwano tsa dikereke gobane le tsona dikereke di tla tshwara ditlhodisano kereke ya Uniting Reformed Church ka hare o province ya Freistata ba tla tshwara ditlhodisano tsa bona ka la 22 kgweding ya Phato selemong sona sena mme dipina di se di ile tsa tswa ba se ba tswa boitshorisong ditlhopha di ntse di ikwetlisetsa go ya ditlhodisanong ke di lakaletsa ka tlo le matlhonolo nakong ena eo di ntseng di ikwetlisa ka yona e se e kare ka iponatsa ka bongata nakong ya boikwetliso re feleletse re le setlhopha re tlegetse mosebetsi o gabane re tlwelele o nna re ba le mathatanyana amang ana ka kgona go qojwa nako e sa le teng ke la bona se re tlaila pina re le staging re ikemiseditse ko go bona batho bana ba fufuletswe pina e be ke ra fitlha boemong bo jalo ha re ke re yeng setlhopheng kao fela ge se ke ga lephoqa motsamaisi o fumane jwale ngwana batho a sa fetuile tumo ya le seswaswi kapa tumo ya seswaswi ke la bona motho a itabolela fela khwaege sa o sena letho conductor ka ona a fufuletse ngwana ono wa batho le dibaki di tabuile a khwaege o sena letho ka nnete e le mathata na e sale nkile ka e bona ka motsamaisi e mong ke tswafa le o bitsa mabitso a batho gobane o ntse ya le teng a ka tloa nqosa e re ke seke ka mono ke ne ke o fe pina

Bomme, re le rolela gaipana ka boitelo ba lona, tlhokomelo le kgodiso ya bana ba lona. Ha le bitswe bomme fela, ena ke phephetso le phethahatso ya thato ya Mmupi. Lesedi FM ke molelwa.

0: ya ka tema ke gathile mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ha re boele re tiane hape mananeng a mang a tla ngolatela tshebeletso nye ratwang ke nna le wena lesedi FM ha ke etsa tjena ke a tswa ke a itahla ke suthela jwalo mzwake kachela ka le ratwang lenaneng la mmino wa thoriso ke utlwile gore o tshwere masutsa tsatsing lena le o re beya gantle jalo ka re tla kena bekeng e ntšha mo mamedi motle nna tefelwa ke manane otlhe a tla ngolatela tshebeletsong ya lesedi FM.
1: Re keteka mohau wa Ramahledi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramahledi le Mzwake Kachela, e motsho moratuwa, lenaneong la thoriso. Bomme, re le rolela gaepana ka boitelo ba lona, tlhokomelo le kgodiso ya bana ba lona. Ha le bitse bomme fela. Ena ke phephetso le phethahatso ya thato ya Mmupi. Lesedi FM ke molelwa.
2: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino, wa botjhaba, wa boithabiso bo sa feleng. Ke wa o so fihlile. Bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino. Pukano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete sentse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le ha jwale. Ziyakhala mo San City. Go o tlo natefelwa ke mmino. O tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantle tsetletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya mo San City.
3: Prince Hanyenyane mo

0: Buma mputi, babela na ntho tse ngata. Ho setlela. Buikemisetso, tjantjello. Baba mbona, ha ba hloke ho ba lebaleng, hore ba be buma mputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup, e etseditswe buma mputi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Re keteka mohau wa Ramahlodi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramahlodi le Mzwakhe ka tjhela, e motsho moratuwa lenaneong la thoriso. Letsatsing lena la ho keteka boteng ba bomme, re re halala ho lona le tshwarang thipa ka bohaleng. Le re bontshitse bopelonolo, la re fa lerato. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, ke molelwa, re hlomphe bomme.

mamelo ya tshebeletso ya lesedi o tsebe ya sekgabola selelekela sena ka tsela le mofuta ona o tlho o tsebe gore sonta le sontang ga re fuwe mogauki ramaseru tlateana maqhubu mmona re a sekgabola tjena se re jeso ke ena fela wa mathomo ke ena wa mafelelo o tseba ke kgwatha konopo ena jale ke tlo bua le pelo ere ke ke ra qala leeto le ne la thogiso ge sa ka ga buisana le pelo re hloka pele ge ke re sebetsane le pelo o ba ntho tsohle dintho tsohle ala pelo ha di ale fela pelo nge motsomoratu di fella le ho etela pelo nya motho ntwe engwe fela e tsahala ha ngwana a tswalwa le fatse mo already nga ka di tle di tsebo rena ngwana enwa o a phila ka pa o swile batla ala pili ba mamele pilo how ka tsala re ngwanenwa ha soka tswalwa mo tshomoratu ontsi a le ka rapopelo ya mmai e hantsa le ka rapopelo ya mmai gore re tla re tsebe gore wa phila dinga ka di tla sebedisa mantsi a reng pelo ya ha yentse e wotla How can it happen? Our one and only Mutsumratu. If he had swallowed, swallowed all the matat. Impact at the long battle, who are not in Aka. Impact below on a hinse wota. Who's all of fellow Hamut Watsamaya fatsing late? But like Alapilibari, I go to pronounce a hammer thing when it's. Ba mo tshware mmile mona ba re e ka ka wa bata e ka ka re wa tshisa empa pheletso nya ntho tsohle ba tla re utlwa pelo mamela pelo ha ka ba la ha ba ka sheba nthwena yeo thweng ke pulse pulse ke ke ha ba te a pelo ya motho e sa sebetse jwale pelo ke ntho e bohlokwa haholo hobane dieto tseo motho a di etsang ka bophelo Ik ala pelo antla pelo ke noka ya o metsi a bophelo a phalante pelo ke sebaka pelo ke lebala le o di eto tse bohlokwa tsa bophelo di nkuante letsatsing lena la bomme letsatsing lena le leholo re ketiki re tlotlile bomme ra ba ananela empa ke batla bua nnete gore dipelo kapa pelo ya motho le ha re ka etsa ntho tsohle ha e sa bolla ha e sa sokoloha ha re ka rekela motho dimpho tsa mefutafuta ha re ka isa motho dibakeng tse majabajaba Rari happy Mother's Day. Amotho re ka mo rekela dimpho tsa mefuta futa. Rari happy Mother's Day. Apelo e sena bomme ka hare ho yona. Ntho tsohle.

ha ke tlo senya motho mo radio ne ke ge fela re ke re qala le etola thoriso bo sumbona re le qala ka pelo re le qala ka pelo ke motho le pelo ke motho le pelo e motho mo radio a go pote mona Mamuri tsebele tsola tsedi mo sebetseng o lapeng o le tong. Ate modimo a tla wetsang tla o hlonolo fatse hle. Amoela tsoseletso ya hao. Amoela matla hao. Amohela bophelo bo botsha. Le shuma shuma bidi mitso sala mitso supileng ka bara o rala shuma. Thoriso. Amohela matla hao ke a mo mamuri tsebele tsola se. Amohela tsoseletso ya hao ke. Re lukisa pelo a re etsa tse. E nngwa di ntho tsa o lukisa pelo. Ke o mo boka lo mo phami.

0: Moruti wa ka, moruti wa ka, dumela dumela moruti wa ka, o tshwere thethi ka mona ka retsipetsana. Se fela ke sa o leseng shopping. Morena se lebale boikgantsho ba ka, mme ga ke na tse ngata. Se fela seno ka nako tsotlhe se a mphamisa, se dula sempe a hantle. Lengolo a ke na lona ntate, empa se fela seo.
1: Ntate kgotso, nna ke kena bekeng e ntjha ka sela sena. Ntate a rona ya mahodimong, ke kena bekeng ka sona ntate wa ka.
2: Kgotso e motho moratuwa, nna ke kena bekeng e ntjha ka ho bula pelo. Ke Tebogo Ralesekunda.
3: Ke tla tshebetsong kwano e motshomoratio metsweng e le masomejela metswemedi re ya goreng ya lesome le motshomontho re iswa ke lenaneo la ka lebitso ke mzwake wa kgatela o mametse tshebeletso ya lesedi a tshebeletsong ena naneo lena ke mo ntate modimo a re thusang gore maatlafatsa a re tsoseletse. Ga ke tla kwano gasong ke kopana le bana beso ba babedi be ke bang le puisano le bona. Jale moqoqong wa ka le bona re qeteletse re bua taba tsa pelo le ho tloha tsatsing la maobane ho dutse molaetsa wa pelo ho nna. Jale ke re ho bona bana beso re ke tla ke le jwetse nnete e phelang. Le o bona le ha o ka ba motle wa sebetsa mosebetsi wa mofuta ofe kapa ofe, wa re moetapele, wa re moruti o tlotsitswe ka oli mohope wa gao wa gapatseya, wa ba le kgwebo ya atlega, wa sebetsa mosebetsi wa maemo a godimo o tlhompheileng setšhabeng, ga e fela o soka o rapela thapelo re modimo kapa thapelo da fita a kileng a e rapela pesalemenyane ya 50 le motso temaneng ya lesome Pesalemi ya 51 verse 10 e ileng ya rapelwa ke Dafita re oho morena o tle o bope ka gare go nna pelo e hlwekileng. Ha ke rata fela mono ka sekgowa ba re create in me o Lord a clean heart. Oho morena o tle o bope ka gare go nna pelo e hlwekileng. Hei pele e fitlha nduba ha e fitlha moo bopa ka pelo ena ga itlise fela ga o etsagale gore e tlhweke e ya botswa. Oho morena bopa ntho ena ke tshebetswa se ntho e tla etsela ka letsatsi jalo gore pelo ena e tle e bopee gantle e be semelong seo kreste a e batlang go sona ke ga pelo ena e ka utlwa lentswe lentswe le reng rata wa heno jalo ka bone rata wa heno. A ke batlo e qetelela o tla qetelela lapeng moo jela go tseba re etsa jele pelo ena e ya bopee tlhwekileng. Jela ke bua le bana bana beso ke re go bona le hantate modimo wa ka tsoa le phamisitse o sane la tloga mosebetsing ona le ya mosebetsing o mongwe ke kopa le tla ke le nketsetse molemo o le mong fela go nka mogau wa ntate modimo gore le ga batho ba boetsa ntho tse mpe o bontse o bo sosela bontse gore he go lokile go la gwanka mogau wa ntate modimo re le sefapanong mora motho a re ntate ba tshwarele goba ga ba tsebe seo ba seetsang taba ena ga e fetole taba gore morana jesu ona utlwa botlhoko empa ga pelo e se bollotse ga pelo e sa utlwile lentswe ntho tse dintse batho ba di etsang go disheba fela ore ntate ba tshwarele ga ba tsebe seo ba seetsang o tlo qala beke ntšha mme wa ka ke nnete o fumane dimpho le melaetse menate ya di-WhatsApp ya Happy Mother's Day fela na olaola ka sebesebetsana le motho yo wa ka gare ka mo tšhe re tla e koqa 086-3003-084 mabedi a tshebeletso lesedi ke rata go fa ka jeno ke ratang ke tle go wena ko watamele lapeng mosebetsing leetong le o leng go lona o tlo reye motsho moratuwa ke kopa o kena bekeng e ntšha molaetsa ko ona go ditse pelong yaka thoriso. 086-000-3084. Thoriso.
4: Thoriso.
3: Le kamme.
4: Popinyana mamshe tokor sata. Popinyana. Nta ikala tilung.
3: Hey.
4: Ubola utakamilu mpopinyana. Mano akamilu lisano. Lisaya. Popinyana. Tupila kisana. Dipiri, dipiri. Dipiri makunutu dizinjwa kiwena untati uwasare ote bose ote banketa ngampe batinjwa kiwena.
3: Hallelujah, hallelujah. A bona happy lo ha o se bolotse hantle. O thata o tsheka bohluku ba motho emo. Happy lo ha o se bolotse hantle, o thata o tsheka kotsi, tlokotsi ya motho emo. O gila hlokomela go bophelo mo, hona le motho ana le momfela. Ya le mong, ha ba bangata, hona le motho ana le momfela le bothata lo we. Motho ena a le momfela le. A bona le ena motho eo. Pelwe se bolotse hantle o tsana le morete kae o tsana le morete kae hey hey e mo tsumo ga tsya skatiba le tebele le sa dia fa mo di bela khotso
5: le ka ka shebe
3: matla fala mo ye mo gana le kae
5: a re teng tate wa mshabola wa na ke bona khotse mo na ga mai mai tate ka shebe
3: ngwane so hlabolle ya modimo wa hlonolo fatse.
5: Amen.
3: Thoriso.
6: Thoriso.
3: Ntate phila.
6: Ntate gajino ke hopola mme.
3: Ey.
6: Ya mtswalang la nsile empa o na le sefila se la nsia ka sona. A re lona ba ratang ho phela.
3: Ey. Mohlapi.
6: Ntate sefila se ke hola ka sona. A ngodisitse mme. Ibile ne ka tsheno ke mo hopola Mother's Day ha ba tsentse ba re Happy Mother's Day ho pula mme.
3: A ngwaneso.
6: Ai.
3: Matlafala ngwaneso, matlafala o tlotia ke re.
6: Lona ba ratang ho phela.
3: Ntate.
6: Sefela seo se nkentse ke be ntate.
3: Ngwaneso.
6: Ka tsheno ke ntate ka lebaka la mme.
3: Ngwaneso.
6: Pelo ya ka e ha o bua ka pelo wena e motho moratuwa ha o bua ka pelo o bua ka pelo
3: ntate
6: e le gore mme o hodisitse ka tsheno ke santana ke re lona lona bara tahabu pila Aban shaplas kila siu ka lebus khubela ngwana mme ka matlafala nka re bola ke matlafile
3: ntate ke le wi
6: mre
3: bomme ke menyako ha ona ntwe tla le fatseng isa qala ho bomme bomme ba fuwe matla o jara bomme ba fuwe matla o lukisa ke a pheta bomme ke menyako bomme ke di notlolo. Yes, ponon. Sekati ba mokakatjela. Tloketle ka mona. Le sa di dumera.
7: Jo. Thoriso mokakatjela.
3: Mme khotso.
7: Ntate. Bekenya. Ke rata ubina se sela se.

lakho sondela ungesabi.

0: Medi re retle re le bua jalo mo zwake wa ka tshela ona o kile ka le monati le bitsang ka gore ke tourist o tlo reng ya le shome go tla kwana go reng ya le shome le metsimedi ke tlo nka o tla kwana reng ya le shome le metsimedi ke tla o se jalo go reng ya bobedi a wa kite ka la tsatsila sa lo ka tsheno happy birthday to you ke te ka bona tse dintse ngata modimo tla o pate mahlongwa batho ba sa batlong go bona o thabile mamedi re qala beke re qala letsatsi kgweding ya phupja ya motsheano se ke tatetse kgodiane wa bata mane mabedi go a bata mabadi mane sa le o bata go bata ke ipotsa gona wena ga re le kgweding tsena na o sebedisa mokgwa o feng wa gore o tlo iphuthumatsa empa ke a tseba batho ba sebedisa tsela tse fapaneng gore batle ba futhumale e mongwe o besa setofo o reka patsi e mongwe o tla reka parafini e semoko sa parafini itare ya parafini e kwela semoko ne neng empa ya thusa bana batho ba bangwe ba kgona go ba ntse ba iphuthumaditse e be ntse ba ile borotho kapa o ntse ba ile dinawanyana jwale e mongwe o sebedisa ena motlakase e a otla motlakase e otla otle wa tura nna fela ke reka motlakase o fetang 700 ka kgwedi and ke ne motho a phehang kapa a etsang eng ka motlakase mpa ke sebedisa motlakase haholo mamele tshebeletso ya lesedi empa o a tura motlakase ona ba le tšhele unity tsena thola ditlelileng yana ka 500 kapa ka 200 jwale he mpa ke tse bona ona sebedisa mokgwa o feng wa gore o tlo iphuthumatse nakong ena e o e leng gore ke ya maria mamele tshebeletso ya leseditlhe sekile ka tsho ka raya ba gola ka tseno happy dikolo di tla kwalwa ba tla ngwala ditlhatlhobo tsa maria a di qeta go kwalwa mesebetsing o tla kwalwa mesebetsing e o kwalwang ke batho ba tsebileng batla mosebetsi bao he bao mesebetsing ya bona batlang go kwala ga nako ntse tsamaya tlo utlwa pinetse mo nate kwano ke na le pine e bitswang ka gore ke we are the champions I am the champion mamere tshebeletso ya lesedi na le pina kwano o tla itlwa nako ntse tsamaya e bitswang ka gore ke do not we almost have it all Whitney Houston tshebeletsong ya lesedi Sahara Umfazi go lesedi FM o na le pina mona e bitswang ka gore ke njalo pina ena ke pina ya njabulo a eponto ke pina ya mothuthusi o tla itlwa kwana nako e ntse e tsamaya go lesedi FM lesedi FM ke molelo wa rata wa lelo re shumela metse tsiletse metse tso ka mara go ra ya le shumela metse medi re tlo batla mamedi ya re qalang beke ya re qalang letsatsi ka thapelo 086 3003084 086 3003084 mamedi ya mo fela he ya re qalang letsatsi re qalang beke ka thapelo a ka letsetse kwa no he ge tlo utlo rena ke manya re hlono lo ka tseno ba ke sa re qalla beke le go re qalla letsatsi 086 3003084 086 3003084 yala mo mfela mo medihle ya re qalang beke ya re qalang letsatsi tlo phamisa lentso mo medu teng kwa re dumela
1: tata go na maudimo ditlala le khathe go tle muso wao tata tele fatseng yo le ka tele go dimong o re feka jeno wa ba rona bo le kaneng ka tle le nne leng o go tshwara le molate gona mo bodimo wa ka ke sena sebodi fa lesedi FM ntate bamamedi batapele botlhe ba sedi FM ntate re etsa gantle ka tlatsangpha matla amena.

0: Amari mona ke pina e bitsang gore ke moloki ke male ke tso ke tsa boreng ya bobedi ke mogatlelo wa pele wa le monate le nano le bitsang gore ke RQB we are the champions ke nano lo ke pina o tla utlwa ga nako e ntse e tsamaya kwano ke mmanta e tla be le mogathala fela mmanta wa beke ya bobedi bekeng e fetileng le beke ya di-two bekeng ena ke beke ya di-ten empa botle ke gore beke e tlang tlabe le beke ya bo di-15 tla bona le batho be e leng gore ba kgotse mogolo wa bona wa pele ore setse re tshwere bona gore ba sebeditse tšhelete gantle ga tlhokala phomole o phomole e sa le nako ke o seka iphumana o entse diphoso mosebetsing o tsee mosebetsi o nagana le o gapelela nako e telele empa batho ba ba maqeta go fumana mosebetsi be ba papala ka mosebetsi se ka ba etsa ntho jalo ela ka puya strateng re o se ka ba etsa ladi o se ka ba etsa ladi wa utlwahem jale ne ke na le motho mo motshe gona mpotsa ga ponto ga o ratana le motho jalo o tlwaetse mo fa tšhelete kgwedi le kgwedi jale kgwedi e latela o bo sa kgone o mo fa a ba kwata di-feelings be di theoa o etsa jwang ke re itlo o betsa nnete o se ka bankwatela motho wa ona motlhang a o rata kapa ona sa o rata obane lerato la nnete la tlhago lerato le natural ga le laolwe ke taba ke tšhelete jele ya gore ga wa kgona mo fa tšhelete kgwedi e latelang gore ebe lerato le theoile ga ona lerato le ka ba la laolwa ke tšhelete kapa ke tafole kapa ke nako kapa ke eng lerato le thata gampe jelo ngwane se yona o ne o utlwanela motho a na o batla kapana o ne o gatlhiwe go ena e felela moru masome a mabedi le metsebene metsotso ka morago ra ya lesome le metsemedi o mametse le sedi fm le sedi fm ke molelo wa rata wa llela kae kapa kae go tlhomeleng gore o mametse ena tshebeletso o le gona teng ke mmanta beking re qala beke mamela tshebeletso e rato antle a re itlhomphe re itlhokomele re be re ratane le kgweding ena ga ba mosebetsing ka tšheno happy bona sebetsa ga monate modimo a tla opata matlhong a batho ba sa batlong go bona thabile e na le batho ba mosebetsing ba sebetsa ga monate ntse ke ba shebile le basebetsi mo le nna for reception wana e feta ya e wa data tsidi wa tawse dzi fela o feta o fumana botho o sebetsa bo sebetsi e pa di tsika hare kere ya tsona ba le tsena motho a mo sebetsi o ka ntle ya ja go o fumana go o wa tle mo sebetsi ya o mo sebetsi ngona jwa lempa wa bona ke gore o ka e bo bona ba le tsena e N1 a ga to N1 ka pa N3 ya KwaZulu Natal ya ka mona ka bo Cape Town na ra to re bitsileng ya ka mo empa ha ona le tlo tla baletsa ke mosebetsi go itse re batla mosebetsi that's what we said baby god ngkhone mo jale fo ngkhone fo ile a kopana le wena na ile a kopana le wena dumelang bana beso gotlhe dibakeng tse fapaneng ke tlong ke rapile monate mamedikwano e bitswang ka gore ke should I go pine ena ke ya brandy o na le pine tse monate ke motseba ka pine e bitswang ka gore ke long distance this long distance is killing me ga sa re ke mametse nane la thogiso wa bona ga bale ya go fa maatla wa go qalebeke ga ke sa tseba jwane nna gore ke fitlhe kwano ke tla mosebetsing ga e sare ke mametse nano la thoriso ke re ya motho wa mo utlwana le tlolo a le tshwere kgatšhela digora tse ka bantse pedi kao fela e tsa mosebetsi mamedi gora tse ka bantse pedi kao fela ntho ke e ratang ka seromoya ke yona eno ya gore ba babedi ba wa gago ka nnete dikeletso kapa bohlale kapa thapelo e leng gore e ntswe e tla sebetsa babedi ba ba gagonyana fela ba tlabeng ba mametse jalo sealemoya jalo ke a tshepa gore wena e mametseng jalo tshebeletso ya lesedio seng o tla kgona go tsoe lo batla mosebetsi se ka nyagama o nne gore mosebetsi ena ke a bomangmang o tsoe gape
1: ba kuleng ba foda ba batla mosebetsi ba tla ba fumane jole he tseba he go lakaletsa ka tlo ka go lakaletsa mahlohonolo ya tla ngoleka e hape ka tjeno hona le motho mong ona ba le tjena ya bua mantswa gore hey ho ja ka sikika le ka hape ho ja ka sikika tela nka be ke sina mosebetsi ke sina ngwana ka jeno jwale re ho wena do not give up.

0: Should I echo opinion aki pina ya Brandly ke Brandy sebetse nya re sedi hana go ntse tsa ba ke tsotlo tlo pina tsa monate na le pina mona e bitswang ka gore ke didn't we almost have it all ke pina na le taba tse ngate didn't we almost have it all Wada ba qala ho kena ka ga dikamano tsa marato hona jwale. O tshwantse o mamela dipina. Dipina tse o re di mamelang tsa soul and R&B. Dipina tsa afro jazz, afro pop di kgona ho thusa go utlwisisa wena le gato ke eng. Wana hangata batho ba buang ka le gato mo. Ba bua ka ditaba tse thata. Hopola pina ne bitswang ka gore ke. Pina e bitswa ka gore ke thojana ya thesen. Pina na thojana ya thesele e o ruta hore o tsebe botla ba motho ka hare le ka ntle. Ska do not fall in love. Le botla ba motho bo ka ntle fela. O fall in love hape le botla ba hae bo ka hare. And mino na hape o ruta hore o utlwisisa hore thobalano a se yona e tiisang lerato. Hape dinthwana-nthwana tsa lefatshe tse o tla bo di etsetsa motho ha se tsona tseo e leng gore di tiisa dikamano tsa lerato. Ke ka goo bapang ba lona ga le lebetšha lebetšha balelatlhiletse lebetšha jalo o tla o latlha o tse o betšha ngwanana ga fela a sa o rate ga ba ona wampa fela o batla o tla o jolola kapa o tla o betšha o tla o latlha o ntse o betšha gore na go betšha 10 hours se lebaka o file onkelwa ke motho e leng gore o rekelwa le sekarete o thola gore motho ele wa gao nabile bo rekela sekarete ka yone tšhelete e nna gago jale lerato ke lona le tlang pene go feta ntho tsotlhe ke tlholego lerato le natural ga ona lerato o ka se tsoe sa nosoga ga o sa rata motho ga ba e lela nnete ke go jetsa la metswelela la ka bare o mmonang eo a sa sebetse mosebetsi wantle o mmonang eo a mobeo wona bobe bo ba o fufatsa o mo ratatsa le jalo mamele tshebeletsa le sedi jale he ga ko tsome motho e leng gore wa mo rata e seng o mmatlang wone ne o mmatlang a ka o fetoela o sane o qala gore fela o mmele le go mmele o ko o ipotsa dipotsa go banna ke le motlhetse motho o a kere ke mmeleng gobane nga ntatlha ebile a batla di-DNA a batla ento tse kao fela lethata lerato ga go le senganyana 25:55 pele re kena gore reng ya pele 086-0003-084 kwa bosilo bo mang ba sa feteng ba bararo ntetsetse 086-0003-084 086-0003-084 ho lesedi FM ke molelo wa rata wa lelo kae kapa kae hohle mo e leng gore mametsena tshebeletso o le gona teng ngolangwalla monna ya bitswang ka gore ke Madini Thabang ne ke kena sekolo le ena maralaneneng senior secondary school ona ba letsela wa gopola mobedetsebeletsa lesedi o nona le mme ana go ruta ka gore ona go ruta economic yona go ruta EMS ya bitsang ka gore ke mme Malotswalo Madini ne ke kena sekolo le ena ona ba letsela ne ke kena sekolo le ena ona le lukisetsa laptopo o sa ntšhetse 1000 ranta ke re butle boy ke kele sekolo butle boy butle hanyenyana ga monna ponto go etsa fela e be speeding e se ka ba slowtse na o tla mpa 250 ke re sekolo se monate ei ene o tseba o qetile sekolo ba tla o dumedisa le o dumedisa batho o ne kena sekolo le bona ao o shebela matitšhe matitšhe ga o sa qata sekolo ana a na a le kgala sebetsa ka thata go ruta where to add s to the verb a o ruta gore ela sekgowa se bua tjena this is the difference between past participle and the past tense wena wa kgetha go ska mamela go utlwe di head di di have le di has aba go pala lwana to go pomu aba ba tlo go no re ke ma teacher ga ba bone ka go ba tlontlolla jwale he monne yo na bitsang ka gore ke madini ne ke kena sekolo le yena gale mamedi o ngwalela molaetsa kwa ne kena le yena gale ke sa gona etsa bo di-science ya jwale ke kopane le yena ke kopana le yena kgetlo la pele ke kopana le yena mane Free State Bloemfontein a sa bitsitse dintho tsa bo di-IT ke re ya information technology la sekgowa sa sa se buana ba letsena se sa tshwana le sena galola bua sekgowa ba se sa se buana ba letsena sa galola lebala gore ga rena putet ga rena catet netse na qata moqoqo ka thata na qata ese ka thata 0860003084 mama sele sedia family sedia fam ke monlelo wa rata wa lela tshelo ngoletsa re ponto le busimo na hle ha o mametse ke batho ba bohloko ba sireletse ba sechaba o mametse jalo ke ba lebedi o mametse jalo ke ba qhubi ba di nthorontoro o mametse ke batho ba hlobaetseng le rona re ntse re o rata jalo ka re hotse le wena motho teng kwa na re utlwana o reng le sedia fam dube
1: kgotso dumela ponto
0: ee o go jwang
1: go moka go jwang
0: ga monate e ka ga ga o gantle ma
1: ke gantle ke gantle ke petetenna
0: le bua le imetswe
1: ke bua le molemong temong ka mona ka tsimo le parisi ke phetaise ponto ebile ke thabile peleng ena yaka ee ponto ke rata go qala beke le bomi ba bararo bana ba latelang ke mema morana malokase ka zone 5 pharantsho mme mamatlatsi ka Potchefstroom mme mamle ka Hope House ponto ke rata house ya wase
0: le a kopana le bosimo morena malokase na
1: ka mehala re a kopana
0: ga o motsebe
1: ke mo bona mona difotong fela sometime foto ke se bone ke life bophelo
0: o ke la ke reke ke bo postola
1: a se bo postola ke mo khatse kuba iponto
0: jolfa pastore ke le sedie fa u diwe
2: iponto al selebo
0: a se ngwale selebo ba neng ngwale selebo
2: aye a ke ngwale selebo ke go wa selebo
0: ke tla qabana tsa ke tla o tla ntlentle
2: iponto u bolise u bolise na khatebe ka botabili ka mo
0: oh siene bala ba o founela siene o thotse motho
2: ke fumane motho kwa ntlo ke thotse motho le sedi le ntile motho o ntile motho a ke leboa
0: kwa o kayo e ko fileng yena
2: kwa Bloemfontein mona mare he se re dumellane hore bo ma July o tla ba a tla ho nna mona
0: Ha!
2: Bo July August e tabara ta ho nna mona.
0: Eyo. Le se lile la founela la ka la bua le konutu.
2: Eh, ga bua. Le lo tsena re buile. Re bua bo mathuwa wa se bo awaga re tloqa tsela.
0: Arr! Tsika ba ba pala ka ena he.
2: Ah, ke no pala ka ena. Ke mo fumela botlhatsi. O tswe ke ga mmela le no ke ke ke le bo ma 5 years 6 years ke sa jole wa hana
0: eh
2: ara a butona ntse jwale
0: eh a ke re jwale batho ba sa tshwana ona ba le tsena o fumana hore bo a buta ba itshwere jwang jwang ba se ba o balela ka go jwalo lo wena
2: eh ke nnete
0: ba ga le buisa utlwa
2: eh ke mo kopela le bitsela ha e ke ntatiseng happiness mohale
0: wow ke mo gogola ona ba le tsena khone e
2: o go pela ke tsene khatebe ka botabili ka mona
0: thabiseng happiness mohala
2: eh
0: le bo sa sine mona ta utlwa
2: eh thank you ponto thank you
0: a re fete mo me de sebele sa le sedi e ke mo file motho dumela
3: eh la ponto le bae
0: e no nal tata mo holwa le kana le wena ntato wa kana batla motho a weekend mo dumela ntate
3: ah la dumela ntate e ponto
0: e ngo batla motho
3: la ke re Johanna jwale kilo e tang happy mother's day ke ka kwana e bae kwana ke ka shebile ka mona ka weekend ke ka ga fente
0: happy ntate
3: ke tsama ka ntonto go Johanna jang kilo e happy mother's day
0: tsa mona ta utlwa
3: ke a leboa go bona
0: rato wa le
3: thank you
0: le se di fa dumela
4: a tipontho le kae
0: eh ho joang a usiwa ka
4: ha ke mona ta tipontho
0: dilo kae
4: o be le khale mme le soka go reporta ski
0: eh
4: mm ke kopa o khuba bosule bana ba latelang ke a sim mema patata ka ka go start ebe ba ausisi thatis ba hle magetsa ka melody infusionia ke be ke qetella ka ngwana wa me Agnes mohlakwane ke dimakatso mohlakwane wa hola ke ga hola bona tsengatla
0: bona hola ne
4: mm ka matcha ke re khale ke hudile ngwana so
0: o se iphuphurile
4: ha mna tsho
0: Hey,
4: o ba o la ba la ka le tsa matsatsi a ntho matsatsi a tswalo la wa go pola la mpinela before
0: ke le bala ke re bela ke buela thoba ngata o
4: eh ha ngwana se mara he nna ke le bala la mpinela jo ke la thaba la nketse tsa letsatsi la simole beng a nkopela nketse tsa letsatsi ha ho la ba mnate
0: tsa tsile monata utlwa
4: eh ya se ke le boela la buti mo hle di eh di ntho tsa di a ganya
0: o no batla ke tsa o di ganya le wena
4: a eh nna wa tsaba ke shapo ke le one hle Mm, nake right. Sala ke amolebohela ka nete khalalla.
0: Eh go go batlele hle, o nna le montate wa bo 60 bona.
4: Ah, ke ba go bua ke tlo. Ai, ke ba go bua ke tlo ponto le khale. Yo, ke amolebohela shema. Oh, happiness. Oh, le tlhogonono.
0: Thabisi.
4: Thank you ponto.
0: Gore se ri a fa, o di bile.
5: Ke tlo sa ponto.
0: Eh ho jwa.
5: Tamo ha u.
0: Mangai.
5: Yang khono ska utuka mona ka matla ke ja tsone ke ponto.
0: Yang khono ho jwa.
5: Aw. Ke moya fela wa kuputsa.
0: Wa kuputse wa bata man.
5: Ah wa bata ngo ponto.
0: Na se bidisa mogwa o feng o ifuthumatsa wa bata she.
5: Ai, ke nka mo tsamo ke ke nyaka ke nka ke nka ke ke be hantle.
0: Hana scoop.
5: Ah, ke tsaba o tsha ponto. Ke go patela bo mabinga bankeng ke na ne onle na la bona la lantu la re khuba o la re khuba bosiu ke tsa bo mabinga bo mapatata bo squish ke go no ka utsa mona ka matlakeng za strong
0: sa se mona tautwa
5: e lwana fela jwa le ponto
0: ya bela hona na no le holo jolo ka lena holo sedia fa modume Me. Thank you. Jumel.
6: Era Turanta. Le khodin tswana ma le mogolo ke tshini kwa le sanda wana
0: eh le kae
6: a wa itukela ponto man ke rata go ba busule bana morena rantheba ale mani tikwana mani ke khobe busule slime mapatata ke qatela ka me mabinda ma o ke mani ke rata o jetsa sieno re sieni ke khaitsidi ya ka yeno ntati ha o tla bapala ka ene ke o lata ka dipoto mane ke a o jetsa thank you pont
0: dibela dibela hle
7: ora ke madingela ra pole mathanga mpengu pele
0: go jwa
7: anke wa ngana mme
0: sap sap
7: eh a go re ke ba tsoe ke tsa Mulisi Elias Tsoi Demane Munyake Mrs. Brown Bekitu Sali Taunyana Tsoi Demane Odindala Bekitu Sali Makalima Wale Kosi Mona Derek Fantene Wato Fakilu Kar Tsoi Te Ponto
0: Zanta Opala Mutlangon Kala Ujol
7: Na
0: Eh
7: Ah, Aji Kala Ahozo Mala Mme
0: Hehehehe Nema Ujwa
7: Thank you
0: Ole Sede Fe Uriwe se dira kwa la jware e ne ra rometso tso ka pa le shimelo metse me ra ro pele hora ya pele dumela
8: wa di dimana khotso
0: e ntate bishop le kae
8: a ka nne ke sa bolega mme na ka ke ba tsiri ba ba ga o di bana mme o ke kenang le bona ke skeme kene ka mafatlhaneng ka mane ke lefatsa laka e yaneng a boloka mofumadi wa gae ka mocebelo makana a ka kere go yena kere lefatshe ke la Jehova le tsotlhe tseo di leng go lona ke re ka lemolefe ka rero diponto ka mane takele le ka mongadi gauta maboso mongadi maboso ka mona ka sasela pela ka mona ke dishopong tsa re ba rata jalo fela go tlhompile mokana ka jeno
0: tsatsi le monata utlwa
8: go mo mre
0: me di keng ka o qetela dumela
9: ka go se pantse le ka ntate
0: e le kae
9: amana
0: e shapara
9: e ya se kopela ba ipatsa ka tati di le ntate mo folo nya tsela le masimo nya tse ka ba le le se go tsena ke me mapale ka tati di ja
0: o go dula kae
9: di ja tso
0: e le hlalo se ska la tshabiso ga lula bo diverse of
9: a e ponto ha o ntse ke
0: le la ha o a se go tsamo be khale kwa ra o se bua bua tsatsane go ya tsatsane
9: a e se nna ke mo go ya nta
0: e tso mo go ja le tsa se bona ta utlwa ya
9: ke tinta se le na sala ga
0: uta o nna ba thulo ga ba tswa Gauteng ba fitla bopolokwana a ile ba khoutung go motho ye ke tsofela go mo sase ba sheba se ba ganyana se ka re ntse tsebala a ha o tswa matwabeng tswa batwa a o tswa matwabeng tswa batwa bi le be re singela se di le se di FM ke mo lela wa rata wa lela kae ka pakae ho hlomela gore o metse na tsebeletse o lona tinka tswa ke tsa mo ring ya bobedi go tsofetswe na go tsofetseng all of x the p maqhubunga gaso 87.7 106.6 will forever please friends and the third if o sa batle go laola go tsofatsa lefatshe le setagata ne ntho e tlotla e o le matsa go le senganya ba se wa se bo le loga lo wena mme ka pausi ya lape mo motho wa o gatima eishi ke re tlwelela batho le nna le bona ke re tlo dula le bona ga sena ba go tsena ba re tsene batho na tlamela dula le gona ntse ba ausi lo rana hehe ausi la motho a ka phodise hloa ka lula le bontata a qoqa ka bolo a ka bua ka mosebetsi we ka ntho le shume mse supelo hora ya pele mo mesere se di FM le se di FM ke molelo wa rato wa lelo a go re ketse mo hawo mo le mo ke go etsa ka ba ba bedi fela dumela
10: e ra bu pontela
0: ya ro tla ka pele ba ne le se emisi fune la tjoko tse mehala
10: dare
0: ba ne le se emisi fune la tjoko tse mehala
10: e ndate ke kinana na aleto nkuina
0: e dula kae
10: to sompi
0: dula kae
10: ke me gileta ke ikopa go go mpatlene motho wa o hona le motho ke matlane sothuma
0: wa tla motho le sotho
10: e o dula a thetsana jwale a sale ke matlo jwale a ke fumane phone number tsa gae
0: o batla mo batla ke motho ya latlhileng kapa o batla motho wa mojolo
10: ha ke jole ke batla o dula le yena ke batla monyala
0: ee jalo no re ka o thusa
10: jale ke kopa gore o tloko o dula a thetsane o na bua le
0: motho
10: o dula a thetsane ke ne ke mo utlwa mane mo ntho mo pelo ja sagati
0: ya dad
10: real men wa nhlola ene ke buang le ena wa pelo ja sagati
0: re ka pakara bana na go e nyane o tlosie dinomo go ska senya nako
10: re nna tere ke tle ke di phetule ke tla le tsape ke di shebe ka ntle
0: o tla di shebe
10: a ya sia nomo go a ya sia pont
0: wa di bitsa ka pa go tlo di shebe
10: a me ke re ke ke phetle ka mona ke di kentse ka mora phone mona ke so itse ba ntle phone
0: all right okay
10: e mona ka mpantu sa ka motšimi kena e ke mo ga tema
0: ya dad
10: tangi ndase ke taletse
0: re le bo
10: tangi ndase po
0: ei a go bo si ai la lutwe ke rena no le ke la lone ke tlo hana motho tlo ba singile mo e supile betso so pelo hora ya pele ba gale ha o le thata mamela ponto wa sele

0: hoba bosiu le pito tumane ponto wa selepo hashtag ha mame hoba bosiu le ponto wa selepo buku hoba bosiu le pito tumane ponto wa selepo hashtag ha mame ke bolle
1: e ba le ponto wa selepo ho tswa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mame.

0: Lepanto wa selepo ho tloha ka gila.
1: In the middle of the night.
0: Hashtag ha mamelwe. Eba Lepanto wa selepo ho tloha ka gila.

0: забыли, я забыли, я забыли.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM. M wa ratwa wa le wa le le sedi FM ke tseo di tlhabolane tse hlano sa hora ya pele o na le ponto wa selepo lena neng le RQB ho le sedi FM fela sa hora ya pele lena neng le RQB le ponto wa selepo Holy City FM fela.

0: Mamedi wa sebeletso ya lesedi hona le motho ya sa batlong ya mosebetsing hoseng ka lebaka la ho sebediswa bohloko ke basebetsi mmoho le yena. Hona le batho ba sa batlong ya mosebetsing hobane ho sebediswa bohloko ke basebetsi mmoho le yena. Jwale he, a ko njwetseng mona he, di jwang dikamano pakeng tsa hao le basebetsi mmoho le wena? Ako nqoqele fela, mamedi, o bue nnete fela. Di jwang dikamano pakeng tsa hao le basebetsi mmoho le wena? E ba ndile sharp. Le tshetsana jwang ha ba ndile sharp? Le tshetsana jwang hore le tle le boloke dikamano tsa teng? 086-000-3084. 086-000-3084. Ho le CDFM,
1: dumela. Go tina ke Spana, ke buitsa Spana. Mamela. Mamanjali tswe ba ba nri lang founela ntwa.
0: Eh.
1: Eh, uile na kwete lele mamanjali fa ke rata bonolo ba hai man.
0: Eh.
1: Velo khale ke mpona.
0: A so fumana no mogotsa ha itjena ntho di tsala thata.
1: Eh, a tla luka.
0: Re le
1: bo. Kana tu na ka una tabila ho lo re tabelani.
0: Eh.
1: Taba ka re ne ka re no ta pontor tsantir metse tse di kuku. Umpatletse mogotsi wa sebele, a ke na bagotsi.
0: Bona bagotsi dilo le mongwe.
1: Ke tlela ke le mo mogotsi. Ha o batla ke doba le bitse motho ya re ke kena ka dikubong.
0: A wa se se rale bua.
1: Thank you mogotsi.
0: A re nka motho dumela le seri.
2: A bona tele ka mbuli.
0: Eh, sha pojo.
2: A mna di fondo. Ah. Ba dilo mo sebetsi mo di sebetsang, ke tsheletsa a mna di le ba sebetsi mo baka. Lebaka baka ke ntho e le nngwe ke ya hore o kile bona mo le sa sebetseng le le ba ngata-ngata-ngata. Le sebetsa mohlomong shifting le babedi, shifting nngwe ke le two, shifting nngwe le two. Le gona ba le dikamano tse ntle tse a utlwana wane a le ba ngata. Batho ba bang o tsebe mo ba leng ba ngata teng ke mo mathata a hlangana haholo. So empa ha le le ka tsela eo e leng ka yona kapa le sebetsa one-one, le gona o buisana hantle pele ha e mong a tšhaisa. Le kgona ho senela melaetsa hantle, ha na le mathata le kgona ho sherela mathata a ano a mosebetsi hore dintho di tswele pele. Ke a leboha ngwana mme, ke tla di ka mona ka Bloemfontein.
0: Ore mo batho ba leng bangata ehlile, mo basebetsi ba leng bangata ehlile mathata hona moo?
2: Kannete mo ba leng bangata haholoholo teng ke mathata fela. Hobane ho na le mong e tla ba sa utlwane le wena ka tsela ya hae. O kgona ho influencer ba bang hore ba bang ba se ka ba kgona hore ba o rate. Kore e ba ntho e ya moferefu bo mongata-ngata oo. Empa mo le sebetsang hantle ka shift mohlomong tse ke re jwalo ka ke le molebedi ke sebetsa shift ya motsheare re babedi ra kgona ho thusana ba mantsibua ra emelana ha e le mohlomong ho etsa mohlala o na le motho a yang Botshabelo nna setseng ke a mo bolelela go tsamaya nna ke tla sala ba nna ke dula Bloemfontein ke tla emela batho ba thewelang ke kutlwano fela e monate eno ebile le sebetsa monate ha ona mohlang o tla utlwa onyagane o tla mosebetsing. Ya leboha ngwana
0: mme. Re ya leboha. Ha re nke mabedi teng kona. Yona le batho ba tswafang ya mosebetsing o se dumela.
3: A di point.
0: E sa pojo.
3: Ya mme a di kena ke fumane number ga ke mo ina ha sa le ke letsa. Kana a tsiya tsetsa.
0: Eh.
3: Wa hopola ke.
0: Eh andare.
3: Eh kena. Ko fa yona na moyo.
0: Ee, ha re ska rafana gre nakong ya sehloho ntate wa ka sekisi mane o tloletse ka morao ra bobedi. Lesedi, dumela.
4: Eh, Pontho Selebo.
0: Ee, shapo.
4: Ho monate, ba le khale mo lefika go le pot.
0: Ee.
4: Ee, a wa tseba nna motho ke sebetsang le ena. Ha nna ke nna ke se ke re fa isang hore dintho tsantse di dule di le ding. A se re jwale ena o moholone. Jwale o nka monyetla wa go ena ke ena moholo. So la le phoso a ba tshololo mmontse di phoso ga a mona phoso.
0: Eh.
4: Eh.
0: Ke lo so dilo o nka blame la o sa hlokala.
4: Eh, jalo tsantse be nna ke dilwana la go la ke bona phoso teng. Tsantse ke dilwana ke thabile ka reng ha gona phoso mari ke bone ke tlo bua ke di one ke khatse motho o mongolo maga. Kuri mo ha itlokomela go ntshe yetsang ke phoso. Mpotse ra sebetsa re le two then yena ha khono na hana uri okay re tsetilo aina eli nka tsamaya ka lo ka lokolo maga fridge wabo Pont.
0: Eh.
4: So o ya tang o dula fatshe a ba pala game. Na ona motho a le moholo, a ba dula fatshe ba pala game ya le moholo. Yo, a o mfetsa matha.
0: Re taba ye ya o se motobe ka nnete ho bana le moholo na na tla o sebeletsa ho fihlelana.
4: No, I na ja ko re ga ke batla ho kamana le motho ke sebetsang le yena because ke a tseba ke kwata nna ke kwata. So nkile ra nkana pula le go wa ra nkana mosele le go a ska tsebe go na o tshwantsetse jwa. E le o tlotse wa shene ko jimo. Then wa khutla gore he ke buile ho le dia gore wa shene e teng ko jimo na le wa shene re lebetseng o tlo tlhatsa. Ja no ke ha o no mvetsa o no lebeletse go ketse nna ke palame steps ke tsama ke le lata. Why wena same type o se tsama wa le lata. Why you tlisa tsantsho? Ha ga la ga nkana pula le go.
0: Relebo.
4: Thank you Bonto.
0: Re nge ma meditse kwa re. Jume.
3: Bonto.
0: Eh shapo.
3: Ke shapo yo.
0: Shapo ra.
3: Ai mona ga go bua ka nna no ke tswile ke nagana se go re ga nka se ga go bua ka nna mo.
0: O etsa.
3: Ai. Ke mona na le motlantse na span lu. Ai ai ai.
0: Etsa go se mo se bitsuna.
3: Ai ai fitse ka nka se go re ka go ka pele mo nyake ka go ala ola mpala. Monna la ka bona motho a sa kgone go bua ga o entse gantle kore le ga o entse gantle batho ba bangwe ba ntse ba pakatšhe mona o utle o entse gantle mona a bare maga maga ponto o dulana le maga ba re ntho ena e ntle ena o entse ntho entle mona a re maga wa bona the way nna ke e pakileng ka teng ke yone e tsang otlo e tlha ko ponto ae go na le batho ba re tena mesebetsing ya rona ko bolelela nnete a loya ga ketsa motho a wa ipatile ka kereke motho ka nako ena wa ipatile ka kereke ponto a beile e kereke ka pele a ikentse mozalwane eno a esa
0: o phela ka maga ena
3: o dula phela ka maga o dula o re nne nna ta a tloa ke tsama tsela go tsimona la ile ba tla motho a iponto ga e tle mona
0: a ski si mane
3: ai ba fitse go ntse go di mamela tsimo se bitse o ponto ga bua ka nna no o bona ke thebola ka 5 ma ga sa le papa ba nuka pa so one go ntse go ke na na fela ke se kaya ke se kaya lo ponto ai bana ba bona ba ba tswa go mamela tsimo no song so tse wa mme se bitse
0: tu a ski o tsake tshe ke tsa tsena ba re ka tsa ha o mo
3: hai fe tumana to ai khona
0: go re ke rutlwa ba bang ba re
3: nango ponto
0: o le sedia fa budume
2: ponto ai a ke wa nya u ba ntsho go tsana hona le mo mola ntate mola lori engwe le engwe a tswang ka gara ona o tshedi jwang ka gare a re tsebe go etana ga ba engwe le engwe a tswang ka gare o tshedi jwang ka mona botsa ka ka ha o botsa ba tlo go mo ke ba ba ga o ka bo siela wa ipiela ha re jono o la ka go tsere ke maoto o wa lo ha re se jwalo sa lo go bo mo go ba ke ena tsala ma go nka ga di go ka ha re se bo etsala
0: o gata lo lo wa
2: ay ay ay ay ha re jo ke ntse ntse ha ke ke ga ngwana ka ba ke ntata ya moholo wa 74 years o se le jalo le go bona mo feng ay mo mathata o makat
0: era batho ba jalo ye ba tebelwe se letsing ye
2: a bo hang ba tebelwe ene wa tsiba hana hore ke na tsudi jo ma ja o bolela a tebelwe mo tsona jalo ay ay ay ay ay ene go le ha motho so so thewela o mona hana o na hana tsedwe ngata mana ay ay ay ay ka yena ay ay khona man o
0: ka se tsena go tlo se le se
2: Aje
0: Aje le la go se le se
2: Na ana ha ba ga ha o moloma go le ri ha o ba ta re tshintshane ka tsona o ana ke teng tshwe So o go go ntse go kwa ga ka nye
0: Ya le bua
2: Okay thank you bondo
0: Eh e ba thatswa fa ya mosebetsi go seng ba sebedisa bo tlhoko ke ba sebetsi mo dumela le seri
5: Eh la bondo
0: Eh
5: le go di nthona ma le bogolo location wa le Sunday bana
0: Ya ru
5: Ponto, nna ke sebeletsa mo nna te ampi mo ke sebetsang teng tate. Nna ha ke na tšhomi mosebetsing ke na le di-colleague. Re ya kopana re ya dumedisana re bua ka mosebetsi ene ke tswelela pele ka mosebetsi wa ka ponto. Wa bona ha o tla ba le tšhomi mosebetsing ke mathata.
0: re o rute ntho e lengwe ho na le batho ba o taba di ba latelang ba ntse ba sena ditshomi ba ntse ba sena skimi mosebetsing empa ditaba di be di ba latela
5: Ponto tsiba fela re wena o batlang bophelong ba hao o bona ditaba di nke fela di bele kwana o tsebe fela re o tlo etsa mosebetsing ha o kena ka gate ya magoa o tsebe fela o tlo etsang and then o tlo sebetsa o fikela nako ya chaya and then wa ichesetsa o ikela hao o ikela rumong ya hao ke yona ntho ke etsang Ponto
0: re a lebo
5: tanki Ponto ke itebola thuranta tle
0: o le sedia fa bodumela
6: hela Ponto
0: e sha Ponto
6: e sha bua le me ke tinta o ile mara ke ke
0: o etsa mo ke
6: e nna ke se ja le go wa mo nna ntse ka le go wa mo nna ka go tfraile mo o ntse ba se ke mo la se se ka ha non ga di latrini si ha qua andai di ja qua la mo che tu mi sono fermi andi per che se non mi non che se non mo non ge io entro un divaita mo la e mi sa io la un che non mi sono no ha che se per che non se che ti ho pedi che io
0: c'è schisi ma
6: non so io di da tata non che la sta non pate di 250 ke go go la le tlhisi ke nna ke la le tlhisi mara tlhisi di tswe ke le siko e ke le tswe sele se nne ya teng ke wa ra ke ke ke ke le di file go motho mona a ke nga mka tele sene a ke tsaya so ku fa tlhwe a ya fa tlhwe mara go butu go go tlhisi se tsara ya tlhwe no ka ya tlhwe go bile nna nna ga se ore ke baka re tlhisi ha hona 250 mo selaweng ha re tsere botata ela ke tsere sa ke le wa ne jwaneng rana se kritse 2 million
0: ha se ke se kwa
6: e sorry ntate e tanya ga fela tsao
0: tsap tsap e mabedi le fulu ho logi ditseo ke sebeditse ho le kare ka jelo mo di phasa le bidente ke khopetsa le motho mana ke tsamana o teng out test rata o tla nka o tla horeng ya bobedi go ya jalo horeng ya bohlano matlosiana neng la makumane mabiri mo nati mananeng o tla tlangwa latela tsebedi tsa lesedi Africa Borwa good morning and a good night se hlo ho se bua le rona se hlo se aha ga go kopana o sa sa tla bela bobedi